0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Melo 947 DFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: At medyo espesyal ang ating umaga ngayon dahil sa historical event na si Willard Cheng ay absent. Kasi kadalasan ako yung wala. Pero si Willard Cheng, marunong palang magbakasyon, hindi ba? So, Willard, ipagpatuloy mo yan para hindi nakukurta ang utak mo. Yan. Happy vacation to the whole Cheng family. I'm telling you, Cheng is coming. Hindi ba? Dapat talaga may mga pagbabago. Okay, so, sinong kapalit ni pansamantalang kapalit ni Willard Cheng, walang iba kung hindi ang abogado ng bayan. Oh, hindi ba?
1: Ay, nako. Oh,
0: what do you think?
1: Oh, I accept. Pero ay una sa lahat, Willard, kung nasaan ka man naroroon ngayon.
0: Para naman sa makabilang buhay
1: hindi,
0: na, ano ka ba?
1: Ano lang, he's a good person. He's a good friend. He was one of the warmest sa akin when I first came here sa Bilyonaryo. So I'm glad you chose me to replace him. Pasensya na ho sa mga fans ni Willard, ha? Sandali lang naman to.
0: Si Willard, muntik na yang mag-ano, pare.
1: Oh, well,
0: he really wanted to be a priest.
1: Hindi naman surprising.
0: Hindi surprising.
1: Meron siyang aura na ganun. Pag ako, muntik magpare, magugulat siguro kayo.
0: Ay, hindi ako maniniwala. Hindi talaga. Lalo na si Jess Falsis.
1: Ay, bakit
0: hindi
1: naman?
0: Talaga. Mawawala ang credibility niya.
1: Mukha naman siyang prile.
0: Ha?
1: Yung mga prile.
0: Mukhang prile.
1: Priling joke pasaway. Lang ha, Jess ha. Kaibigan tayo.
0: Priling pasaway. Oo. Pero, yes, we're very happy that Attorney Jimmy Bondoc is with us this morning. Okay, handa na ba kayo? Malapit na ang weekend, pero ang issue ng bansa, walang day off. Kaya, deserve natin magpahinga kahit konting minuto lang. Sinisimula natin parati. Bago ang bad news, good news muna tayo. Naku, sasagutin na ng national government ang employee share sa PhilHealth premium sa mga empleyado. Solo parents, ayan. Lahat ng mga solo parents, may dagdag na kayong benepisyo. Ano man ang kanilang sahod kapag updated ang kanilang membership records.
1: At kapag updated na ang record sa PhilHealth, exempted na rin sa contributions ang self-paying solo parents.
0: Ang ganda, di ba? Kasi ang dahil sa parang tinapyasan pa yata ang health budget, itong ganitong klaseng mga mitigating concessions, nakakatulong ng malaki.
1: Course. It's a step towards comprehensive healthcare. Dadating din tayo doon siguro.
0: Hay, kailan? Sana buhay pa tayo. Hindi ba? Sana buhay pa tayo noon.
1: Financially, it's possible. Yung sabi ng experts.
0: Really?
1: Well, if you compute yung alleged na mga na-corrupt sa atin, ilagay mo yun dyan, di tapos na.
0: Right.
1: So, it is possible. Financially.
0: It is possible kasi dadaan pa sa Senado ang budget.
1: Yes. I'm just saying, kumbaga, numbers-wise, kaya ng ating budget without causing a deficit. Assuming nga, walang magnanakaw.
0: Ayun na nga, ano ba? Pwede tayong gumawa ng mga dam, pwede tayong gumawa ng mga ospital, pwede tayong gumawa ng mga maraming classroom. Hmm. Kaya wala silang excuse para tayo ay magkulang.
1: Well, ang excuse naman nila, kailangan kasi exclusive schools yung mga anak nila, nasa village sila nakatira, magaganda yung kotse nila. Yun yung excuse nila.
0: Ano ba? Dapat nga ang mga anak ng mga congressman sa public school mag-aral.
1: That would be a nice example. Tsaka, hindi naman masama ang public school system natin. And if merong mga pingas, di incentive yun para sa Congress na pagandahin ang public schools para maging deserving na for even the elite.
0: Well, you know what? Pag ikaw na ang presidente, gawin mo yan.
1: Oh, year 3035.
0: 3035? Wala na tayo nun.
1: Wala nang tao nun.
0: Sabihin ko kay Pepe and Pilar, iboto ka, okay? Para makuha ang benepisyo, kailangang isumite sa HR o payroll office ang PhilHealth member registration form at kopya ng valid solo parent ID. O take note, hindi ganun kadali. Kailangan meron kayong mga requisitos na isusumite.
1: Mm-hmm. Sa ilalim ng batas, cover din ang kanilang dependents hanggang 22 years old. Muntik
0: wow.
1: na ako ah.
0: Ay?
1: Makover oh.
0: Sayang, 23
1: years,
0: ka na.
1: 22 na ako sa industry eh.
0: Wala ako, 30 na. Pero nasa kalendaryo pa ako. Hindi ba? Okay, so that is really good news. If you ask me, maganda yan. Thank you, Malacañang. Okay.
1: Thank you.
0: So, alam mo, everyday, meron kami ditong Biblia eh. Ay, hindi Biblia.
1: Biblia?
0: Diksyonaryo.
1: Ah, okay.
0: Gumawa kami ng sarili naming diksyonaryo.
1: Ano ito? Sige nga, okay. Baptize me, Ma'am
0: Corina. Baptize you, okay. Ang ating memo speak. Ayan. The word of the day is, kung kaba at takot na kahit may UHC law sa Pilipinas, isang sakit mulang ay baon ka na sa utang.
1: Mm-hmm.
0: So, imbis sa universal health care, universal health scare.
1: Ayun.
0: O, diba? Anong ibig sabihin nun, Attorney Jimmy?
1: Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng health problem, matakot ka na.
0: Lahat po yan bubusisin, lahat aalamin, lahat babalansihin. Dito sa Memo.
2: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel.
3: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Bilyonaryo News Channel.
4: The importance of treasury in a bank is it works something like it's the heart of a bank.
2: Behind the banker is a story.
4: I'm not also a person who likes to sleep long.
2: Philippine Business Bank President and CEO Rolando Avante shares his passion for trading.
4: When I trade for myself, it's my own money.
2: And what brings out his softer side.
4: The one that I fear most is when they say, Lolo, can I have your GCash?
2: Join Jonathan Ravelas and Phil Chonil on Bankero Unfiltered.

0: to improve educational outcomes. We can bring light to the schools, you know, in these areas where we can help both students and teachers access all these digital learning resources that are online.
1: Pahirapan po, ma'am, especially sa pag-provide ng mga instructional materials kasi hindi kami makapag-print, walang kuryente. Ang ginagawa ng teacher, sulat sa blackboard, sulat sa Manila paper. At saka hindi tumatagal yung mga laptops kasi nalulubat na walang available na mapag-chargean kasi walang kuryente.
2: Grade 6, tapos na?
3: Ang pangarap po sa junior ko na sana makatapos siya sa kanyang pag-aaral na hindi niya maranasan yung naranasan namin na magulang. Payo ko sa kanila, magsikap kayo para makatapos kayo ng pag-aaral.
4: Isa sa pinakamalaking hamon bilang namumuno sa paaralan is yung teknolohiya, kung paano namin masasabayan yung mga trend na nasa labas, paano namin maipapaliwanag ng maigi. Maganda po, mas mauunawaan ng bata po pag may nakikita po talaga sila malibang sa narinig.
5: Inaasahan na lang natin is yung teachers mabigyan ng mga laptops, ma'am. The challenge is when the teacher will be there, mahirap kasi yung laptop niya malubat lang.
3: Nakita namin na parang excited na silang mapunta dito. Kasi mayroon silang matutunan dito sa school po na hindi nila magawa doon sa bahay.
1: Malaking ginhawa talaga po, ma'am. May ilaw na at saka may access na kami para makapag-charge sa mga gamit namin. Noon, talagang manual si teacher. Ngayon, ipiprint na lang ni teachers tapos doon na magsasagot si bata dahil may mga printers na available. Upgraded na po kami.
6: Aurora PH, this is one of our flagship programs of the Boitis Foundation. It is under our pillar which is focused on education. It's really about powering up and connecting last mile
5: schools. When we say last mile schools, these schools are located in a far-flung school or barangay that don't even really have electricity. And then we can see their schools are not that really structured well, no? And of course, pag sinasabi nating off-grid, bahagi sila doon sa sinasabi nating last mile school.
7: Malaking tulong ang Aurora PH sa aking pag-aaral sapagkat nakapag-aral ako tuwing gabi at ang bagay na hindi ko pa nakikita, ngayon ay nakikita ko na.
4: Binigyan din po nila ng pag-asa yung mga bata na katulad halimbawa na kung baga galing sa dilim po, mula po sa aking mga kasamahan, sa mga magulang, lalo't higit sa mga mag-aaral, sobrang maraming salamat po sa inyong tulong. Kulang po ang salitang salamat upang parating sa inyo na sobrang kaming masaya, sobrang saya po namin, lalo na ako po.

Bukod kay VP Sara, isang dosenang iba pang personalidad ang idinawit ng naging security chief ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso sa umano'y porsyentuhan at delivery ng mali-maletang pera. Pangunahing nabanggit sa affidavit ni Gracioso ang asawa ni Velasco na si Rowena Amara Velasco o kilala bilang Wen, na siya umanong pinanggalingan ng mga regalong maleta ng cash, tsokolate at mamahaling bag para kay Mayor Sara. Ayon kay Gracioso, ang mga regalo maging ang susi ng mga sasakyan, laman ng mga ito at cash ay pinaabot ni Mayor Sara kay Jeffrey Tupas o Jepoy na miyembro ng kanyang staff at nagsilbi bilang Davao City Information Officer. November 2021 nang terminate ni Mayor Sara sa pwesto si Tupas matapos dumalo sa isang party kung saan nagkaroon ng drug raid. Sa mga Duterte, dalawang beses na banggit si Davao Congressman Paolo Duterte. Sa utos umano ng boss niya na si Speaker Velasco, naghatid din umano si Gracioso ng pera para kay Congressman Pulong sa isang bar sa Davao at iba-ibang lugar sa Metro Manila. Ilang beses namang nabanggit si Marikina Congressman Miro Kimbo na noong panahon yon ay wala sa pwesto. Isa umano si Kimbo sa mga nagdala ng pera para kay Velasco

Kimbo rin umano galing ang impormasyon na galing ang pera mula kina Curly at Sara Discaya at iba pang mga DPWH contractor. May pagkakataon ding kasama pa ni Kimbo si late DPWH Undersecretary Maria

0: na may bahay umano si Ko at ilang beses daw umanusang tumanggap ng pera galing sa kanya at iniimbak sa iba't ibang cash house ni Velasco. Bago pa ang May 2019 midterm elections, nagde-deliver din umano ng pera ang mga security aide ni Ko sa bahay ni Velasco sa Valle Verde. Nasa 100 million ang pera para sa kampanya na hugpong sa pagbabago ang partidong binuo ni Mayor Sara para sa mga inendorsong kandidato noong 2019. Noong mga panahong ito, ayon kay Gracioso, ipinakilala raw sa kanya ni Mayor Sara si Ramil Madriaga. Kay Madriaga umano ipinabigay ang 20 million na pambili ng motorsiklong gagamitin sa election caravan ng HNP. Mas dumalasaan niya ang delivery ng pera mula ng maging House Speaker si Velasco mula kay Ko, Kimbo at Attorney Honey Sipin na naging Chief of Staff ni Velasco at Secretary General ng House of Representatives. Gayun din dumalas umano ang delivery ng pera kay VP Sara. Ayon kay Gracioso, sina Velasco at Sipin ang pinagalingan ng impormasyon na nakakakuha si Velasco ng porsyento o kickback sa lahat ng mga proyekto sa buong bansa. At kasama raw sa porsyento ni Velasco ang para na rin sa mga Duterte. 2021 naman anya nang makita niya si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa DPWH main office. Kasama niya noon ang isang General Pipino para magpa-approve ng project sa Region 8 sa utos ni Velasco. Mula DPWH office, nagtungo sila sa opisina ni Budget Secretary Wendell Abisado para sa project approval. Si Pipino anya ang nagtanong kung magkano ang SOP o porsyento ni Velasco. 25% umano ang sagot ni Velasco kay Gracioso na babayaran anya in advance. August 2021, nang mag-resign si Abisado sa pwesto due to health reasons. Sa lumutang na web of personalities na mga pangalang idinawit ni Gracioso, nadawit kalaunan sa flood control scandal si Nazaldi Ko, Curly at Sara Discaya, DPWH Engineer Alcantara, Yumaong Yusek Cabral at Yusek Bernardo na naging state witness laban sa ilang akusado. Aabangan kung may maghihintay ding kaso sa iba pang mga pangalan na nabanggit. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
1: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
2: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
3: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kapotahitang.
2: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: 330,000 pesos, not 25 million pesos. Senate President Sherwin Gatchalian clarifies that the Senate's daily expenses for Vice President Sara Duterte's impeachment trial amount to 330,000 pesos, far below the figure earlier cited by spokesperson Attorney Paolo Panelo. Kumuha tayo ng detalye kay Dexter Ganibe live mula sa Senado. Hi, Dexter.
1: Wala pang ang kalahating milyong piso ang daily expenses ng Senado para sa pagsasagawa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mikey, yan ang pagtatama ni Senate President Win Gatchalian doon sa naunang pahayag ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na nasasayang umano araw-araw ay 25 million pesos tapos ganun lang, iaatras lang yung dalawang articles of impeachment matapos na nilang maipresenta ito sa impeachment court. Sa ambush interview,

0: Ang Birhen ng Kibeho. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. May mga pagkakataon na kailangan muna nating makaranas ng babala bago natin seryosong pakinggan ng Diyos. Noong 1981, sa maliit na bayan ng Kibeho sa Rwanda, isang batang babae na si Alphonsine Mumureke ang nagsabing nakita niya ang mahal na Birheng Maria. Kalaunan, dalawa pang batang babae ang iniulat na nakaranas ng pagpapakita. Tinawag ni Maria ang kanyang sarili na Nina wa Jambo o Ina ng Salita. Ang mga mensaheng iniugnay sa mga pagpapakita ay nakatuon sa panalangin, pagsisisi, pagbabalik loob at pagkakasundo. Ito ay panawagan na seryosohin natin ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Si Maria ay hindi dumating upang palitan si Jesus. Dumating siya bilang ina na nagtuturo sa kanyang mga anak kung saan sila dapat pumunta. At saan tayo dinadala ng mahal na ina? Kay Jesus. Ang tunay na debosyon kay Maria ay hindi lamang pagdarasal sa kanya. Ito ay ang pagsunod sa kanyang halimbawa, isang pusong mapagpakumbaba, mapanalangin at laging handang sabihin sa Diyos, "Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong kalooban." Sa isang mundong puno ng pagkakahati-hati at alitan, ang mensahe ng Kibeho ay tiyak pa ring napapanahon. Magbalik loob, magpatawad at bumalik kay Kristo. Manalangin tayo. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Salita, akayin mo kami sa iyong anak. Turuan mo kaming magsisi, magpatawad at magmahal. Amen.
1: The importance of treasury in a bank is it works something like it's the heart of a bank.
2: Behind the banker is a story.
1: I'm not also a person who likes to sleep long.
2: Philippine Business Bank President and CEO Rolando Avante shares his passion for trading.
1: When I trade for myself, it's my own money.
2: And what brings out his softer side?
1: The one that I fear most is when they say, "Lolo, can I have your GCash?"
2: Join Jonathan Ravelas and Phil Chonil on Bankero Unfiltered.
3: Nagbebenta ka ng kung ano-ano sa mga classmates mo.
4: Meron po kasi akong teacher na ang sabi niya sa akin, "Oh, sige, papa-examine kita, ibenta mo tong mga beans ko, green peas, yung adobo money." Ma'am, naubos ko. Sige na, pasok na dyan. Kung wala yung exam na yon, si Bautista.

0: when it compared to 2025, to be honest, we're on a recession. Month on month, on throughout the whole year, I did not have a month where my sales were better from last year.
1: Maliit man o malaki, ramdam ng mga negosyo ang pagsadsad ng piso. Inflation din ang top concern ngayon ng mga Pilipino.
2: Sa impeachment trial naman, wala pa ngang conviction, pinag-aagawan na ang pwesto. Sino kaya ang sinasabing posibleng pumalit sa pangalawang pangulo? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Record low na naman halaga ng piso kontra dolyar, lagpas 63 pesos na. Inflation top concern ng mga Pilipino. VP Sara naungusan si PBBM sa trust at approval ratings ayon sa latest Pulse Asia survey. Exclusive Vice President Boji D, House Speaker, napupusuan umano na ipalit kay VP Sara kung siya ay tuluyang mapatalsik sa pwesto. Martin Romualdez at Zal Dicon nag-away umano sa kulang na delivery ng pera. Ilang politiko ay dinawid sa delivery ng mali-maletang pera sa bail hearing ng dating speaker. Isa pang exclusive green GSM taxi ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vong, inireklamo ng mga driver mismo ng kumpanya. At Macho No More, podcast na ng insulto sa anak ni Chris Aquino at ni Josh, na si Josh, pinutakte, kontrata, terminated na rin mga host, sinobina ng NBI.

0: Tuluyan ang sumagsad sa 63 level ang halaga ng piso kontra dolyar. At sa gitna ng pagbulusok ng piso, inflation ang pangunahing issue na nais ipatutok ng mga Pilipino sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Chef Sulit.
1: Aminado si Chef Aldrich Villarreal, may-ari ng Marisons Restaurant sa Rizal, na tila isang luxury kung tutuusin ang pagkain sa labas kasama ang mga kaibigan at pamilya. Bagay na aniyay madaling isuko sa gitna ng paglobo ng presyo ng mga serbisyo at bilihin. Kaya noong sumiklab ang giyera sa Middle East noong Marso, sumirit ang presyo ng krudo at bumaba ang halaga ng piso. Dama ni Chef Aldrich na paunti na ng paunti ang kita sa kanyang negosyo.
2: When compared to 2025, to be honest, we're on a recession. Month on month, on throughout the whole year, I did not have a month where my sales were better from last year.
1: Ayon kay Chef Aldrich, imported pa man din ang ilang sangkap na ginagamit sa kusina ng Marisons.
2: The peso is at its weakest. So, tayong when you buy imported, you pay for peso of money natin, we pay for more in terms of pesos.
1: Ngayong Huwebes, sumadsad sa record intraday low na 63.15 ang halaga ng piso kontra dolyar. The first time the local currency breached the 63 peso threshold. Ayon kay Jonathan Revelas, Chief Market Strategist ng Reyes Tacandong, malaking bahagi ng paghina ng piso ay dulot ng geopolitical tensions at pagsipa ng presyo ng langis. Babala niya, posible pang lumala ang inflation dahil lalo pang magmamahal ang imported ng mga produkto.
3: A real move here to address this inflation expectations. And mind you, if we were to face it, between growth and topping inflation, I think the first thing that we need to do is to cut inflation.
1: Sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, 71% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat agarang tugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tumaas ito ng 14 percentage points mula noong Hulyo. Paliwanag ni Revelas, dapat ding tutukan ang pag-restore ng purchasing power ng mga Pinoy.
3: We're able to, you know, rein in inflation. That's actually going to help our fellow Filipinos because they can't spend. They're hesitant to spend because they don't see the light at the end of the tunnel.
1: Bilang isang small business owner, sinabi ni Chef Aldrich, kung magdadagdag pa siya ng kahit 10 piso sa presyo ng kanyang menu items, posibleng mawalan lang siya ng customer. Kaya sa halip na ipasa sa kanila, sinasalo na lamang niya ito para tuloy-tuloy ang negosyo.
2: So the fear is what if hindi na rin namin kayanin i-shoulder siya personally.
1: Sa kabila ng mga hamon, umaasa pa rin si Chef Aldrich na malalampasan nila ang krisis. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Ang gera sa Middle East, El Nino at political noise ang itinurong mga dahilan ng Malacanang kung bakit sumasadsad ang halaga ng piso. Nakatutok daw ang pangulo at kanyang economic manager sa lagay ng ekonomiya.

0: sa kabila ng kaliwat kanang alegasyon sa kanyang impeachment trial, nananatiling mataas ang approval at tiwala ng mga Pilipino kay VP Sara ayon sa latest Pulse Asia survey. Pero ibang storya pagdating sa mga numero ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
1: Namamayagpag pa rin si VP Sara sa pinakahuling Pulse Asia survey. Ayon sa September 17 to 24 poll, nasa 54% ang approval ratings ng pangalawang Pangulo. Mas mataas ng 14%

0: 7% mula sa ratings si PBBM. Ayon sa survey, nakuha ni VP Sara ang pinakamataas na approval ratings niya sa Mindanao na pumalo sa 91% kumpara sa 10% approval ratings ng Pangulo sa rehiyon. Pinakamababa naman ang nakuha niyang approval ratings sa Balanced Luzon na umabot lang sa 37%. Dito siya naungusan ni PBBM na umabot sa 42% ang approval ratings. Malaki rin ang diferensya ng trust ratings ng dating Uniteam partners. Sa kabila ng impeachment trial at iba't ibang kontrobersya, pumalo sa 55% ang trust ratings ni VP Sara kumpara sa 29% ni PBBM. Ayon sa Pulse Asia, pinakamalaki pa rin ang distrust sa Pangulo sa Duterte Bailiwick Mindanao na pumalo sa 66%. Tingin ni political strategist Lito Badayo, nakatulong pa ang impeachment trial sa mga numero ni VP Sara, lalo na nang baguhin ng mga senator judge ang conviction threshold mula sa fixed 16 votes noong simula ng paglilitis.
1: Many of the lawyers I know have been saying that was a violation of the constitutional language, no? So, lalong naka-generate ng sympathy yun. That is why you will notice in the survey, lumakas na siya sa NCR, di ba?
0: Ganito rin ang pananaw ni VP Sara spokesperson Paolo Panelo.
2: Yung survey na yan conducted while the prosecution was presenting their evidence. So, right. Baka tumaas pa yan kapag turn na ng defense.
3: Okay nga, so, anong inaangal yun?
0: Wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang, pero una nang sinabi ng palasyo na nananatiling focus ng administrasyon sa mga proyekto at programa nito, anuman ang resulta ng mga survey. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilingario News Channel.
4: Umalaga ang mga senator judge sa bintang na ginagamit umano ang 2027 national budget para mapilitan silang bumoto pabor sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Ang paratang galing mismo sa pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T.
5: Walang katotohanan at basihan para kay Senate President Win Gatchalian ang mga aligasyong gagamiting pampressure umano ang 2027 national budget sa mga senator judge. Yan kasi ang akusasyon ni VP Sara matapos nitong sabihing posibleng gamitin ang pondo ng bayan para sa conviction niya. Sabi ni Gatchalian, noong Lunes lang formal na natanggap ng Senado ang panukalang budget.
6: Wala namang, kasi since ngayon palang iniimay, so wala pa kaming ginagalaw sa budget.
7: Can you say that the 2027 budget is not in any way being dangled to senator judges for any vote?
6: Wala, walang ganun. Walang ganun na dinadangle sa senator or senator judges, you know.
5: Unfair naman ang pahayag ng bise para kay Senator Ping Lacson. Matagal na raw niyang nilalabanan ang pork barrel at anumang uri ng suhol kapalit ng boto. Tinanggihan niya raw noon ang alok na 50 million worth of projects matapos ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Tanong naman ni Senator Erwin Tulfo, bakit daw gagamitin ng budget kung hindi pa nga raw tapos ang paglilitis? May mga haka-haka man daw sa posibleng pumalit sa bise, wala naman daw usapan ng mga senator judge tungkol dito. Hindi raw dapat pangunahan ang desisyon ng mga senator judge. Tiniyak ni Gatchalian na bukas sa publiko ang proseso ng pagtalakay sa 2027 budget.
6: Pasisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is magiging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direksyon ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
5: Kabilang sa tututukan ng Senado ang infrastructure, tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng El Nino at social protection dahil sa inflation.
8: Nasa 340,000 a day ang nagastos na ng Senado para sa impeachment trial. Ibig sabihin, sa 44 trial days, nasa higit 14.5 million na ang expenses nito. Wala raw basihan ang naunang figure ng spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paolo Panelo na pumapalo sa 25 million a day ang gastos para sa paglilitis. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
4: Gusto lang daw talagang makarebat ng depensa sa mga ibinatong alegasyon laban kay VP Sara.
9: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na dito

0: sila nanggagaling kaya unfair para sa kanila ang paglaglag ng prosecution sa tatlong articles of impeachment. Sinalag din ni POA ang pagtawag ni Private Prosecutor Lorna Capunan na bully at bastos umano si Lead Defense Counsel Sheila Sison.
1: Meron ng mga badges of, you know, corruption and stuff that we're trying to be shown through their witnesses. So, syempre kami, we want sana the opportunity to also present sort of a rebuttal evidence para lang pakita ng sa taong bayan yung buong katotohanan, basically.
0: Tiniyak din ni POA na sisipot ang depensa sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa November 9.
1: But we already have ano, and we already have an idea what we're gonna do on November 9. But again,
0: pero magpapakita kayo. You will show up.
1: Sa ngayon, yes, unless of course the client says otherwise, 'di ba? It's always up to the client. Pero wala, never naman kami nagkaroon ng plano na mag-boycott eh.
0: Sa usapin naman na ang tila mabilis na ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero sa nilaglag na articles, to be fair, ayon kay POA, ay talaga lang daw handa ito sa anumang senaryo.
2: Nanawagan si Senate President Win Gatchalian na irespeto ang Senate Session Hall matapos kumalat ang mga litrato ng House Prosecutors na nagwa-wacky pose sa loob nito. Lumabas ang mga larawan matapos bawiin ang prosekusyon ang tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara noong Lunes. Susuriin daw ni Gatchalian ang CCTV footage para matiyak na hindi AI ang mga larawan. Sa oras na makumpirma ang insidente, bibigyan daw ng written warning ang mga sangkot.
3: Ang session hall at ang Senado ay sagrado ito dahil dito natin ginagawa marami sa mahalaga nating batas, mga pinag-uusapan natin, mahalagang issue. So dapat respetuhin itong institusyon na ito at hindi naman tama na may ginagawa kang katawa-tawa no, sa loob ng ating institusyon.
0: Wala pa mang conviction pero tila pinupuntirya na ang pwesto ng pangalawang pangulo. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, nangunguna raw si House Speaker Boji D sa mga pinagpipilian oras na mapatalsik si VP Sara. Yan ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirapuentes.
4: Malayo pa man ang botohan sa impeachment trial ni VP Sara, tila nakatuon na ang pansin ng ilang politiko kung sino ang papalit sakaling makonvict ang pangalawang pangulo. Sa Kamara, may umuugong na pangalan, si House Speaker Boji D mismo ang first in line umano. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, ang dapat na piliing papalit kay VP Sara ay neutral at walang ambisyon na maging pangulo. Yan din ang pananaw ni Caloocan Representative Edgar Irise. Isa raw siya sa mga nagsasabing si Speaker D ang karapat-dapat na maging VP. Walang planong politikal at safe daw si PBBM sa kanya. Pero sa tanong na sino naman ang papalit kay Speaker D, ayon kay Representative Irise, posibleng yan daw ang dahilan ng paglipat ni Presidential San Sandro Marcos sa lakas CMD na may pinakamaraming miyembro ng partido sa Kamara. Ayon din sa aming informant, posible raw na may mga senador din na pinangako ang papalit kay VP Sara kapalit ng yes vote sa impeachment trial. Pero panigurado raw na hindi sa Senado kukuha ng papalit sa pangalawang pangulo dahil ang posisyon ng senador ay malapit na sa pagkapangulo na posibleng hinahangad rin daw nila. Sa ngayon ay nagsasagawa ang Kamara ng Legislature o isang programa kung saan kasamang nag-iikot si Speaker D sa maraming lugar sa bansa para ipaliwanag ang mga panukalang batas sa House of Representatives. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
2: Uminit na naman ang ulo ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos ang kanyang inspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Alamin kung bakit sa agenda report ni Mike Carazon.
5: Anak ng... Alam mo, ito talaga ang kinakagalit ko eh. No, yung mga iba nating mga kababayan, talagang mga siraulo eh. No? Marami naman pwedeng pagkakitaan eh. Alam ko naman medyo mahirap ang buhay ngayon.
6: Galit na naman si DPWH Secretary Vince Dison matapos mabalita ang may nagnakaw ng generator set ng Jokno Pumping Station sa Maynila kahapon.
5: Yung simpleng pagnakaw nila doon, yung perwisyong idudurot noon sa Rojas Boulevard, sa Taft Avenue, sa Paura, talagang pagnahuli yun, papalubrub ko talaga sa Manila Bay yun.
6: Tinitingnan daw niya ang posibilidad na sangkot din ang kawanin ng ahensya o kontraktor sa nangyaring nakawan. Mula Maynila, biyaheng Tarlac si Dison para masubukan mismo ang sinasabing improve Bailey Bridge sa Agana.
5: Wala na akong naramdaman na vibration, unlike yung first few days nung binuksan natin. Medyo may konting pagbavibrate and maingay. Ngayon wala na.
6: Nabwisit man, masaya pa rin binalita ni Dison ang bagong proyekto sa Tarlac. May pondo na anya sila para magkaroon ng isa pang Agana at Aquino Bridge.
5: Next year, sisimulan na natin yung isa pang tulay. Katabi nitong Agana. So, magkoconstruct na tayo next year ng panibagong tulay para dodobre na yung capacity natin dito.
6: Paglilinaw ni Dison, aayusin pa rin naman ang dalawang nasirang tulay. Para sa Agenda, Mike Carason, Billionaire News Channel.
0: Sumagot na ang SSS sa COA report sa halos 40 billion pesos na paper loss ng ahensya sa stock market na eksklusibong iniulat ng Billionaire News Channel. Tiniyak ng SSS na hindi dapat ito ikabahala ng mga miyembro. Yan ang exclusive Agenda report ni Lade Cabagani.
7: Pumalag ang SSS sa punan ng COA. Wala raw epekto ang paper loss o panandaliang pagbaba ng value ng investments sa aktual na kontribusyon at pensyon ng mga miyembro nito. Una at eksklusibong iniulat ng Billionaire News Channel ang pagpuna ng Commission on Audit sa SSS dahil sa halos 40 billion pesos na unrealized losses nito sa stock market noong 2025. Sa dokumentong nakuha namin, kinwestiyon ng COA ang kawalan umano ng stop loss thresholds ng SSS para protektahan ang investment reserve fund nito. Pero paglilinaw ng ahensya, ang paper loss ay hindi aktual na pagkalugi dahil hindi pa naman ibinebenta ang kanilang shares. Pansamantala lang daw ang pagbaba ng market value dahil sa global at domestic factors at inaasahang makaka-recover din ito.
8: Normal naman ang paper loss sa kahit sinong may investment sa stocks, no? So sa ngayon, meron tayong paper loss na nasa portfolio at ang level nito ay hindi nakakabahala. Meron man tayong paper loss ngayon, hindi ko nakikitang permanent at impaired yung investment natin kasalukuyan sa stock market na 15% ng portfolio natin. 15% lang ng portfolio natin ang stock market investments. So, in other words, walang epekto sa current benefits at sa hindi ko nakikitang long-term wise makakaapekto.
7: Iginiit ng SSS na mas malaki pa rin ang kanilang kinikita kumpara sa panandaliang pagbaba ng stocks. Nagkaroon din daw ng pagtaas sa realized gains at dividend income mula sa malalaking kumpanya gaya ng PLDT, URC at Security Bank.
8: Sa stock investment natin, since we started investing, 204 billion na po ang realized gain.
9: Laki, over 204.
8: 204 billion. Realized gain to, meaning dividendo. Dahil nga ang portfolio natin at requirement natin ay may dividendo. Malaking bahagi nito, dividendo. At merong bahagi din nito ng capital gains na binenta na. Nakailang cycle na rin tayo. Wala pa tayong lahat sa SSS. In fact, wala pa tayo sa mundo. Nag-i-invest na ang SSS guided by that tested principle. So nakailang cycle na ng buy in, buy out din tayo.
7: Bilang isang malaking institutional investor, hindi raw pwedeng mag-panic selling ang SSS para lang maiwasan ang paper loss. Lalo na't patuloy naman daw silang nakakakuha ng bilyong-bilyong dibidendo. Nilinaw din ng SSS na walang binawas sa benepisyo ng mga pensyonado. Tuloy rin ang nakaprogramang 10% pension increase pagsapit ng September 2027. Tinitiyak din ng SSS na patuloy nilang imomonitor at pag-aaralan ng merkado para hindi mauwi sa permanent loss ang ang pondo ng mga membro. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
2: Exclusive green GSM ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vong inirereklamo ng sarili nitong mga driver. At isa pang exclusive fake Pinoy, Kai Rong Suan deported na sa China. Susunod yan sa Agenda.

0: kakritikal naman ang papel ng ating Filipino Cardinal na si Antonio Tagle sa pagpapatakbo ng simbahan. Siya po'y na-appoint ano, bilang dean ng powerful na College of Cardinals sa Vatican. Will he play a special role? Yes.
1: Correct po. So, our beloved Cardinal Tagle is the dean of the College of Cardinals, the first Asian to be elected to that position. But the dean is actually most important po when the Pope dies. So at this point, he is a close collaborator of the Pope, and I'm sure that he knows what is happening to the Pope. But the leadership of the Catholic Church remains in the hands of the Vicar of Christ, who was chosen by the Lord. And so we will just pray and wait for his full recovery.
0: So you happen to have a background sa biological sciences at theology sabay.
1: Yes.
0: Inaantabayanan pa yung resulta po ng mga test kung kumalat po itong cancer sa ibang bahagi ng katawan. Would you know what stage the tumor is, yung tinanggal po sa kanyang baga?
1: So we're waiting for the official results. We know that both his parents had cancer and his kuya also has cancer. So clearly cancer is in his family po. But from what we know from the news, the tumor was only 3 millimeters wide. And so because it was 3 millimeters wide, it is very likely it was caught during the earliest stages, where the survival rate is over 80% after 5 years, and the possibility of cure is very high. So we have and what we will wait for now, po, is we will see whether or not they will ask for further treatment. It will depend upon the results to see if the cancer spread. And if it did, they will ask for chemo or radiation. But if it is very limited, what you will see is they will just observe and monitor. No more treatment na po.
0: Ayon. Well, that's reassuring. Marami pong salamat. And we are one with you in praying for the recovery of the Pope. Marami pong salamat sa inyong oras. Father Nicanor Austriaco.
1: God bless you.
0: God bless you po, Professor of Biological Sciences and Sacred Theology sa UST. Samantala, in hot water ang green GSM taxi ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vuong. Hindi lang kasi mga pasahero at motorista ang nagre-reklamo, kundi pati mga driver ng kumpanya mismo. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirapuentes.
2: Parami ng parami ang mga green EV taxi o mas kilala bilang GSM taxi sa Metro Manila. Isang uri ng transport app na nakadepende sa taxi meters ang presyuhan ng pasahe. Kaya lang, sabay ng pagdami nila, sangkatutak rin ang reklamo ng ilan nilang driver laban mismo sa GSM na pagmamayari ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vuong. Ayon sa isa sa mga complainant na itinago namin sa pangalang Mark, sinubukan niyang mag-GSM dahil sa pag-akalang maswerte ang kitaan dito. Pero kalaunan raw ay tila nagpabagod na lang siya dahil sa kailangang kota.
3: Bali, ang required lang pala dito is 8 hours. Pero kailangan mag-OT kasi may inabot kaming kilometers per week, per day po. Tapos per month po, ganun. Minsan na ano din, hit ko din. Pero last month, hindi ko nakuha po, sir.
2: Higit 460 kilometers raw ang kailangan nilang takbuhin kada linggo at higit 2,000 kilometro kada buwan para makakuha ng incentives.
3: Minsan na inabutan talaga ng gutom. Narandaan ko lang yung gutom dito. Tapos minsan, hindi lang, biyay lang. Tapos pag i-divide ko na lang yung oras ko para makakain. Ayun lang din ang diskarte dito.
2: Binisita rin namin ang Facebook group ng mga GSM driver. Dito, bumungad sa amin ang sangkaterba pang reklamo. Kagaya ng post na ito na humihingi na ng tulong sa DOLE at NLRC dahil tila mamamatay na raw sila kakahabol ng kota. Hamon din daw sa mga driver kung paano ipapaliwanag sa mga pasahero ang tila hidden charge na kung tawagin nila ay booking fee. Dagdag pa kasi yan sa flag down rate at aktual na presyo na nasa metro.
3: Sa booking fee kasi di rin masabi namin na kung magkano. Depende yata binibigay ni GSM ng ano, kung gaano kalayo yung driver. Kasi ang pinaka-max nito is 60 din ng booking fee. Minsan naano na rin kami kung paano explain namin na minsan yung ibang pasahero, babase lang sila sa metro na kung ano lang babayaran nila. Ay, ma'am, may booking pa, booking fee pa po yan na idadagdag sa ano, sa inyo.
2: Kaya naman, iimbestigahan na ng House Committee on Transportation ng Green GSM.
4: Definitely, no? Because I saw the post din ng mga tao, mga netizens, and I think mali yung ginagawa nila. Kaya nga akong kinall out ko yung, of course, yung DOTR, LTFRB, tsaka DOLE to check yung nangyayari sa GSM.
2: Sakaling mapatunayan na may anomalya ang Green GSM, posibleng mauwi ito sa suspensyon o kaya naman ay mapahinto ang kanilang operasyon. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Deported na si Kai Rom Xuan, ang inarestong Chinese national na konektado umano sa pang-iespiya ng China dito sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, gumagamit si Kai ng fake Filipino identity at nagtrabaho pa sa isang government agency. Ang detalye sa exclusive Agenda Report ni Joash Malimban.
5: Deported to China na si Kai Rom Xuan, ang Chinese national na inaresto ng Bureau of Immigration noong Marso dahil sa pagpapanggap bilang isang Pilipino. Sa investigasyon ng BI, napatunayan na nag-misrepresent si Kai ng kanyang identity sa pamamagitan ng paggamit ng pangalang Peter Bueno Obra Juang. Bagaman may Alien Certificate of Registration ID, nakuha sa kanya ang ilang Philippine Identification Documents, kabilang ng isang passport, driver's license at birth certificate. Ayon sa deportation order, banta sa interes at seguridad ng publiko ang patuloy na pananatili ni Kai sa Pilipinas. Unang iniulat ng Billionaire News Channel na bukod sa misrepresentation, isinailalim din siya sa investigasyon kaugnay ng alleged espionage and influence activities dahil sa koneksyon nito sa United Front Work Department ng People's Republic of China. Ito ang ahensya na namamahala sa influence building, relationship management at political coordination sa labas ng China. Ito rin daw ang responsable sa umano'y espionage operations ng Beijing ayon sa international reports, bagay na maring pinabulaanan ng China. Naging dikit din umano si Kai sa ilang political figures at government agencies sa Pilipinas. Ayon sa investigation documents na kuha namin, nasabat kay Kai ang isang ID na nagsasaad na nagtatrabaho siya bilang Manila-China Foreign Relations Officer sa ilalim ng Manila City Administrator's Office noong 2023. Nasabat din sa kanya ang ID na nagpapakitang nagtrabaho siya bilang consultant ng NBI noong 2018 sa ilalim ng administrasyon ni former NBI Director Dante Giran na co-accused ngayon ni former President Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa isang panayam sa BNC, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad, na covert operations ang isinasagawa ng UFWD sa loob ng isang bansa tulad ng Pilipinas.
6: They will co-opt the political elite, the local government, local leaders. They will co-opt the academy. They will send in here using diaspora or tourists.
5: Dagdag ni Trinidad, kabilang din umano sa mga taktika ng ahensya, ang pagpapapasok ng ilang Chinese settlers sa bansa na kumukuha ng mga Peking birth certificate at lumalahok paminsan sa local political activities tulad na lang ni Guo Waping o mas kilala bilang former Bamban Tarlac Mayor Alice Guo.
6: A lot of them already have fake government birth certificates and other documents. So it is one web that is interconnected, interrelated, synchronized. Ang gumagawa nito is yung United Front Work Department.
5: Alinson sa deportation order, blacklisted na rin si Kai sa pagpasok sa Pilipinas. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
0: Laya na si billionaire mining boss Joseph C. Yan ang kinumpirma ng Bureau of Immigration sa Billionaire News Channel. Pinalaya siya sa utos ng Korte Suprema matapos magbayad ng 900,000 cash bond. Inaresto ang negosyante noong nakaraang taon dahil sa pamimeke umano ng kanyang Filipino citizenship. Lumabas kasi sa records ng BI na tugma ang kanyang fingerprint sa Chinese national na si Chen Zhongshen. Nilinaw naman ng ahensya na ang pasya ng SC ay kaugnay lang sa legalidad ng pagkakakulong ni Xi at hindi pinal na desisyon ng kanyang citizenship. Nag-away umano si Martin Romualdez at Zaldico dahil sa kulang na delivery ng pera ayon sa testigo sa bail hearing ng dating speaker. Pero bukod sa kongresista, ilan pang politiko ang kinaladkad sa kontrobersya. Ang detalye sa Agenda Report ni Jandres Calata.
7: Ibinunyag ng testigo sa bail hearing ni later Representative Martin Romualdez sa kasong plunder na aabot sa higit 100 maleta ang kanyang naihatid sa dating speaker. Ayon kay Rodante Orbilio, isa sa mga tinaguriang maleta boys, tinatayang nagkakahalaga ng kabuuang 1 billion pesos ang laman ng mga maleta. Nagsimulaan niya ang deliveries ng pera kay Romualdez noong 2022 kasabay ng pag-upo ng pugante at resigned congressman na si Zaldico bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Nagde-deliver daw sila ng mga maleta kay Romualdez 2 hanggang 3 beses kada linggo. Aminado si Orbilio na sa dalas ng kanilang deliveries ay nasusuya na siya sa amoy ng pera. Nalaman niya raw na pera ang laman ng mga maleta matapos masira ang isa sa mga ito. Nakita rin daw niya na nagbibilang ng pera ang mga aide nico na sina John Paul Estrada at Mark Teksay at may nakalagay raw na sticky notes na nakasaadang halaga ng laman ng bawat maleta. Una lang sinabi ng isa pang maleta boy na si Christopher Esquivel na naglalaro sa 10 million hanggang 70 million pesos ang laman ng bawat maleta depende sa laki. Ipinresenta rin sa korte ang umano'y plastic box na nilagyan ng perang i-deliver umano sa bahay nico sa Horizon Homes sa Taguig City bago pa sila gumamit ng mga maleta. Sinabi ng testigo na hiningi raw niya sa katiwala nico sa Valle Verde ang box para paglagyan ng kanyang mga personal na gamit. Nang tanongin naman ni Associate Justice Ronald Moreno si Orbilio kung may iba pa siyang dineliveran ng maleta bukod kay Romualdez, tugon niya. Kasama rin daw sina Senator Vicente Soto III, dating Senador Antonio Trillanes IV at dating Congresswoman Stella Kimbo. Pinasinungalingan nito ni Trillanes at ipinunto ang recantation ng 4 na maleta boys na nagsasabi mismong hindi raw siya nakatanggap ng maleta ng pera. Tugon naman ni Soto,
8: lumang istorya, sabi ko, does not deserve a response. No?
7: Wala pang tugon sa ngayon si Kimbo sa aligasyon. Nakatakdang humarap bilang testigo sa bail hearing ni Romualdez sa susunod na linggo, ang state witness at dating DPWH Bulacan 1st District Engineer na si Henry Alcantara. Nahaharap si Romualdez sa kasong plunder dahil sa umano'y 7.4 billion peso kickback mula sa flood control projects. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
0: Terminate na ng The Pod Network ang kontrata ng controversial podcast na Machong Chismisan. This comes after public backlash matapos pagtawanan at tawaging walang kwenta ng host ang eldest son ni Chris Aquino na si Josh. Narito ang agenda report ni Tin Matro.
9: Umani na matinding batikos ang podcast na Machong Chismisan ng The Pod Network. Matapos kumalat online ang clips kung saan ginawang katatawanan ng mga host ang kondisyon ni Josh Aquino, anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Bagamat deleted na ang buong video, hindi na napigilan ang pagkalat ng ilang clips na ipinost ng netizens.
10: Si BMB sobrang okay na anak, si Josh walang kwente.
11: Hindi natin alam yan, wala ako sa bahay niya.
10: Ganun lang.
12: Hindi ko alam. Hindi ba yung bound ni Josh sa ano, araw-araw sa school? 3,000 a day?
11: Wow!
10: Tapos ato nga nga lang siyang gano'n.
9: Maraming social media users ang nagpahayag ng galit at pagkadismaya. Habang ilang personalidad sa showbiz at politika ang nakiisa sa pagbatikos sa insidente. Sa panayam ng Abante News TV, sinabi ni PWD Advocate Pawi Capino na kahit maikli lamang ang kumakalat na clip, napansin niyang hindi lamang isang beses umanong tinira ang pamilya Aquino.
13: They're hitting someone na wala namang ginagawa sa kanila na I don't think she authorized to use her name as a topic sa podcast. Mabuti sana kung compassionate topic eh. Pero dahil comedy podcast ko nun sila, that's the first attack. Pangalawa, nung nakarating na kay Josh, ano ba yung mga masasakit na salita? Walang kwenta, balita ko tumatanggap ng 3,000 pesos, allowance, and then sa dulo ha,
14: tunganga,
13: yung nakatunganga, and sa dulo ha, sinasabi, kino-call out namin si Tito P. Pero dun sa dulo, hindi ang akala ng tao kinall out na nila si yung host na nagsabi. Pero set up 'yon for another punchline na para sabihin down 'yan. Ibig sabihin, it refers to the people with Down syndrome. So it's another punchline na parang ang bilang ko 38 seconds, ang bilang ng netizens 26. It's a span of 38 seconds. Parang almost 10 hits natanggap ni Josh and he doesn't deserve it.
9: Payo naman ni Capino sa mga content creator.
13: If you cannot be kind, just please keep quiet. Yun na lang ang magagawa mo para makatulong sa mga pamilya at sa mga may kapansanan.
9: Humingi na ng paumanhin ang producer ng naturang podcast na The Podnet.

0: at work kasunod ng apology statement na inilabas din ng machong chismisan sa kanilang Facebook page. Pero tila huli ng lahat dahil tinerminate na ng The Pod Network ang kontrata ng machong chismisan. Para sa Agenda, Team Matro, Bilyonaryo News Channel.
1: Di rin pinalampas ng ilang senador ang pangungutya kay Josh Aquino ng podcasters na sina Tito P, Makoy Pare, Daniel Lawrence Vivar, RJ Carbonell at Juan Paolo Mojica. Ayon kay Senator Joel Villanueva, di dapat ginagawang punchline ng mga PWD. Di rin daw ikinamacho ng mga host ang kanilang panlalait. Giit naman ni Senator Erwin Tulfo kung nagawa ito sa isang kilalang pamilya, lalong di dapat itolerate ang diskriminasyon sa ordinaryong taong may kapansanan. Panawagan nila sa content creators at digital platforms, be responsible and stop mocking people with special needs. As for the NBI, naglabas na ito ng subpoena sa podcasters para sa imbestigasyon ng ahensya. NBI Director Melvin Matibag, may panibagong hamon sa mga Duterte. At K-pop superstar IU balik Pinas para sa two-day concert. Susunod yan sa Agenda.

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Billionario News Channel. The mornings we want.
3: Pagkatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
2: Sure.
3: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
2: Real talk.
3: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
2: Playful.
3: Purina na to at saka two-wheeler na to. Hindi mabola.
2: Straight.
3: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
2: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Sinibak sa serbisyo ang pulis na tiyahin ang menor de edad na suspect sa Tacloban school shooting. Isa raw sa dahilan ng insidente ang kapabayaan niya sa pagtatago ng baril. Narito ang agenda report ni Laid Cabagan.
5: Sinibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOLCOM si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasansya ng Regional Finance Service Unit ng Eastern Visayas. Ito ay matapos mapatunayang liable siya sa grave misconduct at conduct of unbecoming of a police officer. Nagugat ang kaso sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22. Tatlong estudyante ang nasawi at marami ang sugatan ng mamaril ang isang 14-anyos na binatilyo. Gamit ng batang gunman ang government-issued 9mm pistol ng kanyang tiyahe na si Pasensya. Ayon sa NAPOLCOM, may matinding kapabayaan ng pulis. Imbis na itago sa safety vault as required by police regulations, inilagay lang daw ni Pasensya ang baril sa isang plastic gun box sa loob ng isang plastic cabinet sa kanilang bahay. Nangyari ang trahedya habang on duty si Pasensya pero naiwan niya ang kanyang service firearm. Hindi kinonsidera ng komisyon ang past awards at commendation ni Pasensya bilang mitigating factor dahil ang mga ito raw dapat ang magpaalala sa kanya ng high standard of responsibility bilang isang pulis. Bukod sa dismissal, kasama sa parusa ang forfeiture ng kanyang mga benepisyo at lifetime ban from holding any public office. Para sa agenda, Laid Cabagani, Billionario News Channel.
4: Kailangang palakasin ang pagpapatrolya ng PNP sa cyberspace para mahuli ang mga bad influencer na kabataan. Isa ito sa mga panawagan ng isang dating opisyal ng DICT. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
6: Mas pabor si dating DICT Undersecretary Jeffrey Iandi sa House version ng panukalang i-regulate ang social media access ng kabataan kaysa sa Senate version.
7: But I think that 18 and below in the Senate Bill 2424, that's too much. I think House Bill 11566, which was also passed in third reading, banning 13 and below is better. It's research-backed, by the way. And even social media actually bans children below 13.
6: Sa at the forefront ng Billionario News Channel, sinabi rin ni Dee na dapat paigtingin pa ng PNP ang pagmomonitor sa cyberspace.
7: There is no replacement for good police work. So if you notice, just recently, about 2 or 3 days ago, the FBI took down a major group that scams Americans. No? And they did this, and they targeted minors. So they did this not by banning. Police presence must also be felt in cyberspace.
6: Sang-ayon din si Dee sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat tratuhin na cybersecurity issue ang masamang impluensya na nakukuha ng kabataan sa social media.
7: It should be a psychological issue. You cannot change the fact that they are in need of guidance even if you remove social media from them.
6: May unsolicited advice naman si Dee sa bagong DICT Secretary na si Robert Joseph Declaro tungkol sa darating na national elections.
7: Nakakalimutan din ng maraming tao, the DICT Secretary is the chairman of the Comelec Advisory Council.
8: And COMELEC Advisory Council.
7: Of the COMELEC Advisory Council.
8: Wow, so very importante pala yung role nito sa 2028 elections.
7: At kailangan na niyang i-convene ng COMELEC Advisory Council. I know it's new. It's gonna be a very short honeymoon because the elections are upcoming. And this is not a regular election. This is a presidential election.
6: Panawagan ni D.K. De Claro. Gamitin agad ang budget ng DICT para makatulong sa ekonomiya ng bansa. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
4: Tuloy ang bangayan ni NBI Director Melvin Matibag at ng mga Duterte kaugnay sa mga umano'y mansyon sa Mindanao. Git ni Matibag mayroon siyang resibo na magpapatunay daw sa kanyang mga paratang. Narito ang agenda report ni Gio Robles.
9: Hindi ito Marites, hindi chismis dahil dokumento yung nagsasalita.
10: Nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na salen mismo ni VP Sara ang naging bataya ng kanilang investigasyon sa mga ari-ariang iniuugnay sa bise. Ani Matibag, hindi imbento ang kanilang mga ebidensya matapos itangge ng VP na pagmamay-ari niya ang isang agricultural land sa Davao City. Pero sa mga panibagong resibo na nilapag ni Matibag, makikita na 2007 pa raw na bili ng bise ang property sa halagang 100,000 pesos.
9: So those are the several of the many na nilagay nila dito sa salin na sinasabing hindi kanila. Pero bakit nakadeklara sa salin na kanila? So hindi natin alam ngayon kung alin yung pakikinggan natin sa kanila.
10: Ipinakita rin ni Matibag ang titulo ng lupa mula sa Land Registration Authority na nakapangalan kay VP Sara. Kaya ipinagtataka raw ni Matibag kung bakit todo deny ang bise gayong salen ito ang batayan ng NBI.
9: Ang hirap kasi naliligaw lagi yung usapan eh. Either hindi ko alam yan, o hindi akin yan, or sa 2028 na lang tayo magkita, hindi siguro yun yung mga tamang argumento.
10: Kaya para magkaalaman raw, may mensahe si Matibag sa pangalawang pangulo.
9: Kaya nga yung challenge ko, puntahan natin sabay-sabay eh. News ako sana yung nakaplot. Ito nangyari dito base sa salin na diniklara nila.
10: Nilinaw rin ni Matibag ang issue sa Casas Convistas Resort sa Samal na iniuugnay kay Congressman Pulong Duterte. Ayon kay Matibag, hindi ang Casas Convistas ang property na tinutukoy nila, kundi ang katabi nitong mansyon.
11: Abay niya ng resort sa pangalan?
12: Abay?
11: Casas Convistas yata.
12: Casas Convistas.
11: Casas Convistas. Kailan ang resort?
12: Yes, sir.
11: Lagi po yung chikinanan niya?
12: Na, sir.
11: Nandiyan ka itong abay na yun, nga dako, chikinanan niya po ito?
12: Katong, di ba sir, katong dako. Katong first na taso pa din mo ito, kapulong.
9: Hindi kailangan mag-statement ng Casas Convistas dahil hindi naman sila yung sinasabi. At hindi din yan yung litrato ng Casas Convistas, diba? Sa kanyan.
10: Nauna nang itanggi ng pamunuan ng Casas Convistas ang anumang koneksyon ng resort sa mga Duterte at iginiit na mga pribadong individual ang may-ari nito. Sinabi naman ni Matibag na susuriin din ng NBI ang salen ni Pulong.
13: Pumuwalta naman si Matibag sa hamon ng kongresista na imbestigahan muna ang mga flood control project na iniuugnay sa kanyang asawang si Ann Matibag sa Laguna. Pero ayon kay Matibag, bakit parang siya ang on trial?
10: Minsan nang nagselbe sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Matibag bilang cabinet secretary. Kaya sa gitna ng mga paratang na politically biased ang investigasyon ng NBI, binalikan ni Matibag ang babala noon ng dating Pangulo laban sa korupsyon.
9: And remember, again, I will say, ano sabi ni former President Duterte, just a whip of corruption. At marami siyang tinanggal. Pero ako, natapos ko yung buong termino.
10: Para sa Agenda, Gio Robles, Billionaire News Channel.
4: Iniimbestigahan ng PDEA ang isang politiko mula Mindanao dahil sa pagpondo umano sa isang chartered private jet na nagtangkang magdala ng shabu sa Pilipinas mula sa Laos. Karga nito ang 521 kilos ng ilegal na droga na aabot sa 3.54 billion pesos ang halaga. Hindi pinangalanan ng mga otoridad ang politiko at kung magkano ang ibinayad nito. Arestado sa Laos ang isang Pilipino na kinilalang si Fahad at taga Marawi City na siyang sakay ng eroplano nang masabat ang kargamento.
14: Norwegian pop duo M2M returns here in the Philippines for another comeback tour. Inannounce na Marriott Larsen at Marion Raven ang kanilang M2M2 concert in Manila on April 2, 2027. After the success of their Better Endings reunion tour, the duo says the overwhelming fan support inspired them to keep going. Kilala ang duo for their classic hits tulad ng Pretty Boy and Don't Say You Love Me. K-pop superstar IU is also returning to Manila for a two-day concert. In a Korean culture platform called Berries, the K-drama actress and singer personally confirmed the news matapos mag-reply sa wish ng fan for a two-day Philippine show. While dates and venue details are still under wraps, this marks IU's return after her sold-out Philippine Arena concert in June 2024. After a decade, Charlie Puth finally returns to the Manila stage. Paano nga ba pinatunayan ng Pinoy fans ang kanilang pagka-miss sa American singer? Narito ang agenda report ni Avia Sunich.
15: Do the Philippines and Charlie Puth not talk anymore? That was the question the singer-songwriter playfully raised in a viral TikTok after noticing that Manila was the only Asian tour stop that hasn't sold out yet. But after 10 years away, Charlie was finally back in Manila, and he had a few words about that long wait.
16: Before we go on and play the rest of the show, okay? I would like to apologize to the Philippines, Manila, all of you, for taking 10 years to come back here. I don't know how that happened, but it's never gonna happen again.
15: And on Wednesday night, October 14, Charlie Puth returned to the SM Mall of Asia Arena for his Whatever's Clever tour, presented by Live Nation Philippines. Mula throwback hits tulad ng Attention, See You Again, and We Don't Talk Anymore, to the crowd singing along word for word, Filipino fans made sure Charlie knew his music hadn't been forgotten. At para sa mga fans na matagal nang naghintay, sulit ang bawat kanta. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.

0: the importance of treasury in a bank is it works something like it's the heart of a bank.
1: Behind the banker is a story.
0: I'm not also a person who likes to sleep long.
1: Philippine Business Bank President and CEO Rolando Avante shares his passion for trading.
0: When I trade for myself, it's my own money.
1: And what brings out his softer side.
0: The one that I fear most is when they say, Lolo, can I have your GCash?
1: Join Jonathan Ravelas and Phil Chonil on Bankero Unfiltered.
2: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon. Different nations, cultures, and voices come together with a shared vision. Working across borders can build a more peaceful and connected world. United Nations Day. Bilyonaryo News Channel.
3: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonaryo News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
10: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
11: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Bumper to bumper naman ang southbound lane. Pinaiimbisigahan ng ilang residente sa San Pedro Laguna kay PBBM ang paglilipat ng prime water infrastructure ownership sa Crystal Bridges Holding Corporation ni Lucio Co. sa liham na ipinadala sa Office of the President. Nais ng mga petitioner na ipawalang bisa ang nangyaring pagbebenta ng dating kumpanya ng ultra-bilyonaryong si Villar family. Hindi raw kasi dapat off the hook ang prime water sa pananagutan at sa umano'y iniwan itong utang sa mga consumer. Ilang taon na raw silang

0: pinahirapan ang Prime Water. Daladala ang umano'y pangit na serbisyo sa tubig.
1: Di raw patunay ng wrongdoing ang COA report sa overdue DBP loans para sa Build program ng Duterte administration. Yan ang tugo ng state-owned bank mismo. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
2: Delineate to infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development growth on equitable in the country. In other words, we are going to build.
3: Inilansad noong 2017 sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Infrastructure Contractor Support o ICONS program. Layunin itong tumulong sa pagpopondo ng mga proyekto sa ilalim ng Build, kabilang ang public-private partnerships. Sa programang ito, nagpautang ang Development Bank of the Philippines o DBP sa mga kontraktor para pondohan ang construction costs habang hinihintay nila ang bayad mula sa project owners. Pero batay sa 2025 audit report ng COA sa DBP, umabot sa 4.09 billion pesos outstanding loans out of the total 6.67 billion pesos ang lumampas na ng deadline as of December 2025. Ibig sabihin, mahigit 60% ng ICONS loans ay overdue. Sa isang account worth 300 million pesos, nakita ng COA na hindi agad nakumpirma umano ang actual progress ng construction bago na disburse ang pondo. Iniulat ng borrower na hindi pinangalan sa report na nasa 64 to 81% ang progress ng apat na proyekto. Pero sa validation na ginawa ng mga project engineer, 1 year after the loan releases, 13 to 32% lang ng proyekto ang natapos ng contractor. Sa isa pang account, isang kontratista raw ang umutang ng 100 million pesos sa DBP Albay Lending Center. Nasa higit 97 million pesos ang principal balance ito na hindi pa nababayaran sa katapusan ng 2025. Pinuna ng COA ang umano'y delay sa demand notice o formal na paniningil na umabot ng mahigit 4 na taon matapos hindi makabayad sa deadline ang borrower. Inirekomenda ng COA na imbestigahan ang umano'y negligence at magsampa ng angkop na kasong administratibo o legal kung kinakailangan. Nakasaad din sa audit na June 3 ngayong taon, inaprubahan ng DBP Board ang pagwawakas sa ICONS Lending Program dahil sa dami ng overdue loans. Sa isang pahayag, giniit ng DBP na ang Audit Observation Memoranda ay hindi agad patunay ng wrongdoing. Inaksyonan na raw ng state-owned bank ang mga rekomendasyon ng COA at nananatili ring profitable ang DBP. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Delayed na, may budget cut pa. Pinuna ng isang teachers group ang atrasadong implementasyon ng school feeding program ng DepEd. At batay sa proposed 2027 budget, kinaltasan pa ang pondo para sa programa. Narito ang exclusive agenda report ni Chet Gatchalian.
4: Nangangamba ang ilang mga magulang sa Bulacan matapos marinig ang balitang nasita ng Commission on Audit ng Education Department. Dahil sa delay sa school-based feeding program o SBFP nito sa ilang rehiyon, naaabot mula 7 araw hanggang mahigit 300 araw. Anila, hindi dapat maantal ang feeding programs para sa mga mag-aaral.
5: Kung maaari sana araw lang. Dapat nga mas bilis yun. Parang hindi marami. Pagka mabagal, ano pa matuto ng mga bata ron.
6: Nung dati naman kasi di naman nalilito po talaga On time naman po kapag nag-contact na po. Dagdagan na lang po talaga kasi minsan kasi kulang pa rin. Iba pa rin yung mas sobra kaysa sa kulang.
4: Si Rosemary, 3 ang anak na kabilang sa feeding programs. Panawagan niya sa DepEd, mas dalasan pa dapat ang SBFP para mabigay ang nutrisyong kailangan ng mga bata.
7: Dapat po araw-araw lagi may feeding program po para sa mga batang kailangan po talaga ng masustansyang pagkain. Minsan po nakulang po siya sa pagbabasa, sa pag-aaral, mag-focus. Kailangan po talaga nila ng masustansyang pagkain para matalino po siya sa pag-aaral.
4: Sa Region 3 na sakop ang Bulacan, tinatayang nasa 70 million pesos ang halaga ng delayed feeding programs. Ayon sa COA Annual Audit, hindi agad na-approve ng regional office ang proposed menu ng division office as early as June 2025. Nagtungo ang Billionaire News Channel sa tanggapan ng Schools Division Office ng Bulacan para hingan din sila ng pahayag, pero nasa planning session para sa Maynila ang top officials nito. Batay sa COA report, nag-comply na ang School Division Office ng Bulacan sa rekomendasyon nitong paalalahanan ng mga suppliers tungkol sa technical specifications at food requirements, pati na rin sa pag-monitor

0: ng food delivery. Pero bukod sa SDO Bulacan at sa buong Region 3, walong rehiyon pa ang may problema sa delayed school-based feeding program na sa kabuuan ay aabot sa higit 600 million pesos ang halaga. Una nang sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na nagagamit naman ng pondo para sa school-based feeding program ang ilang mga proyekto raw kasi ng ahensya na nagko-crossover ng Disyembre kasi ang isang school year tumatagal hanggang April o May ng susunod na taon. Kaya ilang mga feeding program natatapos na sa bandang dulo nito. Tinabla naman yan ng Alliance of Concerned Teachers.
1: Hindi namin tinatanggap yung rason na yan. Nakakadismay yun sa bahagi namin kasi kitang-kita namin kung gaano kahalaga yung feeding program doon sa mga bata natin na stunted. Marami talaga hindi nakakapasok kasi walang baon o kaya naman ay talagang hindi afford no, nung pamilya yung makakain kahit yung almusal sa umaga. No.
0: Pino na rin ng Act Philippines ang higit sa kalahating kaltas sa pondo para sa school-based feeding program. Kung ikukumpara ang 2027 budget ng DepEd para dito na napasa sa Kamara sa 2026 budget ng ahensya, papalo sa higit 14 million ang budget na nabawas sa naturang programa o magkakaroon ng 55% difference.
1: This 2027 budget, nakita na nga natin na may kaltas na sa school feeding program, pero bakit nakita pa ngayon no, na delay no, yung implementation nito? Hindi dapat na magkaroon ng bottleneck dun sa mismong proseso. No, no.
0: Handa raw ang grupo na magsagawa ng mga pagkilos at dialogo para kumbinsihin ang Senado na taasan pa ang pondo ng edukasyon. Para sa Agenda, Chad Gatchaliana, Billionaire News Channel.
2: Netflix is cutting 6% of its workforce, laying off around 1,000 employees in its biggest job cut since 2022. Ayon sa isang internal memo, apektado sa reduction sa kanilang product, tech, legal at HR teams. The layoff comes as the streaming giant faces growing competition from free platforms like YouTube and TikTok. Dahil daw dito, Netflix is pushed to reprioritize its resources. Siniguro naman ang kumpanya na business remains stable and on track to meet its financial targets. Magbabalik ang sci-fi classic na The X-Files sa Disney Plus. Black Panther and Sinners director Ryan Coogler will write and direct the pilot, featuring Himesh Patel and Danielle Deadwyler as the new lead FBI agents who investigate paranormal mysteries. The reboot honors Chris Carter's award-winning 90s original series, which originally starred Gillian Anderson and David Duchovny.
3: Epekto ng wildfire sa Indonesia umabot na sa demandahan. At Ann Curtis, ready na kaya for baby number 2? Susunod yan sa Agenda.

0: nagbebenta ka ng kung ano-ano sa mga classmates mo.
1: Meron po kasi akong teacher na, ang sabi niya sa akin, oh, sige, papa-examine kita, ibenta mo itong mga beans ko, green peas, yung adobo money. Ma'am, naubos ko. Sige na, pasok na dyan. Kung wala yung exam na yon, si Bautista.

0: spent decades being described as beautiful, sexy, and desirable.
1: Beyond the achievements.
2: You have to find something else in your life that's meaningful.
1: Beyond the success.
0: Is a proud Filipino who's still evolving and still turning heads. So come join us.
1: Chat VIP.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, gapang naman sa southbound lane. Walang winaldas na pondo sa impeachment trial ni VP Sara. Yan ang posisyon ng Malacanang sa harap ng mga batikos na ang paglaglag sa tatlong articles of impeachment ay pagsasayang ng oras at pera ng gobyerno. Kahit naman daw ang defense team, manifestation lang ang inihain at hindi objection. Pareho rin naman daw ang nakapagpresenta ng kani-kanilang panig ang prosecution at depensa.
4: So walang maaring masabing na sayang kung mayroon namang naipakitang mga facts, data, na maaaring makapagpaliwanag sa taong bayan. So, since wala namang objection from the defense team, I think it is just but right for the senator judges, although hindi po tayo nagkakaroon ng prejudgment dito or conclusion. Because if there's no objection, talagang mag-grant ang withdrawal.
3: No comment naman ang Malacanang sa ulat na si House Speaker Boji D ang ipapalit umano kay VP Sara sakaling siya ay makonvict. Iginagalang daw ng palasyo ang takbo ng paglilitis at ang vice-presidente.
5: Dapat daw bigyan ng chance ang defense team ni VP Sara na sagutin kahit pa ang mga binawing articles of impeachment ayon sa isang political analyst. Posible raw kasi itong magmukhang panlalamang at pangaapi sa pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
6: Walang nakikita si Senator Erwin Tulfo na anumang paglabag sa batas sa naging hakbang ng prosekusyon na iatras ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay VP Sara.
7: May binilate ba yung ikang prosecution sa konstitusyon? I don't think any there. According to my lawyer friends, walang binilate ang prosecution. Wala rin sa rules of court na iatras nila yung tatlong impeachment. Siguro papalag kami kung may violation. Wala namang violation.
6: Pero para sa political analyst na si Dean Ralph Sarmiento, dapat bigyan pa rin ang depensa ng pagkakataon para maipresenta sa impeachment court ang mga ebidensya at testigo sa dalawang articles of impeachment na nilaglag o binawi ng prosekusyon. Dahil naipresenta na sa korte at sa publiko ang mga akusasyon at ebidensya laban sa bise, marapat lang daw na mapayagan ang depensa na mailatag din ang kanilang panig.
8: Potentially, there is a justiciable controversy that can be brought to the Supreme Court. Although the Constitution says na the sole power to try and decide impeachment cases is with the Senate, pero nakita po natin sa previous case ng Duterte versus House of Representatives na yung focus po ng Supreme Court is due process. And sabi po ng Supreme Court, due process must be observed at all stages of the impeachment.
6: Pero kung pagbibigyan naman ng impeachment court ang depensa ng pagkakataon para maipresenta ang kanilang rebuttal sa dalawang articles of impeachment na binawi ng prosekusyon, maaring lumabnaw ang reklamong may grave abuse of discretion sa panig ng impeachment court. Sabi naman ni Dr. Dennis Coronacion, tanging mga abogado lang ang nakakaintindi kung isang estratehiya man ang ginawa ng prosekusyon. Pero maaring ibaan niya ang pananaw dito ng mga pangkaraniwang tao na nakasubaybay sa impeachment trial.
9: Pero para sa mga ordinaryong taong bayan tulad natin, parang panlalamang ang dating nito eh, no? May misto lang panlalamang laban sa kampo ni Vice President. Eh baka mag-gain na naman ng traction yung naratibo ng kanyang kampo na noon pa niya ginagamit na siya ay biktima dito sa ng kasalukuyang administrasyon.
6: Wala pang pahayag ang depensa kung iaakyat nila sa Supreme Court ang naging hakbang ng korte na payagan ang prosekusyon na iatras ang mga naipresenta ng articles of impeachment.
3: Sa impeachment ni VP Sara, hindi lang pwesto ang nakataya kundi maging ang kredibilidad ng Senado. Dahil sa isang demokrasya, hindi dapat gamitin ang hustisya bilang sandata sa politika. At hindi rin dapat gamitin ang due process bilang panangga sa pananagutan.

0: utan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
1: Nagsampa na ng class suit ang ilang residente ng Indonesia dahil sa maduming hangin mula sa wildfires na dulot ng matinding tagtuyot. Kabilang sa mga inireklamo dahil sa umano'y negligence, si Indonesian President Prabowo Subianto at ilang national, provincial at local officials. Ayon sa mga complainant, basic right ang malinis na hangin at kapaligiran. Halos 4 na buwan nang nagpapatuloy ang forest fires na sinasabing pinakamalala sa loob ng 1 dekada. Umabot ang haze na dulot ng mga sunog sa Singapore, Malaysia at Pilipinas. At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
2: Nandito ko ngayon sa Davao City kung saan nagkaroon ng paminsan-minsang malakas na ulan dulot ng intertropical convergence zone. Umaabot ang ITCZ hindi lang dito sa Mindanao, kundi maging sa Southern Luzon din at sa Visayas. Sa ngayon, naging low pressure air na lamang ang minomonitor natin na mahinang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. However, isang panibagong bagyo ang binabantayan na pag-asa sa may gitnang Pasipiko. Huling namataan ang tropical storm with international name na Champi at around 3,500 kilometers silangan ng Visayas. Sabi ng pag-asa, posible itong pumasok sa araw ng Martes at posible rin lumakas bilang typhoon o super typhoon bago lumapit ng bansa. Kaya ka-weather, patuloy na magantabay sa updates ng ahensya. Bukas, October 16, araw ng Biyernes, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon dahil sa ITCZ. Sa maghapon, may aasahan pa rin light to moderate rains sa may Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at halos buong Bicol Region. Kaya ka-weather, huwag pa rin pong kalimutan ang inyong payong bukas. Sa Norte, gaya sa may Ilocos Region, Cordillera Region at Cagayan Valley, madalas pa rin pong magiging maaraw sa Biyernes dahil yan sa northeasterly wind flow o yung malaamihan na hangin galing sa Silangang Asya. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, madalas din po ang bahagyang maulap na kalangitan bukas at sasamahan lamang ng saglit na ulan or thunderstorms lalo na sa bandang hapon. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan pa rin po sa Biyernes ang epekto ng ITCZ o salpukan ng mga hangin. Bukas ng umaga at tanghali, may light to moderate rains na sa may mainland Palawan, Western Visayas, Negros Occidental, Biliran, Samar Provinces at Zamboanga del Norte. Habang sa hapon hanggang sa early evening, uulanin muli ang buong Palawan, Visayas at Mindanao maliban sa Sulu Archipelago. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong bukas at dahil ilang araw nang may ulan doon, mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Finally, sa ating mga ka-weather sa Kamaynilaan, madalas pa rin po magiging maaraw at mainit ang panahon bukas ng umaga. Sa tanghali at hapon, posible pa rin ang mga isolated na ulan or thunderstorms sa ilan lugar, habang sa gabi hanggang kinaumagahan na ng Sabado, magiging maaliwalas muli ang kalangitan. At yan muna napapanahon balita ngayong Webes. Ako pong yung ka-weather, Benison Estareja, gikan diri sa Davao City na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
3: Academy Award winner Tommy Lee Jones has no plans of retiring from acting anytime soon. In a rare red carpet interview, inamin ng 80-year-old veteran actor that he's thought about retiring. Pero tugon niya, he's not gonna do it. He shared that being on set remains a happy place for him at patuloy niyang na-enjoy ang kanyang career which has spanned for over 5 decades. Kasalukuyang bida si Jones sa season 2 ng FX series na The Lowdown. Is Ann Curtis ready for baby number 2? In a noontime show, shinare ng actress that she's hoping to give her daughter Dahlia a younger sibling with husband Erwan Yusaf. Ann even opened up about starting a family, saying a woman's world pauses when she becomes a mother. Nag-open up ang beauty queen and actress na si Bianca Manalo sa breakup nila ni Senate President Win Gatchalian. Sa isang talk show, Bianca shares that they parted ways dahil sa tungkulin at dedikasyon ni Senator Win sa bansa. Dagdag ni Bianca, they remain friends naman daw and share custody of their three dogs. Patuloy din daw siyang inaalagaan ng senator through his staff who calls her if she needs anything. Di raw nagmamadali si Bianca to enter a new relationship at focus muna sa kanyang pamilya. That's it from my end. I'm G. Baroga. Back to you, Pinky and Karina.
4: Thank you, G.
5: Salamat.
4: It's like the old days, Pinky.
5: Oo nga, tayong dalawa ulit. Hi, kamusta naman?
4: Tayong dalawa ulit.
5: Kasi si Willard is taking a very short vacation. Well-deserved.
4: Mm-hmm.
5: So, we're hoping he's enjoying his time.
4: Oo naman.
5: Oo nga, no, tayo nag-umpisa tayong dalawa lang.
4: Oo, di ba? Mm. Kaya tayo pa rin na nandito. Panahon na para mabigyan ng umento. Why not? Di ba?
5: Uy, pero grabe, Corina, grabe yung dun sa kay ano, no? Yung kay Josh and to the Aquino family.
4: Well, you know, it's magandang may naging ganyang klaseng insidente. Kasi marami naman talagang iba pa na hindi kilala. Pero ridiculed and online and elsewhere. I mean, even in person, hindi ba?
5: Yeah.
4: Ginagawa rin talagang comedy kasi. Pero ang matagal na talagang mali yan. Ang maganda dito, nabigyan ng pansin.
5: Pero medyo late yung pagpansin. Kasi October 5 pa yung airing nun eh.
4: Mm-mm.
5: Siguro nag-catch up sa social media. And then by the time they actually deleted the episode, kahapon lang ata eh. Hindi
4: right.
5: Nagkakamali.
4: Kasi siguro may nagreklamo. The thing about online, if you don't complain, as wala. With anything, wala. If you
5: tuloy,
4: don't file a complaint, oo. So dapat lang talaga ipaglaban. But did you know that mga PWD, ang pagkakaalam ko, parang walang representasyon na opisyal sa mababang kapulungan.
5: Wala ba ngayon?
4: Kaya ang alam ko, they rely on DSWD. Kasi wala silang, yung mga totoong
5: silang
4: marginalized, like indigenous peoples,
5: yeah.
4: Wala rin silang
5: yeah.
4: Congressman. Or they don't even have a party list.
5: Kaya so, nga, dapat talagang i-review ulit yung party list system. Kasi
4: right.
5: That's been taken advantage of. Hindi na ho talaga. Ang maganda naman talaga yung motive, maganda yung intention to represent the marginalized. Kaso, ang tumatakbo ngayon ay yung kapatid, tatay, nanay, asawa ng mga politiko.
4: It defeats the purpose. Sino ba ang nagbibigay ng pahintulot? Di ba dapat may vetting system yan that you really represent a marginalized sector, sino yung nagde-desisyon na, okay, pwede kayong tumakbo?
5: Yun ang alamin natin. Kasi naalala ko dyan, there was a Supreme Court ruling on that. Parang gumawa sila ng desisyon, but subject to verification, please correct me if I'm wrong. There was a Supreme Court ruling on this that you don't have to be marginalized per se, ikaw. Kung ikaw ang naging, ikaw ang nominee. Remember, they have a number of nominees. Pwede nga hanggang lima yan eh. I remember, if I'm not mistaken, there was a decision na hindi kailangan ikaw mismo ang marginalized as long as you represent the marginalized sector. Eh, ang dami mga pangalan dyan, hindi naman marginalized.
4: Hindi
5: eh.
4: Naman marginalized. Pangalan pa lang, hindi na lulusot. At pagkatapos, wala namang imbisigasyon. Sinusulong talaga nila, di ba? Yung mga marginalized sectors.
5: Dapat isabay na nila yan sa pag-reform ng party list system. And the yung politika, political dynasty rather.
4: You don't have to be a member, but siguro naman you have to be endorsed, di ba? By that marginalized sector. Ewan ko, hindi naman kami mga congressman, hanggang parinig na lang po kami. Hanggang kailan kaya? Omnibus election code yan.
5: Right. And it's 71 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
4: At ako si Corina Sanchez Roja. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: Nagbebenta ka ng kung ano-ano sa mga classmates mo.
1: Meron po kasi akong teacher na Pilo. Ang sabi niya sa akin, oh, sige, papa-examine kita, ibenta mo itong mga beans ko, green peas, yung adobo money. Ma'am, naubos ko. Sige na, sige na, pasok na dyan. Kung wala yung exam na yon, si Bautista.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Boje D, matunog na VP kapalit ni Sara Alvi Benitez, susunod na speaker.
0: Satisfaction rating ni VP Sara bumaba. Gen Z ba ang humatak?
1: Pangulong Bongbong Marcos, sinututukan ang pag-aayos ng transpo at infra.
0: Politikong taga Mindanao, konektado sa bilyong pisong drogang nasa Batsalaw.
1: At machong chismisan, tsugi na!

0: Sigihan pa ng NBI. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH at DOTR na mas ayusin pa ang mga kalsada, tulay at transport system sa bansa para mapabilis ang paghahatid ng mga kalakal at serbisyo. Ayon kay Marcos, umaabot sa 27% ang kita ng logistics sector ang gastos sa paghahatid ng kargamento. Kaya ang sagot, dapat umanong tugunan ang siksikang pantalan, hindi maayos na kalsada at kakulangan sa food chain facilities.
1: We have to deal with congested ports, inadequate road networks, and insufficient cold chain facilities contributing to delays, the increasing cost, and ultimately, this affects the prices paid by our consumers. To address these challenges and better connect agricultural production areas to ports and businesses, the DPWH and DOTR are working to improve our roads, bridges, and transport systems.
2: Tila mas dislike kesa like ng Gen Z o mga kabataang edad 18 hanggang 24 si Vice President Sara Duterte. Ang detalye alamin natin sa Politico Update ni Carol D.
3: Hindi bet ng mga Gen Z o mga kabataang may edad 18 hanggang 24 si Vice President Sara Duterte. Batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS, bumagsak ng 30 puntos ang net satisfaction rating ni Duterte sa grupong ito. Mula plus 41 noong Hunyo, bumaba ito sa plus 11 nitong Setyembre. Ibig sabihin, sa bawat 10 kabataan sa grupong ito, nasa 4-5 na lang ang nasisiyahan sa performance ni VP Sara, habang nasa 3 ang hindi nasisiyahan. Pero sa mga millennial at mga nakatatandang Gen Z, o mga kabataang may edad 25 hanggang 34 years old, tumaas naman ang kanyang net satisfaction rating ng 4 na puntos. Mula plus 43 ay naging plus 47 sa Mindanao. Nananatiling excellent ang rating ni Duterte sa plus 72, bagamat mas mababa ito, kumpara sa plus 84 noong Hunyo. Isinagawa ang survey mula September 21 hanggang 27, 2026. Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Budget kapalit ng boto? Kinikwestiyon ni Vice President Sara Duterte kung para sa mamamayan ba o ginagamit bilang pantawad sa politika ang panukalang 2027 national budget. Sa pahayag ng bise, binanggit ni Duterte ang mga aligasyon ng pamamahagi ng pera at pagmanipula sa budget para umano empluwensyahan ang mga senador na uupo bilang hukom sa kanyang impeachment trial at gantimpalaan ang mga mambabatas na pabor sa impeachment. Babala ng Vice Presidente, hindi dapat gamitin ang pondo ng bayan para sa political survival ng mga korap. Nagsalita si Duterte matapos payagan ng Senate Impeachment Court ang pag-withdraw ng 3 sa 4 na impeachment charges laban sa kanya. Ang natitirang usapin ay may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth, pagdeklara ng yaman sa statement of assets, liabilities and net worth o SALN at mga ipinagbabawal na interes sa negosyo.
2: Mahina umano ang ebidensya pero bakit natamaan? Kinwestiyon ni House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. ang kapo ni Vice President Sara Duterte sa pagsabing mahina ang kaso ng prosecution, ngunit inireklamo naman ang pag-atras sa 3 articles of impeachment dahil kailangan pa raw itong sagutin. Ayon kay Tolosa, noong Hulyo ay inalukan na ang depensa ng pagkakataong magpresenta ng ebidensya sa bawat artikulo, ngunit tumanggi raw ito. Anila, nananatili ring pangkalahatan ang mga pagtanggi ng bise sa mga usapin ng grave threats, bribery at confidential fans. Paglilinaw ni Tolosa, nais din sanang ipatawag ng prosecution si Duterte bilang testigo para masagot ang mga paratang, ngunit nagtaas umano ng pagtutol ang kampo nito.
0: Walang suhol, walang pressure. Isa-isang pinabulaan na naman ng mga senator judges ang mga aligasyong binanggit ni VP Sara na posibleng gamitin ang 2027 national budget para impluwensyahan ang kanilang boto sa impeachment trial. Diretso ang sagot ni Senate President Pro Tempore Tito Soto, magkaibang usapin ang budget at impeachment kaya hindi dapat paghaluin ang dalawa.
4: No. We will not allow that. Ibang usapan yung budget saka ibang usapan yung impeachment.
0: Maging si Senator Erwin Tulfo, walang alam na may nangyayaring pamimilit sa mga senador.
5: Wala naman akong alam, wala namang pressure para bumoto, tsaka wala pa naman botohan, hindi pa naman tapos, di ba?
0: At para naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, wala rin ganitong pressure.
6: Wala namang ganun. First, kakatransmit lang sa amin yung budget last Monday. So, nag-umpisa pa lang pinag-aaralan yung budget. Walang ganun. Ganun na dinadanggal sa senator or senator judges.
0: Giit ng mga senador, wala pang botohan sa impeachment at hiwalay ang pagtalakay sa budget sa paglilitis sa bise.
2: Impeachment battle aabot sa Supreme Court, posible raw kwestiyonin sa kataas-taasang hukuman ang pasya ng Senate Impeachment Court na payagang bawiin ng prosekusyon ang 3-4 na impeachment articles laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay dating Law Dean Ralph Sarmiento, may basihan para idulog sa Supreme Court ang usapin dahil naipresinta na sa publiko ang mga akusasyon at ebidensya, dapat din anyang mabigyan ng pagkakataon ng depensa na mailahad ang kanilang panig. Pero para naman kay Senator Erwin Tulfo, wala siyang nakikitang paglabag sa ginawang pag-atras ng prosekusyon sa mga impeachment charges.
7: May binilate ba yung ikang prosecution sa konstitusyon? I don't think any, according to my lawyer friends, walang binilate ang prosecution. Wala rin sa rules of court na i-atras nila yung 3 impeachment. Siguro papalag kami kung may violation. Wala namang violation.
2: Samantala, babala ng political analyst na si Dr. Dennis Coronacion, posibleng magmukhang panlalamang sa paningin ng publiko ang nangyari. At baka lalo pa raw nitong palakasin ang naratibo ng kampo ni Duterte na biktima siya ng administrasyon. Sa ngayon, wala pang pahayag ang depensa kung dadalhin nila sa Supreme Court ang usapin.
0: Goodbye, Sara, at hello, Bojedi, na ba ang Vice President? Lumulutang ang pangalan ni House Speaker Faustino Bojedi III bilang posibleng ipalit kay VP Sara Duterte kung sakaling makonvict ito sa impeachment trial at matanggal sa pwesto. Ayon sa ating Politiscoop, itinutulak ko mano ang pangalan ni D dahil sa kanyang relatibong neutral na posisyon sa politika at dahil wala raw itong ambisyong tumakbong pangulo. Sa ilalim ng konstitusyon, ang pangulo ang mamimili ng kapalit ng vice presidente mula sa mga nakaupo sa Senado o Kamara oras na mabakante ang pwesto. Kailangan naman ito ng kumpirmasyon ng mayorya ng mga miyembro ng bawat Kamara na boboto ng hiwalay.
2: Itinanggi naman ng Malacanang ang umano'y ulat na si House Speaker Bojedi ang napipisil na ipalit kay Vice President Sara Duterte sakaling makonvict ito sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang hatol ang impeachment court kaya hindi dapat pangunahan ang proseso sa pamamagitan ng mga haka-haka.
8: Wala pa pong conviction. Hindi tayo pwedeng mag-anticipate, hindi tayo pwedeng mag-speculate dahil ang defense ay magpapresenta pa po ng kanilang ebidensya. So wala pa pong nangyayaring pagdedesisyon ang impeachment court, so hindi po ito na pag-uusapan. So in fairness at pagrespeto na sa posisyon ng Vice Presidente, hindi po ito pag-uusapan at hindi pa po ito napag-uusapan. Kaya natin gumulong ang proseso.
2: Dagdag ni Castro, magpepresenta pa ng ebidensya ang defense team kaya dapat hayaang magpatuloy ang paglilitis. Sinabi rin niya na inirerespeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ni Duterte.
0: solid and strong pa rin ang suporta ng Kamara.

0: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Unbettable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel.
1: Hindi nila ikinamacho yan. Umani ng matinding galit mula sa mga politiko ang podcast na Machong Chismisan. Matapos gawing katatawanan si Josh Aquino, anak ni Chris Aquino na nasa autism spectrum. Mula sa mga senador hanggang sa mga kaibigan ng pamilya Aquino, sunod-sunod ang pagkundina. At ang nasabing biro na uwi pa sa pagkakatanggal ng podcast sa network nito. Narito ang politiko update ni Carl D.
2: Hindi sobrang okay na anak si Josh walang kwento.
3: Ito ba yung bound daw ni Diyos sa ano, araw-araw sa school? 3,000 a day?
4: Wow!
2: Tapos ato nga ngalan siyang ganun.
5: Umani ng matinding batikos mula sa mga politiko ang podcast na Machong Chismisan. Ito'y matapos kutsain sa isang episode si Josh Aquino, panganay na anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino na nasa autism spectrum. Sa episode na ang pagbabalik ni Chris Aquino, inihambing ng host na si Tito P, sina Josh at Bimby Aquino. Tinawag din niya si Josh na walang kwenta, habang maririnig ang tawanan ng iba pang host. Bagamat binura na ang episode, kumalat pa rin ang video clip online. Isa sa mga nagpahayag ng galit si dating Batangas Vice Governor Mark Leviste. Ayon kay Leviste, personal sa kanya ang issue dahil itinuturing na niyang parang sariling anak si Josh. Giit niya, walang nakakatawa sa panlalait sa isang taong may kapansanan. Hindi rin daw sapat ang paghingi ng sorry. Aniya, panagutan dapat ng mga host ang kanilang sinabi. Mariinding kinundina ni Senator Joel Villanueva ang insidente. Para sa senador, hindi dapat gawing katatawanan ang autism o anumang kapansanan. Paalala pa ni Villanueva, may impluwensya ang mga content creator, kaya't may kaakibat itong pananagutan. May matinding mensahe rin si Senator Erwin Tulfo. Tanong pa ng senador, kung nagagawa ito sa mga PWD mula sa kilalang pamilya, paano pa kaya ang mga ordinaryong Pilipinong may kapansanan? Maging ang anak ni dating Vice President Jojo Binay na si Ann Binay, hindi nagpapigil sa pagpapahayag ng galit. Giit ni Ann, respeto, pagmamahal at pag-unawa ang nararapat kay Josh, hindi pangungutya. Ang malapit na kaibigan rin ni Chris Aquino na si dating Congresswoman Len Alonte. Mariing kunundina ang panlalait kay Josh. Ayon kay Alonte, parang sarili na rin niyang anak si Josh, kaya't masakit para sa kanya na gawin itong katatawanan dahil sa autism. Giit pa ni Alonte, hindi

0: Lisensya ang pagiging komedyante o podcaster para mang-insulto ng taong may kapansanan. At para sa kanya, hindi awa ang kailangan ni Josh, kundi respeto, pagtanggap at pananagutan. Sa gitna ng mga batikos, humingi naman ng paumanhin si Tito P. Inamin niyang nakakasakit ang mga salitang binitiwan niya. Ipinaliwanag din niya na mayroon siyang ADHD na ayon sa kanya ay nakakaapekto sa pagpigil sa mga biglaang nasasabi. Pero nilinaw ni Tito P na hindi aniya ito ginagamit na dahilan para bigyang katwiran ang kanyang mga sinabi. Handaan niya siyang matuto at maging mas responsable sa kanyang mga salita. At hindi rito nagtapos ang kontrobersya dahil opisyal lang tinapos ng Pod Network ang kontrata nito sa Machong Chismisan. Tinanggal na rin ang podcast sa network epektibo agad. Para sa Politico Nightly, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Ipatatawag na ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga host ng Machong Chismisan kaugnay ng panlalait kay Josh Aquino. Ayon sa NBI, magpapadala sila ng subpoena sa mga host at magsasagawa ng investigasyon kaugnay ng mga binitiwang salita laban sa panganay na anak ni Chris Aquino.
2: Dadalhin sa isang sindikato, kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na may 10 tao na umanong kinikilalang persons of interest sa Pilipinas kaugnay ng nasabat na 521 kilograms ng shabu sa Lao. Ayon sa PIDEA, posibleng may koneksyon ang shipment sa Sam Gore Syndicate na umano'y mga front business at logistical connections sa Davao City para sa pamamahagi ng droga. Ito pa, konektado rin umano sa isang politiko sa Mindanao dahil siya ang nagpondo sa chartered flight ng eroplano papuntang Pilipinas. Noong October 1, inaresto ng mga otoridad sa Lao ang isang Pilipino at nasabat ang droga mula sa isang private Learjet sa Luang Prabang International Airport. Tiniyak naman ng NBI na tutukuyin at pananagutin nila ang mga posibleng sangkot sa planong pagpapapasok ng droga sa bansa.
1: Senado ginawa umanong photo booth at dance floor. Pinapaimbestigahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang walkie shot ng House Prosecution Panel sa Session Hall, pati ang pagsasayaw ng isang abogado at vlogger sa hallway ng Senado. Aminado si Gatchalian na noong una, akala niya ay AI-generated lang ang mga larawan at video. Kaya pinapasuri na niya ang CCTV footage para makumpirma kung totoo ang mga ito.
3: Dapat respetuhin itong institusyon na ito at hindi naman tama na may ginagawa kang katawa-tawa no, sa loob ng ating institusyon. So pinapacheck ko sa CCTV kung totoo yung, kasi ngayon uso yung AI eh, be honest about it. So I want to make sure lang na hindi AI yun, hindi yun ginawa lang sa Photoshop.
1: Kapag napatunay ang totoo ang mga larawan at video, susulatan daw ng Senado ang mga sangkot para bigyan ng babala.
2: Mula Isabela sa Cebu naman, ang may mainit na eksena sa konseho. Nagkasagutan sina Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña at Councilor Joel Garganera matapos singilin ng konsehal ang ipinangakong solusyon sa lumalalang problema sa basura ng lungsod. Giit ni Garganera, mahigit 4 na buwan na ang lumipas pero wala pa rin umanong na ipakikita ang plano sa konseho. Sagot naman ni Osmeña na ilatag na niya ang panukala at nasa administrasyon na ni Mayor Nestor Archival ang responsibilidad sa pagpapatupad nito.
4: Please, did you submit it to us?
5: Order. Yeah, Rowan. Please order.
6: You let me continue.
5: One minute recess.
7: Can you say something? I want to correct you.
6: Oh, but we haven't received.
5: One minute recess.
6: Where did you submit that? What? You're talking about your solution, and you delivered it in May 28.
2: Sa sobrang init ng palitan, kinailangan pang magtawag ng recess para mapakalma ang sitwasyon. Hindi rin nagustuhan ni Councilor June Alcover ang inasal ng Vice Alcalde. Git niya, dapat muna nitong hinayaang makatapos sa pagsasalita si Garganera bago sumagot.

0: Program Cabinet to Senate, kinumpirma ng economist at dating finance undersecretary na si Shelo Magno na tatakbo siyang senador sa 2028 elections. At may pasaring pa si Magno sa kanyang social media post. Aniya, nasubukan na raw ng mga Pinoy ang Nepo Baby, political dynasty, artista, trapo at corrupt. Kaya may bagong option na raw sila. Matatanda ang natanggal si Magno bilang finance undersecretary noong 2023 matapos niyang questionin ang rice price ceiling ng Marcos administration. Pero may malaking hamon pa sa kanya. Sa Pulse Asia survey noong September, 12% pa lang ng mga respondent ang may alam kung sino si Magno, habang 0.7% naman ang pumili sa kanya bilang senador kung noong panahon ng survey, ginanap ang halalan.
1: Pag-ani naman natin, hindi lang opisyal na gawain ang inatupag ni Senator JB Ehefs ito sa Naga City dahil nakipag-food trip din siya kasama si Mayor Lenny Robredo sa isang masarap na pagtatampok ng kulturang Bicolano. Ipinakilala ng dalawa ang ilan sa mga patok na lokal na potahe mula sa creamy na laing at ginataang chicken adobo hanggang sa maanghang na Bicol Express at tradisyonal na pinanga. Sa Ilocos Norte naman, mainit na pagsalubong ang natanggap ng multi-awarded actress na si Catherine Bernardo kasama ang Star Magic Family. Nag-courtesy call din ang actress kay Governor Cecilia Araneta Marcos na naghandog ng token bilang simbolo ng malugod na pagtanggap sa kanya sa lalawigan.
0: Sa ating politiko lokal, proud si Manila City Mayor Isko Moreno sa mga pamilyang gagraduate na sa ilalim ng Pantawid Pamilya Program ng Pamahalaan. Pero hindi raw matatapos sa 4Ps ang suporta ng Maynila. Ayon kay Mayor Isko, naghahanda ang pamahalang lungsod sa pamamagitan ng Manila Department of Social Welfare ng libreng livelihood skills training at tulong puhunan para sa mga benepisyaryong magtatapos na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Layunin nitong matulungan ang mga pamilya na matuto ng bagong kakayahan, makapagsimula ng sariling kabuhayan at magkaroon ng mas matatag na pinagkakakitaan. Pagkatapos ng panagbanga 2027, target ng simulan ang redevelopment ng Session Road sa Baguio City. Sa pondo na 150 million pesos, layo ng proyekto na ayusin ang drainage systems, ayusin ang trapiko at magdagdag ng mga luntiang espasyo sa lungsod. Paano nga ba babaguhin ang proyektong ito ang Session Road at ano ang aasahan ng mga turista? Yan ang politiko update ni Alex Asalil.
2: Target ng simulan pagkatapos ng panagmanga 2027 ang redevelopment ng Session Road sa Baguio City upang mapabuti ang drainage at sewer systems, dali ng trapiko at mga luntiang espasyo sa pangunahing kalsada.
3: Development ng Session Road na yan, we started the planning 3 years ago at in-engage natin yung community dyan.
4: Kailan po yung target ng Session Road?
3: After the panagbanga. Pinag-usapan namin yun eh. Hindi namin pwedeng galawin ngayon kasi ang dami natin activities ng December. Isa sa mga strength ng City of Baguio is yung open area. But at the same time, kailangan lagyan muli ng greenery. Kaya isa sa mga malaking project namin, one of our flagship programs actually in the City of Baguio is yung park development.
2: Ayon sa pamahalaang lungsod, muling isinusulong ang proyekto sa tulong ng 150 million peso na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA. Naantala ito noong COVID-19 pandemic habang ang dating 120 million peso na pondo ay ginamit para sa emergency at medical needs. Kabilang sa plano ang pagpapalawak ng mga sidewalk sa magkabilang panig ng kalsada, pag-alagay ng loading at unloading bays at bioretention areas sa tutulong sa pamamahala ng tubig-ulan at muling pagdagdag ng groundwater. Samantala, target ang pamahalaan na isailalim sa loob lamang ng 360 days ang redevelopment ng Session Road upang mabigyan daan ng mga iconic events sa lungsod. Layunin ng mga proyektong ito na mapahusay ang mga pampublikong espasyo, mas pagandahin ang karanasan ng mga residente at turista, at patugunan ang pangmatagal ng pangangailangan ng Baguio City. Para sa Politico Nightly, Alex Asalil, Billionaire News Channel.
1: Umaasa si U.S. President Donald Trump sa mas mabilis na paggaling ni Pope Leo matapos itong madiagnose ng lung cancer. Nadiagnose si Pope matapos bawasan ang kanyang kanambaga sa operasyon noong Martes. Ayon sa Vatican, nagsimula na ulit kumain ang Santo Papa at naglakad sa kanyang kwarto sa ospital. Bilang pinakaunang Pope na galing sa U.S., si Pope Leo at Trump ay parehong naging kritikal sa isa't isa kung saan kinundina ng Santo Papang administrasyon ni Trump sa pagtrato nito sa mga imigrante. Nilait naman ni Trump si Leo sa isang social media post ngayong taon na hindi siya epektibo para sa patakarang panlabas. Pinuno rin ng Santo Papa ang digmaan sa Iran. At noong Pebrero, tinanggi ng Vatican ang pagsama sa Board of Peace Initiative ni Trump sa Gaza.
0: Sa boxing ring lang ba magaling ang footwork ni Pacman? Aba mukhang pati sa dance floor, may ibubuga rin. Habang nagtitraining, biglang napag-groove si National Anti-Poverty Commission Secretary at boxing legend Manny Pacquiao. At take note, hindi lang pangsuntok ang galaw ng ating people's champ. May pa-dance moves pa na parang ready nang sumabak sa isang dance challenge. Kaya naman mula sa left hook at right straight, may kasama ng shake, shake, shake. At kung may kalaban sa ring, siguradong may pangtapat si Pacman. Pero pagdating sa sayawan, kayang-kayang sabayan ang kanyang footwork. Alamin pa natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.

0: More on political lokal sa lungsod ng Binyan. Bagong hakbang para sa bagong buhay ang ibinigay ng lokal na pamahalaan sa mga benepisyaryo ng libreng prosthesis at orthosis. Ayon kay Mayor Jill Alonte, layunin ng programa na matulungan ang mga benepisyaryo na mapabuti ang kanilang paggalaw at madagdagan ang kumpiyansa sa pamamagitan ng mga assistive device. Inaasahang matatanggap ng 15 na residenteng sumailalim sa assessment ang kanilang mga prosthesis sa loob ng 3 linggo. Gate ni Mayor Jill, sabi niyan, lahat ay kasama at walang dapat maiwan sa paghahatid ng serbisyo publiko.
1: At sa Cebu Province, bagong broom-broom ang tinanggap ni Cebu Governor Pamela Barikuatro mula sa DILG para palakasin ang police operations at emergency response. 30 ang natanggap ng pamahalang panlalawigan habang 17 naman ang napunta sa Cebu City. Nagpasalamat naman si Barikuatro kay Interior Secretary John Vic Rimulya, anya makatutulong ang mga motorsiklo sa pagpapalakas ng security at emergency response capabilities ng Cebu Police Provincial Office.

0: Isa na namang bagsak sa Romania, hindi nakuha ni Prime Minister-designate Siegfried Murisan ang suporta ng parlamento noong September 30 matapos makakuha ng 182 na boto na kailangang 233 para maupo sa pwesto. Si Murisan na ang ikatlong nominee ni President Nicozor Dan na hindi nakakuha ng sapat na boto, kaya lalo pang lumalalim ang krisis sa politika na posibleng makaapekto sa tiwala ng mga investor sa bansa. Dahil dito, posibleng bumuo ng bagong alyansa ang partidong kritikal sa European Union at ang mga Social Democrat. Inanunsyo rin ni Dan na magtatalaga siya ng panibagong kandidato, habang huling opsyon daw ang magtawag ng bagong halalan.
1: First gala ni Baby, Super Proud Parents Mode, sina social media star Alex Gonzaga at Lipa Vice Mayor Mikey Morada. About 2 months old na ang kanilang baby Isaac, kaya inilabas na nila ito ng bahay para sa isang family day out. At si Daddy Mikey, syempre game na game sa pag-aalaga. Sa dulo ng video, inihanda pa ang baby carrier para si Vice Mayor naman ang magbitbit kay baby Isaac. Pero wait lang, may isang netizen na nakapansin sa uniforme ng kasama nila. Tanong nito, bakit daw naka-uniform pa ang inakala nitong katulong kahit na sa labas? Agad namang nilinaw ni Alex na nurse ang kanilang kasama at naka-duty ito, kaya naka-uniform. Ayan, clarified na. At habang may pa-comment ang mga netizen, abala pa rin si Daddy Mikey sa kanyang pinaka-cute na assignment. Vice Mayor Salipa, hands on Daddy kay Baby Isaac. Bago matapos ang araw nyo, heto muna Pampa Feel Good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Night.
2: Araw-araw, ang daming issue.
3: Ang daming away.
2: Kanya-kanyang opinion.
3: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
2: What's the point?
4: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
5: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
4: Teka, ininis siya lang ah.

0: oras na para sa ating politiho. Sino kaya itong politiko na pag-good boy ang imahe sa kanyang mga publicity materials? Na ayon sa ating polyboard, kilalang babaero. Sa totoong buhay, itong si Politiho. Pero pag tinignan ang mga letrato, ay talagang santo-santuhan sa kabaitan ang ngitian. Sandamakmak na mukha niya na kasi ang nagkalat sa isang bayan doon sa kanilang lalawigan. At kapansin-pansing pormang nagdarasal si Politiho na parang anghel na hulog ng langit sa kabanalan.
1: Ang kaso, alam na raw ng mga kababayan niya ang mga babaeng na-link sa kanya. Kaya hindi raw maiwasang pagtawanan ang ganitong imahe. Dagdag pa ng ating Polly Bird, target pala nito na maging alkalde sa nasabing bayan sa 2028. Pero kahit todo paramdam, hindi na raw madali ang laban ni Politiho dahil kontrolado ng isang makapangyarihang political clan ang target niyang syudad.
0: Ang clue, napuntahan mo na yung kanyang lalawigan.
1: Ano ito?
0: O kaya yung kanyang syudad.
1: Sino ba yun?
0: Isa sa mga lugar
1: may park
0: na pupuntahan ng karamihan. Ang clue, itong si Politiho ay may letter L. L
1: as
0: sa
1: in?
0: Kanyang pangalan. As in, rubber boy.
1: Aba?
0: Hula na! Bawal ang tamang sagot. Alam mo, kilala ko. Kilala mo nun.
1: Ibulong mo nga sa akin mamaya.

0: At bago matapos ang araw nito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
1: Galit-galitan si Vice Mayor Chi Atienza sa sesyon ng Manila City Council. Paano ba naman kasi, mukhang di daw dumaan sa committee hearing ang isang ordinansa ni Councilor June Ibay. Mukhang kinakabahan na nga si Konsi.
2: Sana sinabi ko na sa kanya ni Mayor.
3: Medyo.
4: Hindi mo ano nito na ako siya dapat ano.
1: But it's a prank! Konting pakaba muna, pero may pakik naman ang SP sa'yo. Kaya naman, happy birthday, Konsi Ibay! Samantala, mapapa sana all ka na lang sa pagka-in love ni Anti-Poverty Secretary Manny Pacman Pacquiao sa kanyang asawang si Jinky. Deadma sa pawis ng asawa matapos ang pickleball game. Basta, matitigan lang ng malapitan ang kanyang wifey. May pasubo-subo pa nga ng lansones si Madam Jinky. Pickleball lang ang usapan pero talagang tinapos na ni Sec Manny ang laban sa kaswitan. At barista mode on. Hindi lang brains at looks ang kayang iserve ni Laguna Congresswoman Cha Hernandez. Pati masarap na kape, kayang-kaya niya. May perfect latte art pa nga. Mukhang swerte ang staff ni Kong Cha ngayong Philippine Coffee Month dahil mismong si Bossing ang kanilang personal barista. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
0: Philippine Coffee Month pala.
5: Para nang makapagkape.
0: So, posible kayang libre yung kape bukas?
5: Sa mga...
0: Sa Off the Record Cafe?
5: Yun lang.
0: Yun lang. Alamin natin yung alamin bukas. Natin at 71 days na lang, Pasko na. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, Politico.
5: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Nightly.

a Philippine sun in the heart of San Francisco, paano nga ba nito pinagdudugtong ang Pilipinas at ang mga kababayan natin sa Amerika? Discover the story behind this one-of-a-kind art installation.

0: Girl Unfiltered.
1: Nagbebenta ka ng kung ano-ano sa mga classmates mo.
2: Meron po kasi akong teacher na ang sabi niya sa akin, oh, sige, papa-examine kita, ibenta mo tong mga beans ko.

0: when it compared to 2025, to be honest, we're on a recession. Month on month, on throughout the whole year, I did not have a month where my sales were better from last year.
1: Maliit man o malaki, ramdam ng mga negosyo ang pagsadsad ng piso. Inflation din ang top concern ngayon ng mga Pilipino.
2: Sa impeachment trial naman, wala pa ngang conviction, pinag-aagawan na ang pwesto. Sino kaya ang sinasabing posibleng pumalit sa pangalawang pangulo? Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Record low na naman halaga ng piso kontra dolyar, lagpas 63 pesos na. Inflation top concern ng mga Pilipino. VP Sara naungusan si PBBM sa trust at approval ratings ayon sa latest Pulse Asia survey. Exclusive Vice President Boji D, House Speaker, napupusuan umano na ipalit kay VP Sara kung siya ay tuluyang mapatalsik sa pwesto. Martin Romualdez at Zal Dicon nag-away umano sa kulang na delivery ng pera. Ilang politiko ay dinawid sa delivery ng mali-maletang pera sa bail hearing ng dating speaker. Isa pang exclusive green GSM taxi ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vong, inireklamo ng mga driver mismo ng kumpanya. At Macho No More, podcast na ng insulto sa anak ni Chris Aquino at ni Josh, na si Josh, pinutakte, kontrata, terminated na rin mga host, sinobdina ng NBI.

0: Tuluyan ang sumadsad sa 63 level ang halaga ng piso kontra dolyar. At sa gitna ng pagbulusok ng piso, inflation ang pangunahing issue na nais ipatutok ng mga Pilipino sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Chef Sulit.
1: Aminado si Chef Aldrich Villarreal, may-ari ng Marisons Restaurant sa Rizal, na tila isang luxury kung tutuusin ang pagkain sa labas kasama ang mga kaibigan at pamilya. Bagay na aniyay madaling isuko sa gitna ng paglobo ng presyo ng mga serbisyo at bilihin. Kaya noong sumiklab ang gyera sa Middle East noong Marso, sumirit ang presyo ng krudo at bumaba ang halaga ng piso. Dama ni Chef Aldrich na paunti na ng paunti ang kita sa kanyang negosyo.
2: When compared to 2025, to be honest, we're on a recession. Month on month, throughout the whole year, I did not have a month where my sales were better from last year.
1: Ayon kay Chef Aldrich, imported pa man din ang ilang sangkap na ginagamit sa kusina ng Marisons.
2: The peso is at its weakest. So, tayong when you buy imported, you pay for a peso of money natin. We pay for more in terms of pesos.
1: Ngayong Huwebes, sumadsad sa record intraday low na 63.15 ang halaga ng piso kontra dolyar. The first time the local currency breached the 63 peso threshold. Ayon kay Jonathan Ravelas, Chief Market Strategist ng Reyes Tacandong, malaking bahagi ng paghina ng piso ay dulot ng geopolitical tensions at pagsipa ng presyo ng langis. Babala niya, posible pang lumala ang inflation dahil lalo pang magmamahal ang imported na mga produkto.
3: Real monkey.

0: address this inflation expectation. And mind you, me, if we were to face it, between growth and topping inflation, I think the first thing that we need to do is to cut inflation.
1: Sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, 71% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat agarang tugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tumaas ito ng 14 percentage points mula noong Hulyo. Paliwanag ni Ravelas, dapat ding tutukan ang pag-restore ng purchasing power ng mga Pinoy.
0: We're able to, you know, rein in inflation. That's actually going to help fellow Filipino because they can't spend. They're hesitant to spend because they don't see the light at the end of the tunnel.
1: Bilang isang small business owner, sinabi ni Chef Aldrich, kung magdadagdag pa siya ng kahit 10 piso sa presyo ng kanyang menu items, posibleng mawalan lang siya ng customer. Kaya sa halip na ipasa sa kanila, sinasalo na lamang niya ito para tuloy-tuloy ang negosyo.
2: So the fear is what if hindi na rin namin kayanin i-shoulder siya personally?
1: Sa kabila ng mga hamon, umaasa pa rin si Chef Aldrich na malalampasan nila ang krisis. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Ang gera sa Middle East, El Nino at political noise ang itinurong mga dahilan ng Malacanang kung bakit sumasadsad ang halaga ng piso. Nakatutok daw ang Pangulo at kanyang economic manager sa lagay.

0: Namamayagpag pa rin si VT Sara sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Ayon sa September 17 to 24 poll, nasa 54% ang approval ratings ng pangalawang pangulo, mas mataas ng 14% mula sa ratings ni PBBM. Ayon sa survey, nakuha ni VP Sara ang pinakamataas na approval ratings niya sa Mindanao na pumalo sa 91% kumpara sa 10% approval ratings ng pangulo sa rehiyon. Pinakamababa naman ang nakuha niyang approval ratings sa Balanced Luzon na umabot lang sa 37%. Dito siya naungusan ni PBBM na umabot sa 42% ang approval ratings. Malaki rin ang diferensya ng trust ratings ng dating Uniteam partners. Sa kabila ng impeachment trial at iba't ibang kontrobersya, pumalo sa 55% ang trust ratings ni VP Sara kumpara sa 29% ni PBBM. Ayon sa Pulse Asia, pinakamalaki pa rin ang distrust sa Pangulo sa Duterte Bailiwick Mindanao na pumalo sa 66%. Tingin ni political strategist Lito Banayo, nakatulong pa ang impeachment trial sa mga numero ni VP Sara, lalo na nang baguhin ng mga senator judge ang conviction threshold mula sa fixed 16 votes noong simula ng paglilitis.
1: Many of the lawyers I know have been saying that was a violation of the constitutional language, no? So, lalong naka-generate ng sympathy yun. That is why you will notice in the survey, lumakas na siya sa NCR, di ba?
0: Ganito rin ang pananaw ni VP Sara spokesperson Paolo Panelo.
2: Yung survey na yan conducted while the prosecution was presenting their evidence. So, right. Baka tumaas pa yan kapag turn na ng defense.
3: Okay, so, anong inaangal niyo?
0: Wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang, pero una nang sinabi ng palasyo na nananatiling focus ng administrasyon sa mga proyekto at programa nito, anuman ang resulta ng mga survey. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilingario News Channel.
4: Umalaga ang mga senator judge sa bintang na ginagamit umano ang 2027 national budget para mapilitan silang bumoto pabor sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Ang paratang galing mismo sa pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T.
5: Walang katotohanan at basihan para kay Senate President Win Gatchalian ang mga aligasyong gagamiting pampressure umano ang 2027 national budget sa mga senator judge. Yan kasi ang akusasyon ni VP Sara matapos nitong sabihing posibleng gamitin ang pondo ng bayan para sa conviction niya. Sabi ni Gatchalian, noong Lunes lang formal na natanggap ng Senado ang panukalang budget.
6: Wala namang, kasi since ngayon palang hinihimay, so wala pa kaming ginagalaw sa budget.
7: Can you say that the 2027 budget is not in any way being dangled to senator judges for any vote?
6: Wala, walang ganun. Walang ganun na dinadangle sa senator or senator judges. You know?
5: Unfair naman ang pahayag ng bise para kay Senator Ping Lacson. Matagal na raw niyang nilalabanan ang pork barrel at anumang uri ng suhol kapalit ng boto. Tinanggihan niya raw noon ang alok na 50 million worth of projects matapos ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Tanong naman ni Senator Erwin Tulfo, bakit daw gagamitin ng budget kung hindi pa nga raw tapos ang paglilitis? May mga haka-haka man daw sa posibleng pumalit sa bise, wala naman daw usapan ng mga senator judge tungkol dito. Hindi raw dapat pangunahan ang desisyon ng mga senator judge. Tiniyak ni Gatchalian na bukas sa publiko ang proseso ng pagtalakay sa 2027 budget.
6: Pasisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is magiging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direksyon ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
5: Kabilang sa tututukan ng Senado ang infrastructure, tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng El Nino at social protection dahil sa inflation.
8: Nasa 340,000 a day ang nagastos na ng Senado para sa impeachment trial. Ibig sabihin, sa 44 trial days, nasa higit 14.5 million na ang expenses nito. Wala raw basihan ang naunang figure ng spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paolo Panelo na pumapalo sa 25 million a day ang gastos para sa paglilitis. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonario News Channel.

0: Gusto lang daw talagang makarebat ng depensa sa mga ibinatong alegasyon laban kay VP Sara. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na dito sila nanggagaling kaya unfair para sa kanila ang paglaglag ng prosekusyon sa tatlong articles of impeachment. Sinalag din ni Poa ang pagtawag ni Private Prosecutor Lorna Capunan na bully at bastos umano si Lead Defense Counsel Sheila Sison.
1: Meron ng mga badges of, you know, corruption and stuff that we're trying to be shown through their witnesses. So, syempre kami, we want sana the opportunity to also present sort of a rebuttal evidence para lang pakita ng sa taong bayan yung buong katotohanan, basically.
0: Tiniyak din ni Poa na sisipot ang depensa sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa November 9.
1: But we already have an idea what we're going to do on November 9. But again,
0: pero magpapakita kayo. You will show up.
1: Sa ngayon, yes, unless of course the client says otherwise, 'di ba? It's always up to the client. Pero wala, never naman kami nagkaroon ng plano na mag-boycott eh.
0: Sa usapin naman na ang tila mabilis na ruling ni Presiding Officer Francis Chise Escudero sa nilaglag na articles, to be fair, ayon kay POA, ay talaga lang daw handa ito sa anumang senaryo.
2: Nanawagan si Senate President Win Gatchalian na irespeto ang Senate Session Hall matapos kumalat ang mga litrato ng House Prosecutors na nagwa-wacky pose sa loob nito. Lumabas ang mga larawan matapos bawiin ang prosekusyon ang tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara noong Lunes. Susuriin daw ni Gatchalian ang CCTV footage para matiyak na hindi AI ang mga larawan. Sa oras na makumpirma ang insidente, bibigyan daw ng written warning ang mga sangkot.
3: Ang session hall at ang Senado ay sagrado ito dahil dito natin ginagawa marami sa mahalagang nating batas, mga pinag-usapan natin mahalagang issue. So dapat respetuhin itong institusyon na ito at hindi naman tama na may ginagawa kang katawa-tawa sa loob ng ating institusyon.
0: Wala pa mang conviction pero tila pinupuntirya na ang pwesto ng pangalawang pangulo. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, nangunguna raw si House Speaker Boji D sa mga pinagpipilian oras na mapatalsik si VP Sara. Yan ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Malayo pa man ang botohan sa impeachment trial ni VP Sara, tila nakatoon na ang pansin ng ilang politiko kung sino ang papalit sakaling makonvict ang pangalawang pangulo. Sa Kamara, may umuugong na pangalan, si House Speaker Boji D mismo ang first in line umano. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, ang dapat na piliing papalit kay VP Sara ay neutral at walang ambisyon na maging pangulo. Yan din ang pananaw ni Caloocan Representative Edgar Irise. Isa raw siya sa mga nagsasabing si Speaker D ang karapat-dapat na maging VP. Walang planong politikal at safe daw si PBBM sa kanya. Pero sa tanong na sino naman ang papalit kay Speaker D, ayon kay Representative Irise, posibleng yan daw ang dahilan ng paglipat ni Presidential San Sandro Marcos sa lakas CMD na may pinakamaraming miyembro na partido sa Kamara. Ayon din sa aming informant, posible raw na may mga senador din na pinangako ang papalit kay VP Sara. Kapalit ng yes vote sa impeachment trial. Pero panigurado raw na hindi sa Senado kukuha ng papalit sa pangalawang pangulo dahil ang posisyon ng senador ay malapit na sa pagkapangulo na posibleng hinahangad rin daw nila. Sa ngayon ay nagsasagawa ang Kamara ng Legis Here o isang programa kung saan kasamang nag-iikot si Speaker D sa maraming lugar sa bansa para ipaliwanag ang mga panukalang batas sa House of Representatives. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
2: Uminit na naman ang ulo ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos ang kanyang inspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Alamin kung bakit sa agenda report ni Mike Carazon.
5: Anak ng... Alam mo, ito talaga ang kinakagagit ko eh. No, yung mga iba nating mga kababayan, tagagang mga sira.

0: Ulo eh. No? Marami naman pwedeng pagkakitaan eh. Alam ko naman medyo mahirap ang buhay ngayon.
1: Galit na naman si DPWH Secretary Vince Dizon matapos mabalita ang may nagnakaw ng generator set ng Jokno Pumping Station sa Maynila kahapon.
0: Yung simpleng pagnakaw nila doon, yung perwisyong idudugot noon sa Rojas Boulevard, sa Taft Avenue, sa Paura, talagang pagnahuli yun, papalubrub ko talaga sa Manila Bay yun.
1: Tinitingnan daw niya ang posibilidad na sangkot din ang kawanin ng ahensya o kontraktor sa nangyaring nakawan. Mula Maynila, biyaheng Tarlac si Dizon para masubukan mismo ang sinasabing improve Bailey Bridge sa Agana.
0: Wala na akong naramdaman na vibration, unlike yung first few days nung binuksan natin. Medyo may konting pagbavibrate and maingay. Ngayon wala na.
1: Nabwisit man, masaya pa rin binalita ni Dizon ang bagong proyekto sa Tarlac. May pondo na anya sila para magkaroon ng isa pang Agana at Aquino Bridge.
0: Next year, sisimulan na natin yung isa pang tulay. Nakatabi nito. Katabi nitong Agana. So, magkoconstruct na tayo next year ng panibagong tulay para dodobre na yung capacity natin dito.
1: Paglilinaw ni Dizon, aayusin pa rin naman ang dalawang nasirang tulay. Para sa Agenda, Mai Carason, Billionaire News Channel.
2: Sumagot na ang SSS sa COA report sa halos 40 billion pesos na paper loss ng ahensya sa stock market na eksklusibong iniulat ng Billionaire News Channel. Tiniyak ng SSS na hindi dapat ito ikabahala ng mga miyembro. Yan ang exclusive Agenda report ni Lade Cabagani.
3: Pumalag ang SSS sa puna ng COA. Wala raw epekto ang paper loss sa panandali ang pagbaba ng value ng investments sa aktual na kontribusyon at pensyon ng mga miyembro nito. Una at eksklusibong iniulat ng Billionaire News Channel ang pagpuna ng Commission on Audit sa SSS dahil sa halos 40 billion pesos na unrealized losses nito sa stock market noong 2025. Sa dokumentong nakuha namin, kinwestiyon ng COA ang kawalan umano ng stop loss thresholds ng SSS para protektahan ang investment reserve fund nito. Pero paglilinaw ng ahensya, ang paper loss ay hindi aktual na pagkalugi dahil hindi pa naman ibinebenta ang kanilang shares. Pansamantala lang daw ang pagbaba ng market value dahil sa global at domestic factors at inaasahang makaka-recover din ito.
4: Normal naman ang paper loss sa kahit sinong may investments sa stocks, no. So sa ngayon, meron tayong paper loss na nasa portfolio at ang level nito ay hindi nakakabahala. Meron man tayong paper loss ngayon, hindi ko nakikitang permanent at impaired yung investment natin kasalukuyan sa stock market na 15% ng portfolio natin. 15% lang ng portfolio natin ang stock market investments. So, in other words, walang epekto sa current benefits at sa hindi ko nakikitang long-term wise makakaapekto.
3: Iginiit ng SSS na mas malaki pa rin ang kanilang kinikita kumpara sa panandali ang pagbaba ng stocks. Nagkaroon din daw ng pagtaas sa realized gains at dividend income mula sa malalaking kumpanya gaya ng PLDT, URC at Security Bank.
4: Sa stock investment natin, since we started investing, 204 billion na po ang realized gain.
5: Laki, over 204.
4: 204 billion. Realized gain to, meaning dividendo. Dahil nga ang portfolio natin at requirement natin ay may dividendo. Malaking bahagi nito, dividendo. At merong bahagi din ito na capital gains na binenta na. Nakailang cycle na rin tayo. Wala pa tayong lahat sa SSS. In fact, wala pa tayo sa mundo. Nag-i-invest na ang SSS guided by that tested principle. So nakailang cycle na ng buy in, buy out din tayo.
3: Bilang isang malaking institutional investor, hindi raw pwedeng mag-panic selling ang SSS para lang maiwasan ang paper loss. Lalo na't patuloy naman daw silang nakakakuha ng bilyong-bilyong dibidendo. Nilinaw din ng SSS na walang binawas sa benepisyo ng mga pensyonado. Tuloy rin ang nakaprogramang 10% pension increase pagsapit ng September 2027. Tinitiyak din ng SSS na patuloy nilang imomonitor at pag-aaralan ng merkado para hindi mauwi sa permanent loss ang pondo ng mga miyembro. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
2: Exclusive Green GSM ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vong inirereklamo ng sarili nitong mga driver. At isa pang exclusive fake Pinoy, Kai Rong Suan deported na sa China. Susunod yan sa Agenda.

0: Ingenor Austriaco.
1: God bless you.
0: God bless you po. Professor of Biological Sciences and Sacred Theology sa UST. Samantala, in hot water ang green GSM taxi ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vuong. Hindi lang kasi mga pasahero at motorista ang nagre-reklamo, kundi pati mga driver ng kumpanya mismo. Ang detalya sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirapuentes.
2: Parami ng parami ang mga green EV taxi, o mas kilala bilang GSM taxi sa Metro Manila. Isang uri ng transport app na nakadepende sa taxi meters ang presyuhan ng pasahe. Kaya lang, sabay ng pagdami nila, sangkatutakri ng reklamo ng ilan nilang driver laban mismo sa GSM na pagmamayari ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vuong. Ayon sa isa sa mga complainant na itinago namin sa pangalang Mark, sinubukan niyang mag-GSM dahil sa pag-akalang maswerte ang kitaan dito. Pero kalaunan raw ay tila nagpabagod na lang siya dahil sa kailangang kota.
3: Bali, ang required lang pala dito is 8 hours. Pero kailangan mag-OT kasi may inabot kaming kilometers per week, per day po. Tapos per month po, ganun. Minsan na ano din, hate ko din. Pero last month, hindi ko nakuha po, sir.
2: Higit 460 kilometers raw ang kailangan nilang takbuhin kada linggo at higit 2,000 kilometro kada buwan para makakuha ng incentives.
3: Minsan na inabutan talaga ng gutom. Narandaon talaga yung gutom dito. Tapos minsan, hindi lang, biyay lang. Tapos pag i-divide ko na lang yung, ano, yung oras ko para makakain. Ayun lang din ang discard dito.
2: Binisita rin namin ang Facebook group ng mga GSM driver. Dito, bumungad sa amin ang sangkaterba pang reklamo. Kagaya ng post na ito na humihingi na ng tulong sa DOLE at NLRC dahil tila mamamatay na raw sila kakahabol ng kota. Hamon din daw sa mga driver kung paano ipapaliwanag sa mga pasahero ang tila hidden charge na kung tawagin nila ay booking fee. Dagdag pa kasi yan sa flag down rate at aktual na presyo na nasa metro.
3: Sa booking fee kasi, di rin masabi namin na kung magkano. Kasi depende yata binibigyan ni GSM ng ano, kung gano'ng kalayo yung driver. Kasi ang pinaka-max nito is 60 din ng booking fee. Minsan na ano na rin kami kung paano explain namin na minsan yung ibang pasahero, nagbabase lang sila sa metro na kung ano lang babayaran nila. Ay, ma'am, may booking fee pa po yan na idadagdag sa ano. Sa inyo.
2: Kaya naman, iimbestigahan na ng House Committee on Transportation ng Green GSM.
4: Definitely, no? Because I saw the post din ng mga tao, mga netizens, and I think mali yung ginagawa nila. Kaya ako kinall out ko yung, of course, yung DOTR, LTFRB, tsaka DOLE to check yung nangyayari sa GSM.
2: Sakaling mapatunayan na may anomalya ang Green GSM, posibleng mauwi ito sa suspensyon o kaya naman ay mapahinto ang kanilang operasyon. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Deported na si Kai Rom Xuan, ang inarestong Chinese national na konektado umano sa pang-espiya ng China dito sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, gumagamit si Kai ng fake Filipino identity at nagtrabaho pa sa isang government agency. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
5: Deported to China na si Kai Rom Xuan, ang Chinese national na inaresto ng Bureau of Immigration noong Marso dahil sa pagpapanggap bilang isang Pilipino. Sa investigasyon ng BI, napatunayan na nag-misrepresent si Kai ng kanyang identity sa pamamagitan ng paggamit ng pangalang Peter Buenoobra Zhuang. Bagaman may alien certificate of registration ID, nakuha sa kanya ang ilang Philippine identification documents, kabilang ng isang passport, driver's license at birth certificate. Ayon sa deportation order, banta sa interes at seguridad ng publiko ang patuloy na pananatili ni Kai sa Pilipinas. Unang iniulat ng Billionaire News Channel na bukod sa misrepresentation, isinailalim din siya sa investigasyon kaugnay ng alleged espionage and influence activities dahil sa koneksyon nito sa United Front Work Department ng People's Republic of China. Ito ang ahensya na namamahala sa influence building, relationship management at political coordination sa labas ng China. Ito rin daw ang responsable sa umano'y espionage operations ng Beijing ayon sa international reports, bagay na maring pinabulaanan ng China. Naging dikit din umano si Kai

0: ay sa ilang political figures at government agencies sa Pilipinas. Ayon sa investigation documents na nakuha namin, nasa Batcaycay ang isang ID na nagsasaad na nagtatrabaho siya bilang Manila-China Foreign Relations Officer sa ilalim ng Manila City Administrator's Office noong 2023. Nasabat din sa kanya ang ID na nagpapakitang nagtrabaho siya bilang consultant ng NBI noong 2018 sa ilalim ng administrasyon ni former NBI Director Dante Giran na co-accused ngayon ni former President Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa isang panayam sa BNC, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad, na covert operations ang isinasagawa ng UFWD sa loob ng isang bansa tulad ng Pilipinas.
1: They will co-opt the political elite, the local government, local leaders. They will co-opt the academe. They would send in here using the diaspora or tourist.
0: Dagdag ni Trinidad, kabilang din umano sa mga taktika ng ahensya, ang pagpapapasok ng ilang Chinese settlers sa bansa na kumukuha ng mga Peking birth certificate at lumalahok paminsan sa local political activities tulad na lang ni Guo Waping o mas kilala bilang former Bamban Tarlac Mayor Alice Guo.
1: A lot of them already have fake government birth certificates and other documents. So it is one web that is interconnected, interrelated, synchronized. Ang gumagawa nito is yung United Front Works Department.
0: Alinson sa deportation order, blacklisted na rin si Kai sa pagpasok sa Pilipinas. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
2: Laya na si bilyonaryo mining boss Joseph C. Yan ang kinumpirma ng Bureau of Immigration sa Bilyonaryo News Channel. Pinalaya siya sa utos ng Korte Suprema matapos magbayad ng 900,000 cash bond. Inaresto ang negosyante noong nakaraang taon dahil sa pamimeke umano ng kanyang Filipino citizenship. Lumabas kasi sa records ng DI na tugma ang kanyang fingerprint sa Chinese national na si Chen Zhongshen. Nilinaw naman ng ahensya na ang pasya ng SC ay kaugnay lang sa legalidad ng pagkakakulong ni Xi at hindi pinal na desisyon ng kanyang citizenship. Nag-away umano si Martin Romualdez at Zaldico dahil sa kulang na delivery ng pera ayon sa testigo sa bail hearing ng dating speaker. Pero bukod sa kongresista, ilan pang politiko ang kinaladkad sa kontrobersya. Ang detalye sa agenda report ni Jandres Calata.
3: Ibinunyag ng testigo sa bail hearing ni later Representative Martin Romualdez sa kasong plunder na aabot sa higit 100 maleta ang kanyang naihatid sa dating speaker. Ayon kay Rodante Orbilio, isa sa mga tinaguriang maleta boys, tinatayang nagkakahalaga ng kabuuang 1 billion pesos ang laman ng mga maleta. Nagsimulaan niya ang deliveries ng pera kay Romualdez noong 2022 kasabay ng pag-upo ng pugante at resigned congressman na si Zaldico bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Nagde-deliver daw sila ng mga maleta kay Romualdez 2 hanggang 3 beses kada linggo. Aminado si Orbilio na sa dalas ng kanilang deliveries ay nasusuya na siya sa amoy ng pera. Nalaman niya raw na pera ang laman ng mga maleta matapos masira ang isa sa mga ito. Nakita rin daw niya na nagbibilang ng pera ang mga aide nico na sina John Paul Estrada at Mark Teksay at may nakalagay raw na sticky notes na nakasaad ang halaga ng laman ng bawat maleta. Una nang sinabi ng isa pang maleta boy na si Christopher Esquivel na naglalaro sa 10 million hanggang 70 million pesos ang laman ng bawat maleta depende sa laki. Ipinresenta rin sa korte ang umano'y plastic box na nilagyan ng perang i-deliver umano sa bahay ni Ko sa Horizon Homes sa Taguig City bago pa sila gumamit ng mga maleta. Sinabi ng testigo na hiningi raw niya sa katiwala ni Ko sa Valle Verde ang box para paglagyan ng kanyang mga personal na gamit. Nang tanongin naman ni Associate Justice Ronald Moreno si Orbilio kung may iba pa siyang dineliveran ng maleta bukod kay Romualdez, tugon niya. Kasama rin daw sina Senator Vicente Soto III, dating Senador Antonio Trillanes IV at dating Congresswoman Stella Kimbo. Pinasinungalingan nito ni Trillanes at ipinunto ang recantation ng 4 na maleta boys na nagsasabi mismong hindi raw siya nakatanggap ng maleta ng pera. Tugon naman ni Soto,
4: lumang istorya, sabi ko, does not deserve a response, no?
3: Wala pang tugon sa ngayon si Kimbo sa alegasyon. Nakatakdang humarap bilang testigo sa bail hearing ni Romualdez sa susunod na linggo ang state witness at dating DPWH Bulacan 1st District Engineer na si Henry Alcantara. Nahaharap si Romualdez sa kasong plunder dahil sa umano'y 7.4 billion peso kickback mula sa flood control projects. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
2: Terminate na ng The Pod Network ang kontrata ng controversial podcast na Machong Chismisan. This comes after public backlash matapos pagtawanan at tawaging walang kwenta ng host ang eldest son ni Chris Aquino na si Josh. Narito ang agenda report ni Tin Matro.
5: Umani na matinding batikos ang podcast na Machong Chismisan ng The Pod Network. Matapos kumalat online ang clips kung saan ginawang katatawanan ng mga host ang kondisyon ni Josh Aquino, anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Bagamat deleted na ang buong video, hindi na napigilan ang pagkalat ng ilang clips na ipinost ng netizens.
6: Si Bimbi sobrang okay na anak, si Josh walang kwente.
7: Hindi natin alam yan, wala ako sa bahay niya.
6: Ganun lang.
7: Hindi ko alam.
8: Hindi ba yung bound daw ni Josh sa ano, araw-araw sa school? 3,000 a day.
7: Wow.
6: Yaman. Tapos ato nga nga lang siyang ganun.
5: Maraming social media users ang nagpahayag ng galit at pagkadismaya. Habang ilang personalidad sa showbiz at politika ang nakiisa sa pagbatikos sa insidente. Sa panayam ng Abante News TV, sinabi ni PWD Advocate Pawi Capino na kahit maikli lamang ang kumakalat na clip, napansin niyang hindi lamang isang beses umanong tinira ang pamilya Aquino.
9: They're hitting someone na wala namang ginagawa sa kanila na I don't think she authorized to use her name as a topic sa podcast. Mabuti sana kung compassionate topic eh. Pero dahil comedy podcast ko nun sila, that's the first attack. Pangalawa, nung nakarating na kay Josh, ano ba yung mga masasakit na salita? Walang kwenta, balita ko tumatanggap ng 3,000 pesos, allowance, and then sa dulo ha,
10: tunganga.
9: Mm-hmm. And sa dulo ha, sinasabi, kino-call out namin si Tito P. Pero doon sa dula, hindi ang akala ng tao kinall out na nila si yung host na nagsabi. Pero set up 'yon for another punchline na para sabihin down 'yan. Ibig sabihin, it refers to the people with Down syndrome. So it's another punchline na parang ang bilang ko 38 seconds, ang bilang ng netizens 26. It's a span of 38 seconds. Parang almost 10 hits natanggap ni Josh and he doesn't deserve it.
5: Payo naman ni Capino sa mga content creator.
9: If you cannot be kind, just please keep quiet. Yun na lang ang magagawa mo para makatulong sa mga pamilya at sa mga may kapansanan.
5: Humingi na ng paumanhin ang producer ng naturang podcast na The Pod Network, kasunod ng apology statement na inilabas din ng Machong Chismisan sa kanilang Facebook page. Pero tila huli ng lahat. Dahil tinerminate na ng The Pod Network ang kontrata ng Machong Chismisan. Para sa Agenda, Tin Matro, Bilyonaryo News Channel.
2: Di rin pinalampas ng ilang senador ang pangungutya kay Josh Aquino ng podcasters na sina Tito P, Makoy Pare, Daniel Lawrence Vivar, RJ Carbonell at Juan Paolo Mojica. Ayon kay Senator Joel Villanueva, di dapat ginagawang punchline ang mga PWD. Di rin daw ikinamacho ng mga host ang kanilang panlalait. Giit naman ni Senator Erwin Tulfo kung nagawa ito sa isang kilalang pamilya, lalong di dapat itolerate ang diskriminasyon sa ordinaryong taong may kapansanan. Panawagan nila sa content creators at digital platforms, be responsible and stop mocking people with special needs. As for the NBI, naglabas na ito ng subpoena sa podcasters para sa investigasyon ng ahensya. NBI Director Melvin Matibag may panibagong hamon sa mga Duterte. At K-pop superstar IU balik Pinas para sa two-day concert. Susunod yan sa Agenda.

0: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Bilyonaryo News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Sinibak sa serbisyo ang pulis na tiyahin ng menor de edad na suspect sa Tacloban school shooting. Isa raw sa dahilan ng insidente ang kapabayaan niya sa pagtatago ng baril. Narito ang agenda report ni Laid Cabagan.
2: Tuluyan ng sinibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOLCOM si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya ng Regional Finance Service Unit ng Eastern Visayas. Ito ay matapos mapatunayang liable siya sa grave misconduct at conduct of unbecoming of a police officer. Nagugat ang kaso sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22. Tatlong estudyante ang nasawi at marami ang sugatan ng mamaril ang isang 14-anyos na binatilyo. Gamit ng batang gunman ang government-issued 9mm pistol ng kanyang tiyahe na si Pasensya. Ayon sa NAPOLCOM, may matinding kapabayaan ng pulis. Imbis na itago sa safety vault as required by police regulations, inilagay lang daw ni Pasensya ang baril sa isang plastic gun box sa loob ng isang plastic cabinet sa kanilang bahay. Nangyari ang trahedya habang on duty si Pasensya pero naiwan niya ang kanyang service firearm. Hindi kinonsidera ng komisyon ang past awards at commendation ni Pasensya bilang mitigating factor dahil lang mga ito raw dapat ang magpaalala sa kanya ng high standard of responsibility bilang isang pulis. Bukod sa dismissal, kasama sa parusa ang forfeiture ng kanyang mga benepisyo at lifetime ban from holding any public office. Para sa agenda, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
1: Kailangang palakasin ang pagpapatrolya ng PNP sa cyberspace para mahuli ang mga bad influencer na kabataan. Isa ito sa mga panawagan ng isang dating opisyal ng DICT. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
3: Mas pabor si dating DICT Undersecretary Jeffrey Iandi sa House version ng panukalang i-regulate ang social media access ng kabataan kaysa sa Senate version.
4: But I think that 18 and below in the Senate Bill 2424, that's too much. I think House Bill 11566, which was also passed in third reading, banning 13 and below is better, is research-backed by the way. And even social media actually bans children below 13.
3: Sa at the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Dee na dapat paigtingin pa ng PNP ang pagmomonitor sa cyberspace.
4: There is no replacement for good police work. So if you notice, just recently, about 2 or 3 days ago, the FBI took down a major group that scams Americans. No? And they did this, and they targeted minors. So they did this not by banning. Police presence must also be felt in cyberspace.
3: Sang-ayon din si Dee sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat tratuhin na cybersecurity issue ang masamang impluwensya na nakukuha ng kabataan sa social media.
4: It should be a psychological issue. You cannot change the fact that they are in need of guidance even if you remove social media from them.
3: May unsolicited advice naman si Dee sa bagong DICT Secretary na si Robert Joseph Declaro

0: tungkol sa darating na national elections.
1: Nakakalimutan din ng maraming tao, the DICT Secretary is the Chairman of the COMELEC Advisory Council.
2: Wow, super importante pala yung role nito sa 2028 elections.
1: At kailangan na niyang i-convene ng COMELEC Advisory Council. I know it's new. It's gonna be a very short honeymoon because the elections are upcoming. And this is not a regular election. This is a presidential election.
0: Panawagan ni D.K. De Claro. Gamitin agad ang budget ng DICT para makatulong sa ekonomiya ng bansa. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
3: Tuloy ang bangayan ni NBI Director Melvin Matibag at ng mga Duterte kaugnay sa mga umano'y mansyon sa Mindanao. Git ni Matibag, mayroon siyang resibo na magpapatunay daw sa kanyang mga paratang. Narito ang agenda report ni Gio Robles.
4: Hindi to Maritel, hindi to Swiss dahil dokumento yung nagsasalita.
5: Nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na sal-en mismo ni VP Sara ang naging batayan ng kanilang investigasyon sa mga ari-ariang iniuugnay sa bise. Ani Matibag, hindi imbento ang kanilang mga ebidensya matapos itangge ng VP na pagmamay-ari niya ang isang agricultural land sa Davao City. Pero sa mga panibagong resibo na nilapag ni Matibag, makikita na 2007 pa raw nabili ng BC ang property sa halagang 100,000 pesos.
4: So those are the several of the many na nilagay nila dito sa sal-in na sinasabing hindi kanila. Pero bakit nakadeklara sa sal-in na kanila? So hindi natin alam ngayon kung anin yung pakikinggan natin sa kanila.
5: Ipinakita rin ni Matibag ang titulo ng lupa mula sa Land Registration Authority na nakapangalan kay VP Sara. Kaya ipinagtataka raw ni Matibag kung bakit todo deny ang bise gayong sal-en ito ang batayan ng NBI.
4: Ang hirap kasi naliligaw lagi yung usapan eh. Either hindi ko alam yan, o hindi akin yan, or sa 2028 na lang tayo magkita, hindi siguro yun yung mga tamang argumento.
5: Kaya para magkaalaman raw, may mensahe si Matibag sa pangalawang pangulo.
4: Kaya nga yung challenge ko, puntahan natin sabay-sabay eh. News ako sa nang nakaplot. Ito nangyari dito base sa sal-in na diniklara nila.
5: Nilinaw rin ni Matibag ang issue sa Casas Convistas Resort sa Samal na iniuugnay kay Congressman Pulong Duterte. Ayon kay Matibag, hindi ang Casas Convistas ang property na tinutukoy nila, kundi ang katabi nitong mansyon.
6: Abay niya na resort sa pangalan?
7: Abay? Casas Convistas yata?
8: Casas Convistas.
6: Casas Convistas. Kailan nga resort? Lagi po yung check-inanan diya?
7: Na, sir.
6: Nani okay. Katong abay da yun nga dako, check in anang yapon to?
7: Katong delay sir, katong dako. Katong first na taso pa demo to, kapulong?
6: Kulong.
4: Hindi kailangan mag-statement ng Casas Convistas dahil hindi naman sila yung sinasabi. At hindi din yan yung litrato ng Casas Convistas, iba sa kanyan.
5: Nauna nang itanggi ng pamunuan ng Casas Convistas ang anumang koneksyon ng resort sa mga Duterte at iginiit na mga pribadong individual ang may-ari nito. Sinabi naman ni Matibag na susuriin din ng NBI ang sal-en ni Pulong.
9: Bumuwalta naman si Matibag sa hamon ng kongresista na imbestigahan muna ang mga flood control project na iniuugnay sa kanyang asawang si Ann Matibag sa Laguna. Pero ayon kay Matibag, bakit parang siya ang on trial?
5: Minsan nang nagselbe sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Matibag bilang cabinet secretary. Kaya sa gitna ng mga paratang na politically biased ang investigasyon ng NBI, binalikan ni Matibag ang babala noon ng dating Pangulo laban sa korupsyon.
4: And remember again, I will say, ano sabi ni former President Duterte, just a whip of corruption. At marami siyang tinanggal. Pero ako natapos ko yung buong termino.
5: Para sa Agenda, Gio Robles, Billionaire News Channel.
3: Iniimbestigahan ng PDEA ang isang politiko mula Mindanao dahil sa pagpondo umano sa isang chartered private jet na nagtangkang magdala ng shabu sa Pilipinas mula sa Laos. Karga nito ang 521 kilos ng ilegal na droga na aabot sa 3.54 billion pesos ang halaga. Hindi pinangalanan ng mga otoridad ang politiko at kung magkano ang ibinayad nito. Arestado sa Laos ang isang Pilipino na kinilalang si Fahad

0: for what's ahead. Join Apple David and Janina Vela on Metro Morning. Monday to Friday, 7 a.m. Simulcast on the Bilyonario News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Bumper to bumper naman ang southbound lane. Pinaiimbestigahan ng ilang residente sa San Pedro Laguna kay PBBM ang paglilipat ng prime water infrastructure ownership sa Crystal Bridges Holding Corporation ni Lucio Co. sa liham na ipinadala sa Office of the President. Nais ng mga petitioner na ipawalang bisa ang nangyaring pagbebenta ng dating kumpanya ng ultra-bilyonaryong si Villar family. Hindi raw kasi dapat off the hook ang prime water sa pananagutan at sa umano'y iniwan itong utang sa mga consumer. Ilang taon na raw silang pinahirapan ng prime water. Daladala ang umano'y pangit na serbisyo sa tubig.
2: Di raw patunay ng wrongdoing ang COA report sa overdue DBP loans para sa Build, Build, Build program ng Duterte administration. Yan ang tugon ng state-owned bank mismo. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
3: Delineate to infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development growth on equitable in the country. In other words, we are going to build, build and build.
4: Inilunsad noong 2017 sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Infrastructure Contractor Support o ICONS program. Layunin itong tumulong sa pagpopondo ng mga proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build, kabilang ang public-private partnerships. Sa programang ito, nagpautang ang Development Bank of the Philippines o DBP sa mga kontraktor para pondohan ang construction costs habang hinihintay nila ang bayad mula sa project owners. Pero batay sa 2025 audit report ng COA sa DBP, umabot sa 4.09 billion pesos outstanding loans out of the total 6.67 billion pesos ang lumampas na ng deadline as of December 2025. Ibig sabihin, mahigit 60% ng ICONS loans ay overdue. Sa isang account worth 300 million pesos, nakita ng COA na hindi agad nakumpirma umano ang actual progress ng construction bago na-disburse ang pondo. Iniulat ng borrower na hindi pinangalan sa report na nasa 64 to 81% ang progress ng apat na proyekto. Pero sa validation na ginawa ng mga project engineer, one year after the loan releases, 13 to 32% lang ng proyekto ang natapos ng contractor. Sa isa pang account, isang kontratista raw ang umutang ng 100 million pesos sa DBP Albay Lending Center. Nasa higit 97 million pesos ang principal balance ito na hindi pa nababayaran sa katapusan ng 2025. Pinuna ng COA ang umano'y delay sa demand notice o formal na paniningil na umabot ng mahigit 4 na taon matapos hindi makabayad sa deadline ang borrower. Inirekomenda ng COA na imbestigahan ang umano'y negligence at magsampa ng angkop na kasong administratibo o legal kung kinakailangan. Nakasaad din sa audit na June 3 ngayong taon, inaprubahan ng DBP Board ang pagwawakas sa ICONS Lending Program dahil sa dami ng overdue loans. Sa isang pahayag, giniit ng DBP na ang Audit Observation Memoranda ay hindi agad patunay ng wrongdoing. Inaksyonan na raw ng state-owned bank ang mga rekomendasyon ng COA at nananatili ring profitable ang DBP. Para sa agenda, Che Sulit, Bilyonario News Channel.
1: Delayed na may budget cut pa. Pinuna ng isang teachers group ang atrasadong implementasyon ng school feeding program ng DepEd. At batay sa proposed 2027 budget, kinaltasan pa ang pondo para sa programa. Narito ang exclusive agenda report ni Chet Gatchalian.
5: Nangangambang ilang mga magulang sa Bulacan matapos marinig ang balitang nasita ng Commission on Audit ng Education Department. Dahil sa delay sa school-based feeding program o SBFP nito sa ilang rehiyon, naaabot mula 7 araw hanggang mahigit 300 araw. Anila, hindi dapat maantal ang feeding programs para sa mga mag-aaral.
6: Kung maaari sana araw lang. Dapat nga mas bilis yun. Para nga hindi marami. Pagka mabagal, ano pa matuto ng mga bata ron.
7: Nung dati naman kasi di naman nalilito talaga eh.

0: On time naman po kapag nag-contact na po. Dagdagan na lang po talaga kasi minsan kasi kulang pa rin. Iba pa rin yung mas sobra kaysa sa kulang.
1: Si Rosemary, tatlo ang anak na kabilang sa feeding programs. Panawagan niya sa DepEd, mas dalasan pa dapat ang SBFP para mabigay ang nutrisyong kailangan ng mga bata.
2: Dapat po araw-araw lagi may feeding program po para sa mga batang kailangan po talaga ng masustansyang pagkain. Minsan po nakulang po siya sa pagbabasa, sa pag-aaral, mag-focus. Kailangan po talaga nila ng masustansyang pagkain para matalino po siya sa pag-aaral.
1: Sa Region 3 na sakop ang Bulacan, tinatayang nasa 70 million pesos ang halaga ng delayed feeding programs. Ayon sa COA annual audit, hindi agad na-approve ng regional office ang proposed menu ng division office as early as June 2025. Nagtungo ang Billionaire News Channel sa tanggapan ng Schools Division Office ng Bulacan para hingan din sila ng pahayag, pero nasa planning session para sa Maynila ang top officials nito. Batay sa COA report, nag-comply na ang School Division Office ng Bulacan sa rekomendasyon nitong paalalahanan ng mga suppliers tungkol sa technical specifications at food requirements, pati na rin sa pag-monitor ng food delivery. Pero bukod sa SDO Bulacan at sa buong Region 3, walong rehiyon pa ang may problema sa delayed school-based feeding program na sa kabuuan ay aabot sa higit 600 million pesos ang halaga. Una nang sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na nagagamit naman ng pondo para sa school-based feeding program ang ilang mga proyekto raw kasi ng ahensya na nagko-crossover ng Disyembre kasi ang isang school year tumatagal hanggang April o May ng susunod na taon. Kaya ilang mga feeding program natatapos na sa bandang dulo nito. Tinabla naman yan ng Alliance of Concerned Teachers.
3: Hindi namin tinatanggap yung rason na yan. Nakakadismay yun sa bahagi namin kasi kitang-kita namin kung gaano kahalaga yung feeding program doon sa mga bata natin na stunted. Marami talaga hindi nakakapasok kasi walang baon o kaya naman ay talagang hindi afford no, ng pamilya yung makakain kahit yung almusal sa umaga. No.
1: Pinuno na rin ng Act Philippines ang higit sa kalahating kaltas sa pondo para sa school-based feeding program. Kung ikukumpara ang 2027 budget ng DepEd para dito na napasa sa Kamara sa 2026 budget ng ahensya. Papalo sa higit 14 million ang budget na nabawas sa naturang programa o magkakaroon ng 55% difference.
3: This 2027 budget, nakita na nga natin na may kaltas na sa school feeding program, pero bakit nakita pa ngayon no, na delay no, yung implementation nito? Hindi dapat na magkaroon ng bottleneck dun sa mismong proseso. No, no.
1: Handa raw ang grupo na magsagawa ng mga pagkilos at dialogo para kumbinsihin ang Senado na taasan pa ang pondo ng edukasyon. Para sa Agenda, Chad Gatchaliana, Billionaire News Channel.
4: Netflix is cutting 6% of its workforce, laying off around 1,000 employees in its biggest job cut since 2022. Ayon sa isang internal memo, apektado sa reduction sa kanilang product, tech, legal, at HR teams. The layoff comes as the streaming giant faces growing competition from free platforms like YouTube and TikTok. Dahil daw dito, Netflix is pushed to reprioritize its resources. Siniguro naman ang kumpanya na business remains stable and on track to meet its financial targets. Magbabalik ang sci-fi classic na The X-Files sa Disney Plus. Black Panther and Sinners director Ryan Coogler will write and direct the pilot, featuring Himesh Patel and Danielle Deadwyler as the new lead FBI agents who investigate paranormal mysteries. The reboot honors Chris Carter's award-winning 90s original series, which originally starred Gillian Anderson and David Duchovny.
5: Epekto ng wildfire sa Indonesia umabot na sa demandahan. At Ann Curtis, ready na kaya for baby number 2? Susunod yan sa Agenda.

0: next Quizby Millionario. Millionario Quizby Season 2. College Edition. The Grand Finals.
1: Pop Culture Trivia. Si Kakay recorded Mahal Kong Maynila.
2: Mahal Kong Maynila. Never ko po talaga inimagine na magiging artista ko. Maynila.
0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, gapang naman sa southbound lane. Walang winaldas na pondo sa impeachment trial ni VP Sara. Yan ang posisyon ng Malacanang sa harap ng mga batikos na ang paglaglag sa tatlong articles of impeachment ay pagsasayang ng oras at pera ng gobyerno. Kahit naman daw ang defense team, manifestation lang ang inihain at hindi objection. Pareho rin naman daw ang nakapagpresenta ng kanika nilang panig ang prosecution at depensa.
4: So walang maaring masabing na sayang kung mayroon namang naipakitang mga facts, data, na maaaring makapagpaliwanag sa taong bayan. So, since wala namang objection from the defense team, I think it is just but right for the senator judges, although hindi po tayo nagkakaroon ng prejudgment dito or conclusion. Because if there's no objection, talagang mag-grant ang withdrawal.
3: No comment naman ang Malacanang sa ulat na si House Speaker Boji D ang ipapalit umano kay VP Sara sakaling siya ay makonvict. Iginagalang daw ng palasyo ang takbo ng paglilitis at ang vice-presidente.
5: Dapat daw bigyan ng chance ang defense team ni VP Sara na sagutin kahit pa ang mga binawing articles of impeachment ayon sa isang political analyst. Posible raw kasi itong magmukhang panlalamang at pangaapi sa pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
6: Walang nakikita si Senator Erwin Tulfo na anumang paglabag sa batas sa naging hakbang ng prosekusyon na iatras ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay VP Sara.
7: May binilate ba yung ikang prosecution sa konstitusyon? I don't think any there. According to my lawyer friends, walang binilate ang prosecution. Wala rin sa rules of court na iatras nila yung tatlong impeachment. Siguro papalag kami kung may violation. Wala namang violation.
6: Pero para sa political analyst na si Dean Ralph Sarmiento, dapat bigyan pa rin ang depensa ng pagkakataon para maipresenta sa impeachment court ang mga ebidensya at testigo sa dalawang articles of impeachment na nilaglag o binawi ng prosekusyon. Dahil naipresenta na sa korte at sa publiko ang mga akusasyon at ebidensya laban sa bise, marapat lang daw na mapayagan ang depensa na mailatag din ang kanilang panig.
8: Potentially, there is a justiciable controversy that can be brought to the Supreme Court. Although the Constitution says na the sole power to try and decide impeachment cases is with the Senate, pero nakita po natin sa previous case ng Duterte versus House of Representatives na yung focus po ng Supreme Court is due process. And sabi po ng Supreme Court, due process must be observed at all stages of the impeachment.
6: Pero kung pagbibigyan naman ng impeachment court ang depensa ng pagkakataon para maipresenta ang kanilang rebuttal sa dalawang articles of impeachment na binawi ng prosekusyon, maaring lumabnaw ang reklamong may grave abuse of discretion sa panig ng impeachment court. Sabi naman ni Dr. Dennis Coronacion, tanging mga abogado lang ang nakakaintindi kung isang estratehiya man ang ginawa ng prosekusyon. Pero maaring ibaan niya ang pananaw dito ng mga pangkaraniwang tao na nakasubaybay sa impeachment trial.
9: Pero para sa mga ordinaryong taong bayan tulad natin, parang panlalamang ang dating nito eh, no? May misto lang panlalamang laban sa kampo ni Vice President. Eh baka mag-gain na naman ng traction yung naratibo ng kanyang kampo na noon pa niya ginagamit na siya'y biktima dito sa ng kasalukuyang administrasyon.
6: Wala pang pahayag ang depensa kung iaakyat nila sa Supreme Court ang naging hakbang ng korte na payagan ang prosekusyon na iatras ang mga naipresenta ng articles of impeachment.
5: Sa impeachment ni VP Sara, hindi lang pwesto ang nakataya kundi maging ang kredibilidad ng Senado. Dahil sa isang demokrasya, hindi dapat gamitin ang hustisya bilang sandata sa politika at hindi rin dapat gamitin ang due process bilang panangga sa pananagutan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
3: Nagsampa na ng class suit ang ilang residente ng Indonesia dahil sa maduming hangin mula sa wildfires na dulot ng matinding tagtuyot. Kabilang sa mga inireklamo dahil sa umano'y negligence, si Indonesian President Prabowo Subianto at ilang national, provincial at local officials. Ayon sa mga complainant, basic right ang malinis na hangin at kapaligiran. Halos 4 na buwan nang nagpapatuloy ang forest fires na sinasabing pinakamalala sa loob ng 1 dekada. Umabot ang haze na dulot ng mga sunog sa Singapore, Malaysia at Pilipinas. At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
10: Nandito ko ngayon sa Davao City kung saan nagkaroon ng paminsan-minsang malakas sa ulan dulot ng intertropical convergence zone. Umaabot ang ITCZ hindi lang dito sa Mindanao, kundi maging sa Southern Luzon din at sa Visayas. Sa ngayon, naging low pressure air na lamang ang minomonitor natin na mahinang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. However, isang panibagong bagyo ang binabantayan na pag-asa sa may gitnang Pasipiko. Huling namataan ang tropical storm with international name na Champi at around 3,500 kilometers silangan ng Visayas. Sabi ng pag-asa, posible itong pumasok sa araw ng Martes at posible rin lumakas bilang typhoon o super typhoon bago lumapit ng bansa. Kaya ka-weather, patuloy na magantabay sa updates ng ahensya. Bukas, October 16, araw ng Biyernes, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon dahil sa ITCZ. Sa maghapon, may aasahan pa rin light to moderate rains sa may Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at halos buong Bicol Region. Kaya ka-weather, huwag pa rin po kalimutan ang inyong payong bukas. Sa norte, gaya sa may Ilocos Region, Cordillera Region at Cagayan Valley, madalas pa rin po magiging maaraw sa Biyernes dahil yan sa northeasterly wind flow o yung malamihan na hangin galing sa Silangang Asya. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, madalas din po ang bahagyang maulap na kalangitan bukas at sasamahan lamang ng saglit na ulan or thunderstorms lalo na sa bandang hapon. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan pa rin po sa Biyernes ang epekto ng ITCZ o salpukan ng mga hangin. Bukas ng umaga at tanghali, may light to moderate rains na sa may mainland Palawan, Western Visayas, Negros Occidental, Biliran, Samar Provinces at Zamboanga del Norte. Habang sa hapon hanggang sa early evening, uulanin muli ang buong Palawan, Visayas at Mindanao maliban sa Sulu Archipelago. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong bukas at dahil ilang araw nang may ulan doon, mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Finally, sa ating mga ka-weather sa Kamaynilaan, madalas pa rin po magiging maaraw at mainit ang panahon bukas ng umaga. Sa tanghali at hapon, posible pa rin ang mga isolated na ulan or thunderstorms sa ilan lugar, habang sa gabi hanggang kinaumagahan na ng Sabado, magiging maaliwalas muli ang kalangitan.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulong.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Boje D, matunog na VP kapalit ni Sara Alby Benitez, susunod na speaker.
0: Satisfaction rating ni VP Sara bumaba. Gen Z ba ang humatak?
1: Pangulong Bongbong Marcos, sinututukan ang pag-ayos ng transpo at infra.
0: Politikong taga Mindanao, konektado sa bilyong pisong drogang nasa Batsalaw.
1: At machong chismisan, tsugi na, iimbestigahan pa ng NBI. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH at DOTR na mas ayusin pa ang mga kalsada, tulay at transport system sa bansa para mapabilis ang paghahatid ng mga kalakal at serbisyo. Ayon kay Marcos, umaabot sa 27% ang kita ng logistics sector ang gastos sa paghahatid ng kargamento. Kaya ang sagot, dapat umanong tugunan ang siksikang pantalan, hindi maayos na kalsada at kakulangan sa food chain facilities.
2: We have to deal with congested ports, inadequate road networks, and insufficient cold chain facilities contributing to delays, the

0: Duterte. Ang detalye alamin natin sa Politico Update ni Carol D.
1: Hindi bet ng mga Gen Z o mga kabataang may edad 18 hanggang 24 si Vice President Sara Duterte. Batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS, bumagsak ng 30 puntos ang net satisfaction rating ni Duterte sa grupong ito. Mula plus 41 noong Hunyo, bumaba ito sa plus 11 nitong Setyembre. Ibig sabihin, sa bawat 10 kabataan sa grupong ito, nasa 4 hanggang 5 na lang ang nasisiyahan sa performance ni VP Sara, habang nasa 3 ang hindi nasisiyahan. Pero sa mga millennial at mga nakatatandang Gen Z, o mga kabataang may edad 25 hanggang 34 years old, tumaas naman ang kanyang net satisfaction rating ng 4 na puntos. Mula plus 43 ay naging plus 47 sa Mindanao. Nananatiling excellent ang rating ni Duterte sa plus 72, bagamat mas mababa ito, kumpara sa plus 84 noong Hunyo. Isinagawa ang survey mula September 21 hanggang 27, 2026. Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
2: Budget kapalit ng boto? Kinikwestiyon ni Vice President Sara Duterte kung para sa mamamayan ba o ginagamit bilang pantawad sa politika ang panukalang 2027 national budget. Sa pahayag ng bise, binanggit ni Duterte ang mga aligasyon ng pamamahagi ng pera at pagmanipula sa budget para umano empluwensyahan ang mga senador na uupo bilang hukom sa kanyang impeachment trial at gantimpalaan ang mga mambabatas na pabor sa impeachment. Babala ng Vice Presidente, hindi dapat gamitin ang pondo ng bayan para sa political survival ng mga korap. Nagsalita si Duterte matapos payagan ng Senate Impeachment Court ang pag-withdraw ng 3 sa 4 na impeachment charges laban sa kanya. Ang natitirang usapin ay may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth, pagdeklara ng yaman sa statement of assets, liabilities and net worth o SALN at mga ipinagbabawal na interes sa negosyo.
0: Mahina umano ang ebidensya pero bakit natamaan? Kinwestiyon ni House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. ang kapo ni Vice President Sara Duterte sa pagsabing mahina ang kaso ng prosecution, ngunit inirereklamo naman ang pag-atras sa 3 articles of impeachment dahil kailangan pa raw itong sagutin. Ayon kay Tolosa, noong Hulyo ay inalukan na ang depensa ng pagkakataong magpresenta ng ebidensya sa bawat artikulo, ngunit tumanggi raw ito. Anila nananatili ring pangkalahatan ang mga pagtanggi ng bise sa mga usapin ng grave threats, bribery at confidential fans. Paglilinaw ni Tolosa, nais din sanang ipatawag ng prosecution si Duterte bilang testigo para masagot ang mga paratang, ngunit nagtaas umano ng pagtutol ang kampo nito.
2: Walang suhol, walang pressure. Isa-isang pinabulaan na naman ng mga senator judges sa mga aligasyong binanggit ni VP Sara na posibleng gamitin ang 2027 national budget para impluwensyahan ang kanilang boto sa impeachment trial. Diretsa ang sagot ni Senate President Pro Tempore Tito Soto, magkaibang usapin ang budget at impeachment kaya hindi dapat paghaluin ang dalawa.
3: No. We will not allow that. Ibang usapan yun. Ibang usapan yung budget at saka ibang usapan yung impeachment.
2: Maging si Senator Erwin Tulfo, walang alam na may nangyayaring pamimilit sa mga senador.
4: Wala namang gano'n na pressure para bumoto. Tsaka wala pa namang botohan. Hindi pa naman tapos eh, di ba?
2: At para naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, wala rin ganitong pressure.
5: Wala namang gano'n. First, kakatransmit lang sa amin nung budget last Monday. So, nag-umpisa pa lang nga pinag-aaralan yung budget. Walang ganun. Ganun na dinadanggal sa senator or senator judges.
2: Giit ng mga senador, wala pang botohan sa impeachment at hiwalay ang pagtalakay sa budget sa paglilitis sa bise.
0: Impeachment battle aabot

0: Sa Supreme Court, posible raw kwestiyonin sa kataas-taasang hukuman ng pasyan ng Senate Impeachment Court na payagang bawiin ng prosekusyon ang 3 sa 4 na impeachment articles laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay dating Law Dean Ralph Sarmiento, may basihan para idulog sa Supreme Court ang usapin dahil naipresinta na sa publiko ang mga akusasyon at ebidensya, dapat din anyang mabigyan ng pagkakataon ng depensa na mailahad ang kanilang panig. Pero para naman kay Senator Erwin Tulfo, wala siyang nakikitang paglabag sa ginawang pag-atras ng prosekusyon sa mga impeachment charges.
1: May binailate ba yung prosecution sa konstitusyon? I don't think any, according to my lawyer friends, walang binailate ang prosecution. Wala rin sa rules of court na i-atras nila yung 3 impeachment. Siguro papalag kami kung may violation. Wala namang violation.
0: Samantala, babala ng political analyst na si Dr. Dennis Coronacion, posibleng magmukhang panlalamang sa paningin ng publiko ang nangyari. At baka lalo pa raw nitong palakasin ang naratibo ng kampo ni Duterte na biktima siya ng administrasyon. Sa ngayon, wala pang pahayag ang depensa kung dadalhin nila sa Supreme Court ang usapin.
2: Goodbye, Sara, at hello, Boje D. Na ba ang Vice President? Lumulutang ang pangalan ni House Speaker Faustino Boje D. III bilang posibleng ipalit kay VP Sara Duterte kung sakaling makonvict ito sa impeachment trial at matanggal sa pwesto. Ayon sa ating Politiscoop, itinutulak kumano ang pangalan ni D. dahil sa kanyang relatibong neutral na posisyon sa politika at dahil wala raw itong ambisyong tumakbong pangulo. Sa ilalim ng konstitusyon, ang pangulo ang mamimili ng kapalit ng vice-presidente mula sa mga nakaupo sa Senado o Kamara oras na mabakante ang pwesto. Kailangan naman ito ng kumpirmasyon ng mayorya ng mga miyembro ng bawat Kamara na boboto ng hiwalay.
0: Itinanggi naman ng Malacanang ang umano'y ulat na si House Speaker Boje D. ang napipisil na ipalit kay Vice President Sara Duterte sakaling makonvict ito sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang hatol ang impeachment court kaya hindi dapat pangunahan ang proseso sa pamamagitan ng mga haka-haka.
3: Wala pa pong conviction. Hindi tayo pwedeng mag-anticipate. Hindi tayo pwedeng mag-speculate dahil ang defense ay magpapresenta pa po ng kanilang ebidensya. So, wala pa pong nangyayaring pagdedesisyon ang impeachment court. So, hindi po ito na pag-uusapan. So, in fairness at pagrespeto na sa posisyon ng Vice Presidente, hindi po ito pag-uusapan at hindi pa po ito na pag-uusapan. Kaya natin gumulong ang proseso.
0: Dagdag ni Castro, magpepresenta pa ng ebidensya ang defense team kaya dapat hayaang magpatuloy ang paglilitis. Sinabi rin niya na inirerespeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ni Duterte.
2: Solid and strong pa rin ang suporta ng Kamara kay House Speaker Boje D. sa kabila ng paglipat ni House Majority Leader Sandro Marcos sa lakas CMD. Ayon sa ating Politiscoop, nananatiling matibay ang suporta ng mga mambabatas kay D. lalo ang National Unity Party o NUP na may mahigit 40 miyembro sa Kamara. Dagdag pa ng ating scooper, may mga mambabatas o manong hindi natutuwa sa paraan ng pagkilos ni Sandro at ng kanyang mga ambisyong politikal. Sa kabila lang ng paghahanda ni Sandro na palakasin ang posisyon sa lakas CMD at bantayan ang impluensya ni dating President at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo, unshakable pa rin daw ang suporta kay D. sa Kamara. Sa gitna ng mga aligasyon ng political patronage sa 2027 national budget at ng posibleng pagpapalit ni House Speaker Boje D. III kay Vice President Sara Duterte kung sakaling makonvict siya, ano-ano ang mga legal at constitutional na implikasyon sa mga pangyayaring ito? At para talakayin ang mga isyu, makakasama natin sa pamamagitan ng Zoom si Dean Ralph Sarmiento, ang dating Dean ng College of Law ng University

0: hindi nila ikinamacho yan. Umani ng matinding galit mula sa mga politiko ang podcast na Machong Chismisan. Matapos gawing katatawanan si Josh Aquino, anak ni Chris Aquino na nasa autism spectrum. Mula sa mga senador hanggang sa mga kaibigan ng pamilya Aquino, sunod-sunod ang pagkundina. At ang nasabing biro na uwi pa sa pagkakatanggal ng podcast sa network nito. Narito ang politiko update ni Carl D.
1: Hindi sobrang okay na anak si Josh na lang kwento.
2: Ito ba yung bound daw ni Josh sa ano, araw-araw sa school? 3,000 a day?
3: Wow!
1: Tapos ato nga nga lang siyang ganun.
4: Umani ng matinding batikos mula sa mga politiko ang podcast na Machong Chismisan. Ito'y matapos kutsain sa isang episode si Josh Aquino, panganay na anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino na nasa autism spectrum. Sa episode na ang pagbabalik ni Chris Aquino, inihambing ng host na si Tito P, sina Josh at Bimby Aquino. Tinawag din niya si Josh na walang kwenta, habang maririnig ang tawanan ng iba pang host. Bagamat binura na ang episode, kumalat pa rin ang video clip online. Isa sa mga nagpahayag ng galit si dating Batangas Vice Governor Mark Leviste. Ayon kay Leviste, personal sa kanya ang issue dahil itinuturing na niyang parang sariling anak si Josh. Giit niya, walang nakakatawa sa panlalait sa isang taong may kapansanan. Hindi rin daw sapat ang paghingi ng sorry. Aniya, panagutan dapat ng mga host ang kanilang sinabi. Mariinding kinundina ni Senator Joel Villanueva ang insidente. Para sa senador, hindi dapat gawing katatawanan ang autism o anumang kapansanan. Paalala pa ni Villanueva, may impluwensya ang mga content creator, kaya't may kaakibat itong pananagutan. May matinding mensahe rin si Senator Erwin Tulfo. Tanong pa ng senador, kung nagagawa ito sa mga PWD mula sa kilalang pamilya, paano pa kaya ang mga ordinaryong Pilipinong may kapansanan? Maging ang anak ni dating Vice President Jojo Binay na si Ann Binay, hindi nagpapigil sa pagpapahayag ng galit. Giit ni Ann, respeto, pagmamahal at pag-unawa ang nararapat kay Josh, hindi pangungutya. Ang malapit na kaibigan rin ni Chris Aquino na si dating Congresswoman Len Alonte. Mariingkunon din na ang panlalait kay Josh. Ayon kay Alonte, parang sarili na rin niyang anak si Josh, kaya't masakit para sa kanya na gawin itong katatawanan dahil sa autism. Giit pa ni Alonte, hindi lisensya ang pagiging komedyante o podcaster

0: para mang-insulto ng taong may kapansanan. At para sa kanya, hindi awa ang kailangan ni Josh, kundi respeto, pagtanggap at pananagutan. Sa gitna ng mga batikos, humingi naman ng paumanhin si Tito P. Inamin niyang nakakasakit ang mga salitang binitiwan niya. Ipinaliwanag din niya na mayroon siyang ADHD na ayon sa kanya ay nakakaapekto sa pagpigil sa mga biglaang nasasabi. Pero nilinaw ni Tito P na hindi aniya ito ginagamit na dahilan para bigyang katwiran ang kanyang mga sinabi. Handa aniya siyang matuto at maging mas responsable sa kanyang mga salita. At hindi rito nagtapos ang kontrobersya dahil opisyal lang tinapos ng Pod Network ang kontrata nito sa Machong Chismisan. Tinanggal na rin ang podcast sa network epektibo agad. Para sa Politico Nightly, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Ipatatawag na ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga host ng Machong Chismisan kaugnay ng panlalait kay Josh Aquino. Ayon sa NBI, magpapadala sila ng subpoena sa mga host at magsasagawa ng investigasyon kaugnay ng mga binitiwang salita laban sa panganay na anak ni Chris Aquino.
2: Dadalhin sa isang sindikato, kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na may 10 tao na umanong kinikilalang persons of interest sa Pilipinas kaugnay ng nasabat na 521 kilograms ng shabu sa Lao. Ayon sa PIDEA, posibleng may koneksyon ang shipment sa Sam Gore Syndicate na umano'y mga front business at logistical connection sa Davao City para sa pamamahagi ng droga. Ito pa, konektado rin umano sa isang politiko sa Mindanao dahil siya ang nagpondo sa chartered flight ng eroplano papuntang Pilipinas. No October 1, inaresto ng mga otoridad sa Lao ang isang Pilipino at nasabat ang droga mula sa isang private Learjet sa Luang Prabang International Airport. Tiniyak naman ng NBI na tutukuyin at pananagutin nila ang mga posibleng sangkot sa planong pagpapapasok ng droga sa bansa.
1: Senado ginawa umanong photo booth at dance floor. Pinapaimbestigahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang wacky shot ng House Prosecution Panel sa Session Hall, pati ang pagsasayaw ng isang abogado at vlogger sa hallway ng Senado. Aminado si Gatchalian na noong una, akala niya ay AI-generated lang ang mga larawan at video. Kaya pinapasuri na niya ang CCTV footage para makumpirma kung totoo ang mga ito.
3: Dapat respetuhin itong institusyon na ito at hindi naman tama na may ginagawa kang katawa-tawa no, sa loob ng ating institusyon. So pinapacheck ko sa CCTV kung totoo yung, kasi ngayon uso yung AI eh, be honest about it. So I want to make sure lang na hindi AI yun, hindi yun ginawa lang sa Photoshop.
1: Kapag napatunay ang totoo ang mga larawan at video, susulatan daw ng Senado ang mga sangkot para bigyan ng babala.
2: Mula Isabela sa Cebu naman, ang may mainit na eksena sa konseho. Nagkasagutan sina Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña at Councilor Joel Garganera matapos singilin ng konsehal ang ipinangakong solusyon sa lumalalang problema sa basura ng lungsod. Giit ni Garganera, mahigit 4 na buwan na ang lumipas pero wala pa rin umanong na ipakikitang plano sa konseho. Sagot naman ni Osmeña na ilatag na niya ang panukala at nasa administrasyon na ni Mayor Nestor Archival ang responsibilidad sa pagpapatupad nito.
4: Did you submit it to us?
5: Order. Yeah, for a while. Please order.
6: You let me continue.
5: One minute recess.
7: You say something, I want to correct you.
6: But we haven't received that.
5: 1 minute recess.
6: Where did you submit that? What? You're talking about your solution and you delivered it in May 28.
2: Sa sobrang init ng palitan, kinailangan pang magtawag ng recess para mapakalma ang sitwasyon. Hindi rin nagustuhan ni Councilor June Alcover ang inasal ng vice-alkalde. Git niya, dapat muna nitong hinayaang makatapos sa pagsasalita si Garganera bago sumagot. ng Cabinet to Senate, kinumpirma ng economist at dating finance undersecretary

0: na si Shelo Magno na tatakbo siyang senador sa 2028 elections. At may pasa rin pa si Magno sa kanyang social media post. Aniya, nasubukan na raw ng mga Pinoy ang Nepo Baby, political dynasty, artista, trapo at corrupt. Kaya may bagong option na raw sila. Matatanda ang natanggal si Magno bilang Finance Undersecretary noong 2023 matapos niyang questionin ang rice price ceiling ng Marcos administration. Pero may malaking hamon pa sa kanya. Sa Pulse Asia survey noong September, 12% pa lang ng mga respondent ang may alam kung sino si Magno, habang 0.7% naman ang pumili sa kanya bilang senador kung noong panahon ng survey, ginanap ang halalan.
1: Pag-ani naman natin, hindi lang opisyal na gawain ang inatupag ni Senator JB Ejercito sa Naga City dahil nakipag-food trip din siya kasama si Mayor Lenny Robredo sa isang masarap na pagtatampok ng kulturang Bicolano. Ipinakilala ng dalawa ang ilan sa mga patok na lokal na potahe mula sa creamy na laing at ginataang chicken adobo hanggang sa maanghang na Bicol Express at tradisyonal na pinanga. Sa Ilocos Norte naman, mainit na pagsalubong ang natanggap ng multi-awarded actress na si Catherine Bernardo kasama ang Star Magic Family. Nag-courtesy call din ang actress kay Governor Cecilia Araneta Marcos na naghandog ng token bilang simbolo ng malugod na pagtanggap sa kanya sa lalawigan.
0: Sa ating politiko lokal, proud si Manila City Mayor Isko Moreno sa mga pamilyang gagraduate na sa ilalim ng Pantawid Pamilya Program ng Pamahalaan. Pero hindi raw matatapos sa 4Ps ang suporta ng Maynila. Ayon kay Mayor Isko, naghahanda ang pamahalang lungsod sa pamamagitan ng Manila Department of Social Welfare ng libreng livelihood skills training at tulong puhunan para sa mga benepisyaryong magtatapos na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Layunin nitong matulungan ang mga pamilya na matuto ng bagong kakayahan, makapagsimula ng sariling kabuhayan at magkaroon ng mas matatag na pinagkakakitaan. Pagkatapos ng panagbanga 2027, target ng simulan ang redevelopment ng Session Road sa Baguio City. Sa pondo na 150 million pesos, layo ng proyekto na ayusin ang drainage systems, ayusin ang trapiko at magdagdag ng mga luntiang espasyo sa lungsod. Paano nga ba babaguhin ang proyektong ito ang Session Road at ano ang aasahan ng mga turista? Yan ang politiko update ni Alex Asalil.
2: Target ng simulan pagkatapos ng panagmanga 2027 ang redevelopment ng Session Road sa Baguio City upang mapabuti ang drainage at sewer systems, dali ng trapiko at mga luntiang espasyo sa pangunahing kalsada.
3: Development ng Session Road na yan, we started the planning 3 years ago at in-engage natin yung community dyan.
4: Kailan po yung target ng Session Road?
3: After the panagbanga. Pinag-usapan namin yun eh. Hindi namin pwedeng galawin ngayon kasi ang dami natin activities ng December. Isa sa mga strength ng City of Baguio is yung open area. But at the same time, kailangan lagyan muli ng greenery. Kaya isa sa mga malaking project namin, one of our flagship programs actually in the City of Baguio is yung park development.
2: Ayon sa pamahalaang lungsod, muling isinusulong ang proyekto sa tulong ng 150 million peso na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA. Naantala ito noong COVID-19 pandemic habang ang dating 120 million peso na pondo ay ginamit para sa emergency at medical needs. Kabilang sa plano ang pagpapalawak ng mga sidewalk sa magkabilang panig ng kalsada, pag-alagay ng loading at unloading bays at bioretention areas sa tutulong sa pamamahala ng tubig-ulan at muling pagdagdag ng groundwater. Samantala, target ang pamahalaan na isailalim sa loob lamang ng 360 days ang redevelopment ng Session Road upang mabigyan daan ng mga iconic events sa lungsod.
5: Layo rin ng mga proyektong ito na mapahusay ang mga pampublikong espasyo, mas pagandahin ang karanasan ng mga residente at turista, at patugunan ang pangmatagalang pangangailangan ng bahay.

0: Baguio City. Para sa Politico Nightly, Alex Asalil, Billionaire News Channel.
1: Umaasa si US President Donald Trump sa mas mabilis na paggaling ni Pope Leo matapos itong madiagnose ng lung cancer. Na-diagnose si Pope matapos bawasan ang kanyang kanambaga sa operasyon noong Martes. Ayon sa Vatican, nagsimula na ulit kumain ang Santo Papa at naglakad sa kanyang kwarto sa ospital. Bilang pinakaunang Pope na galing sa US, si Pope Leo at Trump ay parehong naging critical sa isa't isa kung saan kinundina ng Santo Papang administrasyon ni Trump sa pagtrato nito sa mga imigrante. Nilait naman ni Trump si Leo sa isang social media post ngayong taon na hindi siya epektibo para sa patakarang panlabas. Pinuno rin ng Santo Papa ang digmaan sa Iran. At noong Pebrero, tinanggi ng Vatican ang pagsama sa Board of Peace Initiative ni Trump sa Gaza.
2: Sa boxing ring lang ba magaling ang footwork ni Pacman? Aba mukhang pati sa dance floor, may ibubuga rin. Habang nagtitraining, biglang napag-groove si National Anti-Poverty Commission Secretary at boxing legend Manny Pacquiao. At take note, hindi lang pangsuntok ang galaw ng ating people's champ. May pa-dance moves pa na parang ready nang sumabak sa isang dance challenge. Kaya naman mula sa left hook at right straight, may kasama ng shake, shake, shake. At kung may kalaban sa ring, siguradong may pangtapat si Pacman. Pero pagdating sa sayawan, kayang-kayang sabayan ang kanyang footwork. Alamin pa natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.
3: Araw-araw, ang daming issue.
4: Ang daming away.
3: Kanya-kanyang opinion.
4: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
3: What's the point?
5: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
6: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
4: Teka, ininis niya lang ah.

0: More on political lokal sa lungsod ng Binian. Bagong hakbang para sa bagong buhay ang ibinigay ng lokal na pamahalaan sa mga benepisyaryo ng libreng prosthesis at orthosis. Ayon kay Mayor Jill Alonte, layunin ng programa na matulungan ang mga benepisyaryo na mapabuti ang kanilang paggalaw at madagdagan ang kumpiyansa sa pamamagitan ng mga assistive device. Inaasahang matatanggap ng 15 na residenteng sumailalim sa assessment ang kanilang mga prosthesis sa loob ng 3 linggo. Gate ni Mayor Jill, sabi niyan, lahat ay kasama at walang dapat maiwan sa paghahatid ng serbisyo publiko.
1: At sa Cebu Province, bagong broom-broom ang tinanggap ni Cebu Governor Pamela Baricuatro mula sa DILG para palakasin ang police operations at emergency response. 30 ang natanggap ng pamahalang panlalawigan habang 17 naman ang napunta sa Cebu City. Nagpasalamat naman si Baricuatro kay Interior Secretary John Vic Rimulya, anya makatutulong ang mga motorsiklo sa pagpapalakas ng security at emergency response capabilities ng Cebu Police Provincial Office.
0: Isa na namang bagsak sa Romania, hindi nakuha ni Prime Minister-designate Siegfried Murisan ang suporta ng parlamento noong September 30 matapos makakuha ng 182 na boto na kailangang 233 para maupo sa pwesto. Si Murisan na ang ikatlong nominee ni President Nicozor Dan na hindi nakakuha ng sapat na boto, kaya lalo pang lumalalim ang krisis sa politika na posibleng makaapekto sa tiwala ng mga investor sa bansa. Dahil dito, posibleng bumuo ng bagong alyansa ang partidong kritikal sa European Union at ang mga Social Democrat. Inanunsyo rin ni Dan na magtatalaga siya ng panibagong kandidato, habang huling opsyon daw ang magtawag ng bagong halalan.
1: First gala ni Baby, super proud parents mode sina social media star Alex Gonzaga at Lipa Vice Mayor Mikey Morada. About 2 months old na ang kanilang baby Isaac, kaya inilabas na nila ito ng bahay para sa isang family day out. At si Daddy Mikey, syempre game na game sa pag-aalaga. Sa dulo ng video, inihanda pa ang baby carrier para si Vice Mayor naman ang magbitbit kay baby Isaac. Pero wait lang, may isang netizen na nakapansin sa uniforme ng kasama nila. Tanong nito, bakit daw naka-uniform pa ang inakala nitong katulong kahit na sa labas? Agad namang nilinaw ni Alex na nurse ang kanilang kasama at naka-duty ito, kaya naka-uniform. Ayan, clarified na. At habang may pa-comment ang mga netizen, abala pa rin si Daddy Mikey sa kanyang pinaka-cute na assignment. Vice Mayor Salipa, hands on Daddy kay Baby Isaac. Bago matapos ang araw nyo, heto muna Pampa Feel Good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Night.
2: Real talk.
3: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
2: Playful.
3: Purina na to at saka itong Willard na to. Hindi mabola.
2: Oo. Straight.
3: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
2: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m. 12 episodes of intense competition. 27 students. Now, down to 3. Leroy Leoncio. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Carl Dahao. University of the Philippines, Diliman. Carlos Usoya. University of the Philippines, Manila. Only one will be crowned champion and take home 1 million pesos. Who will become the next Quizby Millionario? Billionario Quizby Season 2. College Edition. The Grand Finals. Yeah.

0: nagbebenta ka ng kung ano-ano sa mga classmates mo.
1: Meron po kasi akong teacher na, pero, ang sabi niya sa akin, oh, sige, papa-examine kita, ibenta mo itong mga beans ko, green peas, yung adobo money. Ma'am, naubos ko. Sige na, pasok na dyan. Kung wala yung exam na yon, si Bautista.

0: oras na para sa ating politiho. Sino kaya itong politiko na pag-good boy ang imahe sa kanyang mga publicity materials? Na ayon sa ating Polyboard, kilalang babaero sa totoong buhay itong si Politiho. Pero pag tinignan ng mga letrato, ay talagang santo-santuhan sa kabaitan ang ngitian. Sandamakmak na mukha niya na kasi ang nagkalat sa isang bayan doon sa kanilang lalawigan. At kapansin-pansing formang nagdarasal si Politiho na parang anghel na hulog ng langit sa kabanalan.
1: Ang kaso, alam na raw ng mga kababayan niya ang mga babaeng na-link sa kanya. Kaya hindi raw maiwasang pagtawanan ang ganitong imahe. Dagdag pa ng ating Polybird, target pala nito na maging alkalde sa nasabing bayan sa 2028. Pero kahit todo paramdam, hindi na raw madali ang laban ni Politiho dahil kontrolado ng isang makapangyarihang political clan ang target niyang syudad.
0: Ang clue, napuntahan mo na yung kanyang lalawigan.
1: Ano ito?
0: O kaya yung kanyang syudad.
1: Sino ba yung
0: isa sa mga lugar
1: may park
0: na pupuntahan ng karamihan? Ang clue, itong si Politiho ay may letter L. L
1: as
0: sa
1: in?
0: Kanyang pangalan. As in, lover boy.
1: Aba?
0: Hula na! Bawal ang tamang sagot. Alam mo, kilala ko. Kilala mo nun.
1: Bulong mo nga sa akin mamaya.
0: Mamaya, bulong natin.
1: At bago matapos ang araw nito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politiko Update ni Carol D.
2: Galit-galitan si Vice Mayor Chi Atienza sa session ng Manila City Council. Paano ba naman kasi, mukhang di daw dumaan sa committee hearing ang isang ordinansa ni Councilor June Ibay. Mukhang kinakabahan na nga si Konsi. But it's a prank! Konting pakaba muna, pero may pakik naman ang SP sa'yo. Kaya naman, happy birthday, Konsi Ibay! Samantala, mapapa sana all ka na lang sa pagka-in love ni Anti-Poverty Secretary Manny Pacman Pacquiao sa kanyang asawang si Jinky. Deadma sa pawis ng asawa matapos ang pickleball game. Basta, matitigan lang ng malapitan ang kanyang wifey. May pasubo-subo pa nga ng lansone si Madam Jinky. Pickleball lang ang usapan pero talagang tinapos na ni Sec Manny ang laban sa kaswitan. At barista mode on. Hindi lang brains at looks ang kayang iserve ni Laguna Congresswoman Cha Hernandez. Pati masarap na kape, kayang-kaya niya. May perfect latte art pa nga. Mukhang swerte ang staff ni Kong Cha ngayong Philippine Coffee Month dahil mismong si Bossing ang kanilang personal barista. At yan ang ating Politiko Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Philippine Coffee Month pala.
0: Tara nang makapagkape.
1: So, posible kayang libre yung kape bukas
0: sa mga
1: sa off the record cafe.
0: Yun lang.
1: Yun lang. Alamin natin yung
0: alamin
1: bukas.
0: Natin mamaya.
1: At 71 days na lang, Pasko na. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Nightly.

Bukod kay VP Sara, isang dosenang iba pang personalidad ang idinawit ng naging security chief ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso sa umano'y porsyentuhan at delivery ng mali-maletang pera. Pangunahing nabanggit sa affidavit ni Gracioso ang asawa ni Velasco na si Rowena Amara Velasco o kilala bilang Wen, na siya umanong pinanggalingan ng mga regalong maleta ng cash, tsokolate at mamahaling bag para kay Mayor Sara. Ayon kay Gracioso, ang mga regalo maging ang susi ng mga sasakyan, laman ng mga ito at cash ay pinaaabot ni Mayor Sara kay Jeffrey Tupas o Jepoy na miyembro ng kanyang staff at nagsilbi bilang Davao City Information Officer. November 2021 nang terminate ni Mayor Sara sa pwesto si Tupas matapos dumalo sa isang party kung saan nagkaroon ng drug raid. Sa mga Duterte, dalawang beses na banggit si Davao Congressman Paolo Duterte. Sa utos umano ng boss niya na si Speaker Velasco, naghatid din umano si Gracioso ng pera para kay Congressman Pulong sa isang bar sa Davao at iba-ibang lugar sa Metro Manila. Ilang beses namang nabanggit si Marikina Congressman Miro Kimbo na noong panahon yon ay wala sa pwesto. Isa umano si Kimbo sa mga nagdala ng pera para kay Velasco. Kay Kimbo rin umano galing ang impormasyon na galing ang pera mula kina Curly at Sara Discaya at iba pang mga DPWH contractor. May pagkakataon ding kasama pa ni Kimbo si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa isa sa mga cash pickup. Si DPWH District Engineer Henry Alcantara nabanggit din na nakitang pumasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 nang sila ay kukuha ng pera. May pera rin na galing kay Zaldico. May isa umanong cash house na pinag-imbakan ng pera si Velasco sa Valle Verde 6 sa parehong kalye na may bahay umano si Co at ilang beses daw umano siyang tumanggap ng pera galing sa kanya at iniimbak sa iba't ibang cash house ni Velasco. Bago pa ang May 2019 midterm elections, nagde-deliver din umano ng pera ang mga security aide ni Co sa bahay ni Velasco sa Valle Verde. Nasa 100 million ang pera para sa kampanya na hugpong sa pagbabago ang partidong binuo ni Mayor Sara para sa mga inendorsong kandidato noong 2019. Noong mga panahong ito, ayon kay Gracioso, ipinakilala raw sa kanya ni Mayor Sara si Ramil Madriaga. Kay Madriaga umano ipinabigay ang 20 million na pambili ng motorsiklong gagamitin sa election caravan ng HNP. Mas dumalasaan niya ang delivery ng pera mula ng maging House Speaker si Velasco mula kina Co, Kimbo at Attorney Honey Sipin na naging Chief of Staff ni Velasco at Secretary General ng House of Representatives. Gayun din dumalas umano ang delivery ng pera kay VP Sara. Ayon kay Gracioso, sina Velasco at Sipin ang pinagalingan ng impormasyon na nakakakuha si Velasco ng porsyento o kickback sa lahat ng mga proyekto sa buong bansa at kasama raw sa porsyento ni Velasco ang para na rin sa mga Duterte. 2021 naman anya nang makita niya si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa DPWH main office. Kasama niya noon ang isang General Pipino para magpa-approve ng project sa Region 8 sa utos ni Velasco. Mula DPWH office, nagtungo sila sa opisina ni Budget Secretary Wendell Abisado para sa project approval. Si Pipino anya ang nagtanong kung magkano ang SOP o porsyento ni Velasco. 25% umano ang sagot ni Velasco kay Gracioso na babayaran anya in advance. August 2021, nang mag-resign si Abisado sa pwesto due to health reasons. Sa lumutang na web of personalities na mga pangalang idinawit ni Gracioso, nadawit kalaunan sa flood control scandal si Zaldico, Curly at Sara Discaya, DPWH Engineer Alcantara, Yumaong Yusek Cabral at Yusek Bernardo na naging state witness laban sa ilang akusado. Aabangan kung may maghihintay ding kaso sa iba pang mga pangalan na nabanggit. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. Ako si Retired General Gene Fajardo, dating tagapagsalita ng Philippine National Police.
1: At ako naman si Retired Rear Admiral Arman Balilo, dati pong spokesperson ng Philippine Coast Guard.
0: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong
1: The Commanders.
0: Commander Arman, ang dagat ang isa sa pangunahing nag-uugnay sa ating mga isla. Dito dumadaan ang mga pasahero, produkto at iba pang mahahalagang kargamento. Kaya ang tanong, gaano ba kahalaga ang seguridad ng ating mga rutang pandagat?
1: Napakahalaga, Commander. Dahil kapag nagkaroon ng banta sa ating mga rutang pandagat, hindi lamang kaligtasan ng mga barko at pasahero ang nakataya. Maaapektuhan din ang kalakalan, kabuhayan at ekonomiya ng bansa.
0: Tama, at sa gitna ng mga hamon tulad ng illegal activities sa dagat, mga aksidente sa paglalayag at mga tensyon sa West Philippine Sea, malaki ang responsibilidad ng Philippine Coast Guard.
1: At kasabay po ng pagdiriwang ng ika-125 na anibersaryo ng PCG, mahalagang silipin natin kung gaano nakahanda ang ating Coast Guard sa kagamitan, tauhan at kakayahang tumugon sa anumang hamon ng ating karagatan.
0: Kaya sa ating talakayan ngayon, sasagutin natin ang isang mahalagang tanong. Ligtas ba ang mga rutang pangdagat ng Pilipinas at sapat ba ang kakayahan ng PCG para matiyak ang seguridad ng ating karagatan?
1: Mga kababayan, samahan ninyo kami sa isang mahalagang talakayan tungkol sa seguridad ng ating karagatan at sa papel ng PCG sa pagpoprotekta ng ating bansa.
0: Sa isang bansa na umaasa sa transportasyong pandagat, ang seguridad ng ating mga rutang pandagat ay seguridad din ng ating kalakalan, kabuhayan at mamamayan.
1: Sa unang bahagi ng ating talakayan, susuriin natin ang kasalukuyang kahandaan ng Coast Guard, ang mga hamon sa maritime security at sa mga hakbang para mapanatiling ligtas ang mga rutang pandagat ng Pilipinas.
0: Mapapanood niyo po kami mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Tutok na sa ating talakayan sa pagbabalik ng
1: The Commanders.

0: Sa lawak ng kakagatan ng Pilipinas, milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa ligtas at maayos na paglalayag mula sa mga pasahero at mangingisda hanggang sa mga barkong naghahatid ng mga pangunahing produkto.
1: Kaya malaki ang responsibilidad ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa ating mga rutang pandagat, pagpapatupad ng maritime safety at pagtugon sa mga emergency sa dagat.
0: Pero gaano nga ba kahanda ang PCG sa mga hamong ito at ano ang mga kailangan pang palakasin para masiguro ang kaligtasan ng ating karagatan? Alaman natin.
2: Isang bansa na binubuo ng libo-libong isla, isang karagatang nag-uugnay sa ating mga pamayanan, nagpapadaloy sa kalakalan at nagbibigay kabuhayan sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit sa lawak ng ating karagatan, kaugnay ng malaking responsibilidad ang pagtiyak sa seguridad at kaligtasan ng ating mga rutang pandagat. Sa gitna ng mga hamon sa maritime security, illegal activities at mga panganib sa paglalayag, nakataya ang kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at mandaragat. Bilang isa sa mga pangunahing ahensyang nagbibigay proteksyon sa ating karagatan, patuloy na isinasagawa ng Philippine Coast Guard ang mga operasyon para sa maritime law enforcement, search and rescue at maritime safety. Ngunit sa lawak ng karagatan ng Pilipinas, sapat ba ang kakayanan, kagamitan at tauhan ng PCG upang matugunan ang mga hamong ito? Ano ang mga hakbang upang mapalakas ang pagbantay sa ating mga rutang pandagat at matiyak ang ligtas na paglalayag? Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Coast Guard, silipin natin ang kakayahan, mga hamon at mga plano ng ahensya sa pagprotekta sa ating karagatan. Philippine Coast Guard, bantay ng karagatan, tagapagtanggol ng kaligtasan sa dagat.
0: Para mas maunawaan natin ang kakayahan ng mga hamon, ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagprotekta sa ating karagatan, makakasama natin ang pinuno ng ahensyang may mahalagang papel sa maritime security and safety at search and rescue operations.
1: Siya ang namumuno sa Philippine Coast Guard sa pagtupad nito sa mandatong magpatupad ng batas sa karagatan, magprotekta sa buhay at ari-arian sa dagat, at tiyakin ang kaligtasan ng paglalayag.
0: Isang karangalan na makasama natin ngayon ang Commandant ng Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gaban. Sir, it's an honor to have with you dito sa aming show at maraming salamat sa pag

0: unlock po sa atin ngayong hapon.
1: Good afternoon, Commander Jean and Commander Arman.
2: Demoted ako, sir.
1: Vice Admiral ka na dapat.
2: At sir, bukas anniversary natin sa Philippine Coast Guard at ang Pangulong Ferdinand Marcos po ang siyang mangunguna dito. So, Jean, simulan na natin.
0: So, unang-una, sir, bago natin na tanungin ang napakahabang tanong si Admiral Gaban, sir, ay binabati natin, sir, in advance. Tomorrow ay 125th anniversary ng Philippine Coast Guard. Ang una kong tanong, sir, ano ang inaasahan natin sa pagdiriwang, sir, ng PCG sa kanyang 125th anniversary? Milestone yun, sir. Inaasahan natin, nabanggit ni Commander Arman, darating ang ating Pangulo. Ano yung highlight ng ating anniversary celebration, sir?
1: Bukas naka-schedule yung groundbreaking ng bagong national headquarters ng Philippine Coast Guard. Yan po ang siguro papatunay na rin na lumaki na talaga yung Philippine Coast Guard. Hindi na kami kasya doon sa dati naming headquarters. At bukas ay naka-schedule na i-groundbreak. And the anniversary as well recognizes the 125 years of continued service of the Coast Guard, as it has evolved from a very small agency to one of the key players now in national security.
2: Alam mo, Jean, nung nagsimula kami sa Coast Guard, nung lumipat kami from Navy to DOTR, 2,800 lang kami kung di kami nagkakamali. At ang barko namin noon, parang tatatlo lang yung umaandar. Pero marami ng pagkakaiba dito sa nangyari sa Coast Guard sa haba ng panahon. At maraming pwedeng sabihin si Admiral Gaban. Sir, maaaring mo ba kaming i-update doon sa mga acquisition o sa mga nangyayaring procurement ng Philippine Coast Guard, yung pagpapalakas ng capital asset at ganun din sa mga personnel na madadagdag sa Philippine Coast Guard?
1: Yes. Ang pagpapalakas ng Coast Guard, may sinusunod tayong isang framework na binubuo ng doktrina, yung organisasyon, the training, yung material natin, yung mga kagamitan natin, yung number ng personnel o klase ng personnel, ng leadership development din, yung ating mga facilities at yung sustainment. Lahat yan, tinatry nating balansehin. Ang ma-expect natin in the near term, 40 units na 35-meter na barko from France, brand new po lahat yan, and limang brand new na 97 meters, yung kapareho ng BRP Teresa Magbanwa, and a few others. Sa panahon ni Pangulong PBBM, around 60 ships ang maidadagdag niya sa fleet ng Coast Guard.
2: Sir, paano nito paghuhusayin yung performance ng mga tao sa Philippine Coast Guard?
1: Mayroon tayong actually center of excellence na naitayo sa tulong ng mga kaibigan nating Amerikano. Nagtayo tayo ng isang center of excellence sa Bulacan at doon nagkakaroon ng seamanship training yung mga tao natin. Pati yung mga specialization courses, doon din ginagawa. Inaamin natin na napakalaking challenge yung pag-man ng additional 60 vessels. Ngunit lumaki na rin tayo ngayon, Admiral Arman. We now have around 37,000 personnel at karamihan dyan mga bata. So kakayanin naman natin ito.
0: Na-mention na Commander Arman, no, nabanggit ni Sir Gaban kanina na yung capacity building ay tuloy-tuloy at sabi nga in time for the 125th anniversary. Napaka-importante nun, sir, to secure yung malawak nating karagatan. So ang tanong ko, sir, is considering na tayo ay napapalibutan ng mga malalawak na karagatan, ano ba ngayon ang pinaka-biggest na hamon sa to maintain yung security and safety ng ating mga karagatan?
1: Of course, yung issue natin sa West Philippine Sea. It's what keeps us awake 24/7.
2: Okay. Sir, kasi parang nag-evolve na talaga yung maritime security operations ng Coast Guard dahil dito sa West Philippine Sea. Ang sinasabi natin noon na ang Coast Guard ay tulok diplomacy, kaya nga white-to-white yung engagement natin. Pero dahil sa nangyayari o yung problema sa West Philippine Sea, ang Coast Guard ay naging instrumento ng Estado para siya maging taga-protekta ng interest natin sa ating territorial sea, interest sa contiguous zone at maging sa exclusive economic zone. Anong take mo dito, sir?
1: Unang-una kasi yung constitution natin renounces war as instrument of national policy. Yun yung psyche ng bansa. Pangalawa, kailangan ng batas upang maipatupad yung peace and stability sa isang lugar. You know, laws by themselves are a product of compromises. So pag tayo ay sumunod sa batas, ay di ali walang gulo. At ang nagpapatupad ng batas ay Coast Guard. Kaya ang Coast Guard ang naatasan sa ngayon na mag-lead sa effort ng bansa natin na ma-protect yung ating interest sa West Philippine Sea. Sabi rin ng iba, ang Coast Guard daw kasi ang advantage, puti kasi barko natin eh, which is basically humanitarian. And we are non-military. Yung mga sensors natin, hindi naman ganun ka, you know, high-end. Wala tayong masyadong intelligence na nare-reveal. We are less coercive, less provocative. We are, in fact, platforms of humanitarian service.
0: Sir, paano natin nababalance, Commander Arman, no, na nabanggit kanina ni Sir na meron tayong mga batas na dapat ipairal, but at the same time, subject tayo ng harassment doon sa kagagatan. Paano natin nababalance, Sir, yung ating ma-implement natin o ma-enforce natin yung mga batas na umiiral sa ating ECCs, but at the same time, wag naman mas lalo pang umigting yung tension doon sa kagagatan?
1: Unang-una, ang talagang strength natin dyan yung tao. So we are really investing in training our people to be able to remain calm, to remain professional, yet unyielding.
2: Yan even ba yung chill but prevail na natin, Sir?
1: Kaya nagkaroon tayo ng chill but prevail kasi masyadong mahaba yung instruction na yan.
0: Paka-explain nga yun, Sir, parang maganda, chill-chill lang, but prevail, may term na prevail, Sir.
1: Yes, yung prevail, ibig sabihin, ay hindi talaga natin isusuko yung ating interest. May Tagalog din na version yung chill but prevail. Hindi tayo mangangaway, ngunit hindi tayo bibigay.
2: Oh, mas maganda yata yung Tagalog,
1: lots,
2: Sir.
1: Of training to develop that kind of character to you know, prosecute this kind of thinking.
2: Sa akin naman, Sir, ang tanong ko, paano natin babalansihin yung pagpaprotekta sa ating karagatan at the same time ay open pa rin yung line of communications natin do sa mga ibang bansang claimant o nagsasabi na may interest sila sa West Philippine Sea?
1: Yes, ang security naman ng bansa ay hindi lang nakaatas sa isang ahensya. Okay, kung yung isang operational agency katulad ng Coast Guard ay nakafocus sa pag-enforce ng batas, mayroon namang ibang ahensya din na naatasan, no? Also part of this ecosystem of capabilities available to the state na pwedeng makipag-usap sa mga counterparts. At isa pa, yung Coast Guard kasi being a humanitarian service, no? Alam nyo, kaka-ratify lang natin ng International Maritime Search and Rescue Convention. Sa convention na yan, required tayo na makikipag-coordinate sa ating mga fellow Coast Guards around the world on search and rescue. So may open line of communication tayo aside from the security issues. So hindi naman yun problema. Yung security and safety will always comprise that balance of issues that we have to address.
0: Tawid tayo, Commander Arman, doon sa issue ng West Philippine Sea kasi isa ito sa mga matitinding hamon na sa ating bansa, especially ang Philippine Coast Guard talaga yung nandun sa forefront itong issue na to. Pero maliban doon, Admiral Gaban, ay meron pang ibang mga issue. Kasama na dyan yung illegal fishing, nandyan yung smuggling, nandyan yung human trafficking, at iba pang mga illegal maritime activities. Paano tinutukoy at pinipigilan ng Philippine Coast Guard ang mga ito, of course, in coordination with other law enforcement agencies na na-mention nyo po?
1: Yes, mayroon tayong programa, tawag natin yung ICARE, no? Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement. In-integrate natin siya para magiging mutually reinforcing siya. Yung community is involved, yung awareness ng public is enhanced, yung ating response capability ay in-intensify din natin, mayroon tayong Doctrine 1030, mabilis tayong makapag-responde kung mayroong incidents ng maritime crimes or other emergencies. And pinakamalakas dyan yung enforcement. We have been trying to develop a law enforcer psyche in the Coast Guard to be a standalone law enforcement agency. So through training, and training, we have been trying to develop a core of investigators who are accountable and rights-based. How we operationalize this? The Coast Guard has 17 districts nationwide. And all of these law enforcement capabilities are also attached to these 17 districts. So nilalapit natin yung Coast Guard dun sa mga areas where potential crimes will be committed, kaya na-address natin siya.
2: Sir, Gene, ano, ang Coast Guard, sagot din ng Coast Guard sa bayan ang maritime safety. Ito yung pagka-usapin ng barko, kaligtasan sa paglalayag ng mga Pilipino sa dagat, no? Sir, ano ang lagay ng maritime safety sa kasalukuyan? At sa tingin mo, nag-improve ba tayo? At ano pa yung maaari natin gawin para ma-achieve natin yung mga sinasabi natin, no, na zero accident?
1: Yes, siguro, nag-evolve na rin. Yung responsible ship ownership, I think, has kicked in. Ano? But more things should be done. Ano? Sa Coast Guard, dahil yung enforcement part yung nakaatas sa atin, yung regulatory part kasi nasa marina, pinaigting na lang natin yung ating mga preventive measures. Yung pre-departure inspection, sinisigurado natin na compliant sa standards yung barko bago umalis, by way of ensuring that a captain signs a master's declaration of safe departure. Alam nyo, Commander Jean, yung kaligtasan ng barko ay responsibilidad yan ng master at ng owner ng barko. So, mayroon din tayong vessel safety enforcement mechanisms. Ano? Mayroon tayong activities na ganun. Chine-check natin from time to time yung status ng barko. Hindi yan every departure. Nakaschedule siya separately as an inspection. At yung emergency readiness ng barko, ini-evaluate din natin. So we are more focused on the preventive aspect of vessel safety.
0: So Commander Arman, no, sabi nga natin ay bukas ay ipagdiriwang yung 125th anniversary ng PCG. At ewan ko, pwede ko na bang mabanggit na ito ay halos kasabay nung pagre-retiro naman ni Admiral Gaban. Ang tanong ko, sir, ay in your long years of service at being at the helm of the PCG, ano yung iiwan mong ika nga legacy sa PCG na knowing na iiwanan mo ang PCG ng mas stronger at in terms of capability, logistic, personnel, at yung mga reformang iiwan mo at hopefully ay ituloy naman ang susunod sa'yo. Yun kasi yung pag mag-look back ka, sir, ano yung sa tingin mong pinakamalaking contribution mo sa PCG?
1: Siguro yung pananaw na yung seguridad at safety ng karagatan ay hindi lang responsibilidad ng Coast Guard o ng ibang agency. Ito ay responsibilidad ng lahat. Yung one at sea concept na ating tinulak noon pang 2011. So one at sea concept, nilatag natin na from sa left side, peacetime, up sa right side, wartime. Yung different threats or different conditions along that spectrum of threat, mayroong kanya-kanyang agency na nakaatas dyan na inaasahan nating magbigay ng specific state action. Through the years, na-realize natin, medyo mahirap siya. Dumaan tayo sa medyo nagkakaingitan pa yung iba-ibang agencies. Ngunit kung maaalala nyo, nag-attend tayo ng RIMPAC. Yung RIMPAC, actually nakatulong yun na ma-realize ng lahat na yung seguridad ng isang karagatan ay hindi lang pala pang-militar o hindi lang pang-enforcement. Dapat magkasama silang dalawa. I think people will remember me. Those who are security professionals will remember me. That the two will always be together. It should always be an organized national engagement at sea. Walang sikat, walang hindi sikat.
2: Tulungan lang, sir.
1: Walang hindi importante at walang mas importante.
0: Commander Arman, hindi siguro sapat itong one hour natin para sabihin natin lahat ng ikanga naging mga kontribusyon at legasiya at mga improvements na ilatag ng ating importanteng bisita ngayon. Kaya talagang sabi ko nga, ay nabanggit mo na nagsimula ang Coast Guard na nasa Navy, nalipat si DOTR.
2: Dapat lumipat lang, ka na rin noon.
0: 2000,
2: eh.
0: 2000 lang. Pero ngayon, ilan na ba, sir, ang iiwanan mong personal compliments, sir, ng Philippine Coast Guard? At ano pa yung pinapangarap mo para sa Coast Guard?
1: Sa personnel, 37,000 na tayo. Actually, we are now the most manned Coast Guard in Southeast Asia.

0: Covered wow. na yung isang coastline, sir, isang tao.
1: Covered na. Bawat coastline, may isang nice tao na. In terms of equipment, kasi nga sabi ko kanina, that yung .mplfs, dapat mabuo yun. Hindi importante yung marami ka lang tao. Dapat may equipment ka rin. Dapat organisado ka rin. May training ka. May facilities ka. In terms of material, yun naman yung pinakamahirap buuhin dahil mas mahal. We are, I think, one of the youngest fleet. Mga mas bago yung mga barko natin compared sa ating mga ibang kaibigang Coast Guard. And it will become, you know, bigger in the coming years. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakatutok sa atin. Hands-on yung support niya sa atin, kaya tayo makakabili. This is a record level of acquisition. 40 units ng 35-meter vessels.
0: Wow. Nasaan na yan, sir? Ito ay ginagawa na? Sa France. Sarado na yung contract niya?
1: Ano na lang ang kulang yan? Isang dokumento na lang na okay na rin siya.
2: It's so, part na siya, sir, ng 2026 GAA?
1: Funded 2027 GAA. 27. Yung down payment niya nakalagay na sa 2027.
0: Meron pang lima. At may lima. Commander Jean. Sir, yung lima.
1: Na mas malaki. Yung 97 meters na offshore wow. patrol vessels natin. Actually, around 72 billion pesos na yung at least yung investment ng Administrasyong Marcos sa Philippine Coast Guard.
0: Mga air assets, sir, meron bang parating o on the pipeline?
1: Yes, meron tayong tatlong King Air 350ER, yung extended range na darating sa second quarter of 2027. Ito naman ay galing sa US. Ito ay pinunduhan din ng foreign military funding ng US. Meron din tayong mga maliliit na na-acquire natin na ginagamit natin sa mga special missions natin.
0: Nakita mo, Gene, no? Ito yung siguro bunga ng nakikita ng sambayan ng Pilipino, yung pagtatrabaho ng Coast Guard. At binubuhos talaga yung suporta para ma-improve pa at mapahusay pa yung performance sa mga functions na inatang sa Coast Guard.
2: So mahaba pa yung discussion.
1: Balikan ko lang yung eye care kanina.
0: Sige, sir.
1: Okay, yung sa eye care, di ba, I-C-A-R-E. Actually, yung iba, nakafocus sila doon sa care. Actually, yung strength ng eye care nandun sa eye. Okay. Ang purpose natin nung dinevelop natin yan is to create that mindset among our people that the strength of the Coast Guard in the prosecution of her functions actually starts from the individual Coast Guardian, the eye. Kaya hindi yan siya we care, I care. Because we want to emphasize subliminally that the individual person, the commitment of the individual person should be the wellspring of the strength of the Coast Guard.
0: Diyan na nga ako pupunta, sir, doon sa personnel. Lumalaki na tayo. Unang-una, may mga challenges na pagdating sa disiplina. At madalas, yung mga tao natin nagtatrabaho sa ng mahirap at mapanganib. Sir, ano yung naging programa mo para mapagaan yung kanilang, alam mo na, yung welfare nila, yung professional growth? Yung, alam ko, sir, malaki ang burden mo rito at sinisigurado mo na magiging maayos ang kanilang kalagayan. So, can you elaborate
1: yes.
0: on that, sir?
1: Una, wala tayong hospital.
0: Oh, sir.
1: Pero nabigyan na tayo ng pondo, so the groundwork's there. Meaning, yung earth moving ginagawa na. Pero matagal yan. So, humingi tayo ng budget sa Kongreso, and there are several senators and congressmen supporting us for the Coast Guard to avail of health insurance. Mm-hmm. That's one. Second, we allow regional deployments of our people or regionalized deployment. Kung taga saan ka, hanggat maaari, doon natin ilalagay.
0: Ganun ba sa PNP, Jean?
2: Yeah, localization.
0: Localization. Sa atin sa regionalization.
1: Para naman maibsan yung loneliness, pangungulila ng tao natin. As much as we can. Pero upside siya, may downside siya, binabalansin yes. natin. And dumadami na tayo. So yung sharing of burden across the organization, medyo mas malawak na ngayon, less stressful sa mga tao natin.
2: Commander Arman, natutuwa ako kasi chill lang kayo, prevail, pero you care.
0: Oh,
2: kaya
0: yeah.
2: I-stop muna natin yan, sir, at pahihinahin ka muna namin, sir.
1: Okay, thank you.
2: Maliwanag na ang pagpoprotekta sa ating karagatan ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng mga barko o tauhan. Mahalaga rin ang makabagong teknolohiya, mabilis na pagtugon at matatag na koordinasyon ng mga ahensya. Kaya sa ikalawang bahagi ng ating talakayan, tututukan natin ang mga plano ng PCG para sa modernisasyon, ang pagpapalakas ng maritime surveillance at mga konkretong hakbang para matiyak ang mas ligtas na paglalayag at mas matatag na seguridad sa karagatan ng Pilipinas. Magbabalik ang The Commanders.

0: Pero malayo pa, sabi nila.
1: Sige, may mga tanong ka pa.
2: Malayo na, sabi nga mula dun sa historical beginning ng PCG at ngayon ay marami na yung pagbabago kasi we have to keep up with the demands of time. At speaking of demands of time, sir, isa sa mga programa nyo, I've heard ay isa itong Angels of the Sea. Ano po ba itong programa na ito at paano ba nagsimula itong initiative na ito at ano na po ba ang achievement or na-achieve nitong inyong Angels of the Sea?
1: Gusto ko na sanang sagutin eh, pero hayaan natin siguro.
0: Actually, kasalanan ni Arpan. Yung Angels of the Sea actually hindi nagsimula sa West Philippine Sea.
1: Yan.
0: Nagsimula yan sa Southern Philippines nung district commander ako ng Southwestern Mindanao. At the height of piracy and terrorism.
1: Yung report ng Singapore,
0: maraming
1: sir.
0: Report yung recap ng piracy or threats of piracy sa Sulu Celebes Sea. At nanganganib na tayong ma-declare as high-risk area at tataas yung insurance premium, yes, ng mga barkong dumadaan
1: ang
0: sa
1: effect
0: atin.
1: Ang effect nun, sir, pati matatranslate dun sa economic,
0: may economic
1: impact nito.
0: Tataas yung value of goods. So nag-isip tayo, kasi alam nyo, Commander Jean, yung barkong naglalayag, mga commercial vessels, paggabi, ang nasa bridge niyan kung saan mayroong nagtitimon, dalawa o tatlong tao lang yan. Pag dumaan yan sa Sulu Celebes Sea, gabi, medyo nininervyos yung mga yan kasi baka agyatin sila ng pirata. Ang ginawa natin, meron yung tinatawag na automatic identification system, nakikita natin yung location nila. Naglagay tayo ng marami noon sa mga bundok at naglagay tayo ng mga repeaters sa mga bundok. In-extend natin yung signal range ng mga maritime distress radio natin hanggang 100 nautical miles. Pag pumasok yung barko, lalo na sa gabi, tinatawagan natin to assure them na tayo ay
1: nagmo-monitor
0: sa kanila.
1: May kasama sila.
0: At para mas mapakalma sila. Babae. Boses ng babae, kasi at that time, naniwala tayo na yung kalalakihan naman kasi actually mahihina kami.
2: Kayo nagsabi niya na matibay,
0: mas matibay daw yung loob ng mga kababaihan. Pagbigyan natin si Commander Jean. So, imaginein mo sa gabi, maririnig ng mga marino, boses ng babae, kinukumusta sila, wine-welcome sila. Ang paniniwala natin noon, mayroon siyang psychological impact, that soothing voice reminds them of their mother,
1: sister.
0: Of their sister, of their wives or their girlfriends. So medyo kakalma sila. And true enough, after a while, we started receiving feedbacks from the international maritime community, thanking us for the effort. So na-realize natin na parang may effect siya sa pagpapakalma.
1: Psychological effects, sir.
0: May psychological effects. So in-export natin sa West Philippine Sea noong 2021. We started in 2018. So 2021 natin sinimulan sa West Philippine Sea. And siguro maalala ni ayokong tawagin commander, Admiral Arman, na noong 2021, nung una nating na-detect yung napakaraming militia vessels, babae yung nag-challenge. And true enough,
1: Umalis.
2: Wow.
1: Tsaka iba eh, alam mo naman yung mga Chinese, pang intonation yan, mataas ang mga boses. Mm. At sasagutin sila ng isang babaeng Coast Guard na, this is Philippine Coast Guard. Ganoon eh.
2: As a parallel comparison, Admiral Gaban and Commander Arman, I think that's the same principle kung bakit ang PNP naman ay nag-deploy naman ng mga babae doon sa aming mga CDM. Kasi kapag may mga rally, may mga malalaking ganap sa kalye, ay dineploy natin yung ating mga kababaihan in the hope na medyo matemper yung tension between the rallyists, the protesters,
1: at saka sa CDM. Paano mababatuhin yung isang babae
2: it's nice to know na yung sabi nga kami na mga nauna sa serbisyo, nakamdaman namin eh na nung when we entered the academy halos walang babae at ngayon ay marami na, nakita namin yung development ng significance at yung role talaga ng mga babaeng pulis, ng mga babaeng coast guard ay hindi na lang limited sa mga desk job. So
0: yes,
2: it's nice to hear
0: yeah.
2: From the Philippine Coast Guard na binigyan ng mas malawak at mas maimportanteng papel ang mga babaeng opisyal ng PCG.
1: Pati mga enlisted.
0: Actually, kaninang umaga, nag-send off tayo ng barko natin para sa high seas boarding and inspection. Yung sa high seas beyond our exclusive economic zone. Ang CEO doon, babae. Si Commander Jane Tolentino.

0: So wala kaming discrimination sa Coast Guard. Kung lalaki ka man o babae ka, basta kaya mo yung trabaho, we will give you your due.
1: Tsaka alam mo, Commander Jean, nakikita ko na at nakakausap yung mga nagjo-duty sa Angel of the Sea. Makikita mo yung fulfillment sa kanila eh. Kasi pati sila nandoon sa
0: front line.
1: Kaya maganda ito. Sir, lipat lang ako. Kasi wala namang standalone na agency, na organization. Dapat palagi kang nakikipagniig o lagi kang may coordination sa ibang mga ahensya. Pero unahin ko na, sir, yung partnership o yung sinasabing pakikipag-coordinate dun sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Ito yung ASEAN Coast Guard Forum, sir, yes, na pinangunahan mo, sir. Sir, pakipaliwanag mo ito para malaman ng mga kababayan natin.
0: Yes, ang ASEAN Coast Guard Forum ay isang organisasyon ng mga Coast Guards or Coast Guard-like agencies na nasa ASEAN. Okay? Sinimulan natin ito noong 2014. And after 11 years of persistent negotiation, mahirap kasi, Commander Jean, yung ASEAN way. Dapat may concurrence, may isa lang na ayaw, hindi pwede. Mm-hmm. So after 11 years of persistent negotiation, nag-agree na lahat noong June 5 sa terms of reference at saka sa concept paper. At sa ngayon, ang ASEAN Coast Guard Forum ay isa ng official na sectoral body ng ASEAN. Ano yung epekto nito? Meron na tayong isang formal, regular na grupo kung saan ang mga Coast Guard sa ASEAN ay pwedeng mag-usap-usap kung paano natin i-address yung common issues sa ASEAN nang wala masyadong interference from anyone. At dito, ituloy ko, mayroon tayong ano dito eh. Magiging talk shop kasi ito pag wala tayong talagang tumbok eh. Ang tumbok nito, Commander Jean, makadevelop tayo ng isang practical na protocol na magiging guidance ng lahat ng Coast Guard sa ASEAN kung paano sila mag-operate in our common waters para walang miscommunication. Ang tawag doon ay CPs, Southeast Asian Protocol on Engagement at Sea for Coast Guards and Enforcement Agencies.
1: Yun.
2: Confident ako, Commander Arman, na ang iiwanan ng Coast Guard na ni Admiral Gaban is a better and stronger organization.
1: Tatayo ng mabuti.
2: Sa dami, sabi ko nga, hindi sapat itong ating programa para ilahad-lahat ng mga nagawa ng ating bisita ngayong araw. At nabanggit ko kanina, Commander Arman, na dalawang milestone ang isa-celebrate ng ating bisita ngayon, yung kanilang 125th anniversary at yung nalalapit niyang pagre-retiro. Ang tanong ko, sir, ay are you looking forward sa iyong retirement at are you ready to hang your uniform pagkatapos ng tatlong dekadang pagsiservisyo sa bayan? Ano po yung nilulook forward nyo sa inyong retirement?
0: I will go back to me. Yeah, spending 36 years. Actually, around 37 years.
1: By the way, si Commandant is a member of the PMA class 1993. So, umabot ka ng 36 years, sir.
0: Wow. More than. Kasi na-extend eh. Naging 3 years. So, I'm now 37 years old.
1: Okay.
0: Oh, 57 years
1: 57.
0: old. And yes, I think it is every serviceman's dream. At some point, you have to hang your uniform and go something lighter in life.
1: Mag-host ka na lang dito, sir.
0: Pwede, pwede.
2: I-re-record kaya lang sa commander eh.
0: Kung pwede.
2: Mapalitan natin ng admirals.
0: Yes, but it's been a very fulfilling journey for me. Looking back again, yung sabi ko kanina, yung realization of the one at sea concept remains to be the most inspiring one for me to consider that public service through the armed service can be the most fulfilling part of one's life.
1: Well, on that note, sir, maraming salamat sa inyong oras at sa mahalagang impormasyon na ibinahagi niyo sa ating manonood. Sigurado ako na maraming natuwa at marami silang nalaman about the Philippine Coast Guard.
2: Nakita natin na ang pagprotekta sa ating karagatan ay hindi lamang tungkol sa pagbantay sa ating mga rutang pangdagat. Kasama rito ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga pasahero, mandaragat at mangingisda, pati na rin ang pagprotekta sa ating pambansang interes.
1: Tama, Commander Jean, malaki ang responsibilidad ng Philippine Coast Guard at mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan, kagamitan at koordinasyon para matugunan ang mga hamon sa ating karagatan.
2: Sa ngalan ng The Commanders, muli, taos puso kami nagpapasalamat sa ating panauhin. Sir, please accept our snappiest salute sa iyong napakahabang serbisyo sa ating bansa. Ang Commandant ng Philippine na Coast Guard Army Admiral Ronnie Gil Gaban sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman at pananaw sa mahalagang usapin na ito.
1: At sa lahat ng kawani at tauhan ng Philippine Coast Guard, maligayang anibersaryo sa ating lahat. Saludo kami sa inyong dedikasyon at serbisyo sa pagpoprotekta sa ating karagatan at sa buhay ng ating mga kababayan.
2: Sa ating mga manonood, tandaan natin ang seguridad ng ating karagatan ay responsibilidad na may kaugnayan sa kaligtasan, kabuhayan at kinabukasan ng bawat Pilipino.
1: Dahil ang ligtas na karagatan ay mahalagang bahagi ng isang ligtas at matatag na bansa. Ako, si Rear Admiral Arman Balilo, dati pong spokesperson ng Philippine Coast Guard.
2: At ako naman po, si Retired General Jean Fajardo, dating tagapagsalita ng Philippine National Police. Mapapanood nyo kami ng live mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, dito pa rin sa Abante at nakasimulcast din sa Billionaire News Channel. Sa isang saglit lamang, susunod na ang agenda, manatiling nakatutok. At sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod, kami ang inyong
1: The Commanders.

Bukod kay VP Sara, isang dosenang iba pang personalidad ang idinawit ng naging security chief ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso sa umano'y porsyentuhan at delivery ng mali-maletang pera. Pangunahing nabanggit sa affidavit ni Gracioso ang asawa ni Velasco na si Rowena Amara Velasco o kilala bilang Wen, na siya umanong pinanggalingan ng mga regalong maleta ng cash, tsokolate at mamahaling bag para kay Mayor Sara. Ayon kay Gracioso, ang mga regalo maging ang susi ng mga sasakyan, laman ng mga ito at cash ay pinaaabot ni Mayor Sara kay Jeffrey Tupas o Jepoy na miyembro ng kanyang staff at nagsilbi bilang Davao City Information Officer. November 2021 nang terminate ni Mayor Sara sa pwesto si Tupas matapos dumalo sa isang party kung saan nagkaroon ng drug raid. Sa mga Duterte, dalawang beses na banggit si Davao Congressman Paolo Duterte. Sa utos umano ng boss niya na si Speaker Velasco, naghatid din umano si Gracioso ng pera para kay Congressman Pulong sa isang bar sa Davao at iba-ibang lugar sa Metro Manila. Ilang beses namang nabanggit si Marikina Congressman Miro Kimbo na noong panahon yon ay wala sa pwesto. Isa umano si Kimbo sa mga nagdala ng pera para kay Velasco. Kay Kimbo rin umano galing ang impormasyon na galing ang pera mula kina Curly at Sara Discaya at iba pang mga DPWH contractor. May pagkakataon ding kasama pa ni Kimbo si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa isa sa mga cash pickup. Si DPWH District Engineer Henry Alcantara nabanggit din na nakitang pumasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 nang sila ay kukuha ng pera. May pera rin na galing kay Zaldico. May isa umanong cash house na pinag-imbakan ng pera si Velasco sa Valle Verde 6 sa parehong kalye na may bahay umano si Co at ilang beses daw umano siyang tumanggap ng pera galing sa kanya at iniimbak sa iba't ibang cash house ni Velasco. Bago pa ang May 2019 midterm elections, nagde-deliver din umano ng pera ang mga security aide ni Co sa bahay ni Velasco sa Valle Verde. Nasa 100 million ang pera para sa kampanya na hugpong sa pagbabago ang partidong binuo ni Mayor Sara para sa mga inendorsong kandidato noong 2019. Noong mga panahong ito, ayon kay Gracioso, ipinakilala raw sa kanya ni Mayor Sara si Ramil Madriaga. Kay Madriaga umano ipinabigay ang 20 million na pambili ng motorsiklong gagamitin sa election caravan ng HNP. Mas dumalasaan niya ang delivery ng pera mula ng maging House Speaker si Velasco mula kina Co, Kimbo at Attorney Honey Sipin na naging Chief of Staff ni Velasco at Secretary General ng House of Representatives. Gayun din dumalas umano ang delivery ng pera kay VP Sara. Ayon kay Gracioso, sina Velasco at Sipin ang pinanggalingan ng impormasyon na nakakakuha si Velasco ng porsyento o kickback sa lahat ng mga proyekto sa buong bansa at kasama raw sa porsyento ni Velasco ang para na rin sa mga Duterte. 2021 naman anya nang makita niya si DPWH Undersecretary

0: Secretary Roberto Bernardo sa DPWH main office. Kasama niya noon ang isang General Pipino para magpa-approve ng project sa Region 8 sa utos ni Velasco. Mula DPWH office, nagtungo sila sa opisina ni Budget Secretary Wendell Avisado para sa project approval. Si Pipino anya ang nagtanong kung magkano ang SOP o porsyento ni Velasco. 25% umano ang sagot ni Velasco kay Gracioso na babayaran anya in advance. August 2021, nang mag-resign si Avisado sa pwesto due to health reasons. Sa lumutang na web of personalities na mga pangalang idinawit ni Gracioso, nadawit kalaunan sa flood control scandal si Nazaldi Co, Curly at Sara Discaya, DPWH Engineer Alcantara, Yumaong Yusek Cabral at Yusek Bernardo na naging state witness laban sa ilang akusado. Aabangan kung may maghihintay ding kaso sa iba pang mga pangalan na nabanggit. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
1: Who leads Philippine sports? Who are the next Filipino champions? And what does it take to represent the country at the highest level? Discover the athletes, the stories, and the people shaping Philippine sports. Join Philippine Olympic Committee President Abraham Bampol Tolentino together with a Filipino Olympian guest co-host, POC's Philippine Olympic Hour, every Saturday, 11 a.m. on BNC.
2: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa.

Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: Pop culture trivia. Si Kakay recorded Mahal Kong Maynila.
1: Mahal Kong Maynila. Never ko po talaga in-imagine na magiging artista ko. Maynila.

0: Billionario News Channel.
1: Nagbebenta ka ng kung ano-ano sa mga classmates mo.
2: Meron po kasi akong teacher na ang sabi niya sa akin, oh, sige, papa-examine kita, ibenta mo itong mga beans ko, green peas, yung adobo money. Ma'am, naubos ko. Sige na, napasok na dyan. Kung wala yung exam na yon, si Bautista.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Apple David, kasama ninyo para sa Metro Morning.
1: At ako si Janina Vela. Mapapanood niyo kami live sa Avante News TV at simulcast sa Billionaire News Channel.
0: Simulan na natin ang umaga
1: sa ating mga headlines.
0: House Speaker Boji D. III, strong candidate para kay Pangulong Bongbong Marcos sakaling makonvict si VP Sara.
1: Senate President Win Gatchalian pinaiimbestigahan ang mga nag-wacky shot at sumayaw sa Senado. Nanawagang igalang ang institusyon.
0: Pamahalaan naghahanda ng dagdag na hakbang sa paghina ng piso.
1: Chinese fishing vessel at apat na bangka sa Lawak Island itinaboy ng Coast Guard.
0: 32 dedo matapos mabaon sa gumuhong bubong sa paaralan sa Pakistan.
2: In this bloodbath, I will be blooded but unbound.
0: Itinanggi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ang mga ulat na hindi sila dadalo sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa Senado. Ayon kay Attorney Poa, may paunang ideya na ang depensa sakaling susunod na hakbang o sa kanilang susunod na hakbang, ngunit hindi patiyak kung maglalatag sila ng ebidensya sa unang araw ng pagbabalik ng trial. Binigyan din ni Attorney Poa na hindi nila kailanman pinlanong i-boycott ang pagdinig. Samantala, sinabi ni Attorney Poa na napag-usapan nila ni VP Sara ang Rule 18 at ang kailangan pag-isipang mabuti ang susunod na hakbang ng depensa.
1: Akusasyon ng kampo ni VP Sara na nasayang ang pera sa impeachment trial kinontra ng Malacanang. Yan ang Metro Morning Report ni Eileen Taliping.
3: Hindi nakikita ng Malacanang na pagsasayang ng pera ng gobyerno ang mahigit 30 araw na pagdinig sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tugon nito ng palasyo sa pahayag ni Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ni VP Sara na nasayang ang milyong-milyong pisong umanong pera ng taong bayan sa articles of impeachment na hindi naman pagbobotohan ng mga senator judge. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang nasayang sa impeachment hearing dahil may naisiwalat ng mga dokumento at may mga opisyal ng gobyerno na nakilahok at naging saksi sa mga nagdaang hearing.
4: Pareho naman sila nag-participate, nagkaroon ng cross-examination ng mahaba, nagkaroon ng presentation ng prosecution, and then after that, nagkaroon ng cross-examination, nagkaroon ng rebuttal, surrebuttal. So lahat po ng concerned na parties ay nag-participate. So walang maaaring masabing na sayang. Kung mayroon namang naipakitang mga facts, data, na maaaring makapagpaliwanag sa taong bayan.
3: Sinabi ni Castro na kung na-withdraw man ang tatlong articles of impeachment ay dahil desisyon ito ng prosecution na sa mga tao na anya kung paano nila titingnan ang naging aksyon ng prosecution, pero ang malinaw ay may mga impormasyong na isiwalat na hindi alam ng publiko at ngayon lamang nalaman ng mga Pilipino. Para sa Metro Morning, Eileen Taliping, Avante News TV.
0: Sa gitna ng nagpapatuloy na usapin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, isang pangalan ang lumulutang na posibleng humalili sa kanya sakaling makonvict. Ito ay si House Speaker Boji D. na tinawag na strong candidate ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
5: Malayo pa ang pinala desisyon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero may pangalan ng lumulutang kung sino ang posibleng humalili sa kanya sakaling siya'y makonvict. Sa Kamara, ang umuugong na pangalan ay ang kasalukuyang House Speaker na si Boji D. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, dapat umano'y neutral ang papalit sa Vice Presidente at walang ambisyong maupo sa pagkapangulo. Pareho yan sa pananaw ni Caloocan Representative Ed

0: Inuhan ni Representative Irise, posible raw na may kaugnayan ito sa paglipat ni Presidential San at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa Lakas CMD. Ang Lakas CMD ang pinakamalaking partido sa Kamara na may malawak na representasyon sa Kongreso. Bukod dyan, ayon din sa aming informant, posible raw na may mga senador na pinangakuang papalit kay Vice President Duterte kapalit ng kanilang botong pabor sa impeachment. Pero sa aming informant, malabo raw na sa Senado kumuha ng ipapalit sa Vice Presidente. Ito'y dahil mas malaki ang posibilidad na may mataas na political ambition ng mga senador kabilang na ang pagkapangulo. Sa ngayon, patuloy naman ang pag-iikot ni Speaker D sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng programang Legis Here. Layunin ng programa na ilapit sa publiko mga panukalang batas at ipaliwanag ang mga usaping tinatalakay sa House of Representatives. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante News TV.
1: House Lead Prosecutor Jervil Luistro humingi ng sorry kaugnay ng insidente ng wacky shot at pagsasayaw sa Senado matapos iutos na imbestigahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang nasabing insidente. Yan ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
2: Pinaiimbestigahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang wacky shot ng House Prosecution Panel sa Session Hall at ang pagsasayaw ng isang abogado at vlogger sa Senate hallway. Ipinasisiyasat niya sa Senate Sergeant at Arms ang mga larawan at CCTV footage. Aminado si SP Win na buong akala niya ay mga AI-generated ang mga ito. Pero kung totoo niya ay susulatan nila ang mga sangkot para bigyan ng babala. Giit ng Senate President, dapat igalang ang Senado at huwag gawing lugar ng kalokohan ang Session Hall kung saan pinagpapasyahan ang mga mahalagang batas para sa bansa.
3: So dapat respetuhin itong institution na ito at hindi naman tama na may ginagawa kang katawa-tawa sa loob ng ating institusyon. So pinapatsyak ko sa CCTV kung totoo yung, kasi ngayon uso yung AI eh. Be honest about it. So I want to make sure lang na hindi AI yun, hindi yun ginawa lang sa Photoshop. Pinapaimbestigahan ko na ngayon sa USAA, pinapatingin ko sa CCTV just to make sure na hindi AI yun o Photoshop. Kung totoo yung gagawa tayong statements.
4: Yeah, thank you. Okay.
5: Kusulatan sila, sir.
3: Kusulatan sila.
6: Okay.
3: And bibigyan ng warning.
2: Ako, si Dexter Ganibe, Abante News TV.
1: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga karagdagang hakbang para maibsa ng epekto sa mga Pilipino ng patuloy na paghina ng piso na umabot na sa 63 pesos kada dolyar. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakatutok si Pangulong Bongbong Marcos sa sitwasyon para matukoy ang epekto nito sa publiko at kung paano mababawasan ang hirap na nararanasan ng mamamayan. Kabilang sa mga dahilang nakakaapekto sa ekonomiya, ang pagpapatuloy na sigalot sa Middle East at ang epekto ng El Nino. Dagdag ni Castro, maaari ring makaapekto sa imahe ng bansa at makapagtaboy ng mga mamumuhunan ang ingay sa politika at pagpapakalat ng peking balita. Tiniyak ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na sapat ang supply ng mga pangunahing pagkain sa bansa kabilang ang bigas, manok at baboy. Ayon kay Castro, hindi dapat mangamba ang publiko sa posibleng kakulangan ng supply dahil nananatili itong sapat sa ngayon. Sa kabila nito, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang posibleng epekto ng Super El Nino at pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa supply ng pagkain. Samantala, nagpapatuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga nangangailangang pamilya sa ilalim ng Local Government Support Fund.
7: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagbabala sa mga fish farmer kaugnay ng epekto ng El Nino. Yan ang Metro Morning Report ni Ryan Reloban.
8: Hindi dapat magpakampante ang mga fish farmer sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon sa mga palaisdaan dahil sa matinding init at kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, maaaring magbago ang temperatura, alat at kalidad ng tubig na mahalaga sa paglaki at kalusugan ng mga isda at iba pang uri ng lamang tubig. Kabilang sa mga dapat bantayan ang mababang antas ng oxygen sa tubig, pagbabago ng kulay at amoy.

0: nito, paghingal ng isda sa ibabaw, kawalan ng gana sa pagkain at bigla ang pagkamatay. Pinayuan ng mga fish farmer na regular na suriin ang kondisyon ng tubig, gumamit ng makina na nagpapasok ng hangin sa tubig kung kinakailangan, iwasan ng sobrang pagpapakain at huwag siksikin ang mga alagang isda. Pinayuan din silang tiyaking maayos ang mga palaistaan, kulungan at iba pang kagamitan, gayon din ang paghahanda ng sapat at ligtas ng supply ng tubig. Ayon sa BPAR, magkakaiba ang kakayahan ng bawat uri ng lamang tubig na makayanan ng pagbabago ng kondisyon ng tubig, kaya dapat iayon ang mga hakbang sa uri ng isda at sistema ng pag-aalaga. Hinikayat ng mga fish farmer na kumonsulta sa pinakamalapit na tanggapan ng BPAR o fisheries technician para sa teknikal na gabay at paghahanda laban sa El Nino. Para sa Metro Morning, Ryan Relaban, Abante News TV.
1: Pinayagan ang mga estudyante sa mga public school na magsuot ng mas preskong damit kabilang ang sando bilang paghahanda sa inaasahang matinding init dahil sa Super El Nino. Pero dapat manatiling disente ang kasuotan ng mga mag-aaral alinsunod sa panuntunan ng Department of Education sa tamang damit pang eskwela. Ayon sa DepEd, may mga hydration station sa mga public school at hinihikayat ang mga estudyante na madalas na uminom ng tubig upang maiwasan ang dehydration. Pinag-aaralan din ng DepEd ang pagpapalawak ng mga school garden at paggamit ng solar power bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng Super El Nino.
2: Sa iba pang balita, isiniwalat ng testigong si Rodante Orbilio, isa sa 18 maleta boys na tinatayang 1 bilyong peso o piso ang perang i-deliver umano kay dating House Speaker Martin Romualdez na umabot sa mahigit 100 maleta. Ayon kay Orbilio, naganap ang mga delivery sa ari-arian ni Romualdez sa Makati City sa pagitan ng 2023 at 2024. Aniya, tumatagal lamang ng 20 hanggang 30 minutes ang bawat delivery. Maihiwalay din umano silang inihatid na 17 maleta sa ibang adres.
1: Nakalaya na ang mining tycoon na si Joseph C. mula sa detention facility ng Bureau of Immigration matapos ang mahigit 1 taon na pagkakabilanggo. Kinumpirma ito ni BI. Nang BI sa Billionaire News Channel nitong Webes, October 15, matapos ipag-utos ng Supreme Court ang agarang pagpapalaya sa kanya kapalit ang 900,000 pesos na piyansa. Inaresto si C noong August 2025 sa NAIA dahil sa alegasyong nagpapakilala siyang Pilipino na mariin naman niyang itinatanggi. Ayon sa BI, tumutugma umano ang fingerprints ni Xi sa isang Chinese national habang iniimbestigahan din ng Senado ang kanyang pagiging Filipino citizen.
2: Kinundina ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang insidente sa pagitan ng Machong Chismisan podcast at ni Josh Aquino. At iginiit na dapat panagutan ang mapanlalait o panlalait sa mga taong may kapansanan. Sa panayam ng On Point sa Billionaire News Channel, binuhay ni Sendanya ang kahalagahan ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas na nagpoprotekta sa Persons with Disabilities o PWD. Dagdag niya, may responsibilidad ang mga content creator at iba pang may malaking platforms na sumunod sa ethical guidelines at iwasan ang diskriminasyon.
3: Legislator kasi ako. So ang una ko talaga na concern ay yung implementation ng batas. Kung magdesisyon yung mga tao to file a case, dapat mabigay yung redress mechanism na yon sa kanila. Mm-hmm. At dapat kung may maparusahan at ma-enforce yung batas. Kasi sa mahabang panahon, parang yung mga Pilipino, dahil nga ang hirap mag-seek ng redress, mm-hmm, pinapalampas na lang yan at initiis. And hopefully this time, sana ay ma-prosecute yung mga nakasala at mabigyan ng tamang karampatang penalties. Tapos pangalawa, mahalaga talaga, lalo na sa bagong panahon kung saan ang dami ng mga platforms. Hindi dahil hindi kayo journalist at kayo ay comedians, kung yun man yung identification nyo, ay wala na kayong responsibilidad. Nasa platform kayo, may responsibilidad kayo, dapat meron kayong ethical standards. Alam nyo dapat kung ano yung bawal dahil ito ay laban sa batas.
1: Chinese fishing vessel at apat na bangka sa

0: Lawak Island, itinaboy ng Coast Guard. Yan ang Metro Morning Report ni Lian Bustillos.
1: Panibagong insidente ng presensya ng Chinese vessel sa Kalayaan Island Group ang naitala ng Philippine Coast Guard nitong Webes, October 15. Ito ay matapos mamataan ng isang Chinese fishing vessel at apat na maliliit na bangka sa karagatan ng Lawak Island sa bayan ng Kalayaan sa Palawan. Unang namataan ang dayuhang sasakyang pandagat na nakaangkla sa territorial sea ng naturang isla. At nang lapitan ito ng PCG, nakita rin ang apat na maliliit na bangka na nakakalat sa paligid ng lugar. Tatlong beses inikutan ng PCG ang mga sasakyang pandagat at nagpadala ng radio challenges, ngunit wala itong natanggap na sagot. Nanatili ang mga tauhan ng Coast Guard sa lugar hanggang sa inangat ng Chinese fishing vessel ang angkla nito at tuluyang umalis kasama ang apat na bangka. Wala namang naitalang untoward incident ang PCG. Bahagi ang insidente ng seryo ng pagtataboy ng PCG ng mga Chinese vessel sa Kalayaan Island Group. Binigyan din ng PCG na sa ilalim ng international law, ganap na may soberanya ang Pilipinas sa kanilang territorial sea kung saan hindi pinahihintulutan ng mga dayuhang sasakyang pandagat na gumawa ng anumang aktibidad nang walang pahintulot. Para sa Metro Morning, Lian Bustillos, Abante News TV.
2: Magbiyahe check muna tayo ngayong umaga. Good morning, Sheila! Kamusta na ba ang sitwasyon ng trapiko ngayong umaga?
3: Good morning, Apple and Janina. Ngayong Biyernes ng umaga, silipin natin ang daloy na trapiko sa ilang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa Marcos Highway, magaan ang daloy na trapiko sa magkabilang bahagi patungong Quezon City at Ateneo area, gayon din sa patungong Marikina. Kaya magandang balita ito para sa mga motoristang dumaraan sa nasabing lugar. Punta naman tayo sa Commonwealth Avenue. Unti-unti nang dumadami ang mga sasakyan at bumabagal ang daloy ng trapiko patungong Quezon City Circle. Samantala, maluwag ang takbo ng mga sasakyan patungong Fairview. Sa EDSA White Plains naman, maluwag pa ang kalsada patungong Cubao. Samantala, sa southbound lane, mas marami na ang mga sasakyan kaya bahagyang bumabagal ang daloy ng trapiko. At iyan muna ang sitwasyon sa mga kalsada ngayong umaga. Patuloy na mag-ingat sa biyahe at maglaan ng sapat na oras pagpunta sa inyong mga destinasyon.
2: Susunod, pila para sa iPhone 18 sa isang kilalang mall sa Makati, dinagsa. At sa ating showbiz, Kim Chu, may pinirmahan niya bang non-disclosure agreement? Kaya tahimik sa buntis issue. Huwag BBT, magbabalik pa ang Metro Morning.

0: daan-daang mamimili, nagtiyagang pumila hanggang hating gabi para sa iPhone 18 Pro Max. Yan ang Metro Morning Report ni Janze Makahilas.
1: Matigang naghintay ang mga nagnanais na magkabili ng iPhone 18 Pro Max sa Greenbelt 3 sa Makati City. Dakong alas 12 ng hating gabi kanina nang buksan ang physical store na pinilahan ng daan-daan nating kababayan. Maswerte naman ang 75 katao na nauna sa pila dahil makakatanggap ang mga ito ng mga appliances at gadgets gaya ng 65-inch na television, game consoles, speaker at mini fan. Mahigpit naman ang ipinatupad na seguridad sa lugar habang nag-deploy din ng mga paramedics ang nasabing mall. Nagkakahalaga ang iPhone 18 Pro Max ng 90,000 pesos depende sa kapasidad nito. Ako si Janze Makahilas, Abante News TV.
2: Alamin naman muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw.

0: Good morning ulit, Sheila. Ano ba ang aasahang weather natin ngayon?
1: Salamat, Apol. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa mga bahagi ng Visayas at Mindanao at Mimaropa dahil sa intertropical convergence zone. Habang apektado naman ang easterlies, ang Aurora at Quezon ayon sa PAGASA. Asahan din ang maulan na panahon sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa northeasterly wind flow. Habang posible naman ang pabugso-bugsong pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Babala ng ahensya, posibleng magdulot ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa ang moderate hanggang malakas na pag-ulan. At yan muna ang lagay ng panahon ngayong araw. Ako si Sheila Salaysay. Balik sa inyo, Apple and Janina.
2: Sa balita sa labas ng bansa, malagim na insidente ang sinapit ng mga mag-aaral sa Peshawar, Pakistan matapos gumuho ang bubong ng kanilang paaralan na ikinisawi ng hindi bababa sa 32 bata at isang guro. Pinaniniwala ang pinahina ng malakas na ulan ang gusali bago bumagsak ang bubong habang may klase. Tinatayang 45 hanggang 50 katao ang nasugatan, kabilang ang mga batang edad 6 hanggang 14. Agad na rumisponde ang mga rescuer at residente upang hukayin ang mga naipit sa gumuhong bubong at arestado na rin ang may-ari ng paaralan habang iniimbestigahan ang insidente. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang pinuno ng Pakistan at iniutos ang masusing imbestigasyon upang matukoy ang sanhi ng trahedya at maiwasan ang kaparehong insidente. Usap-usapan online ang umano'y pagbubuntis ni Kim Chu. Pero kasabay nito may isa pang issue na umuugong. Ito ay ang umano'y non-disclosure agreement na sinasabing may kaugnayan sa pananahimik ng aktres. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Lane Garcia.
3: Usap-usapan ngayon online ang posibilidad na may pinirmahang non-disclosure agreement o NDA ang aktres na si Kim Chu matapos lumutang ang mga espekulasyon tungkol sa umano'y pagbubuntis nito. Matagal nang pinag-uusapan ng ilang netizens ang pansamantalang pagliban ng aktres sa ilan sa kanyang mga programa na iniuugnay naman ng iba sa mga kumakalat na balita tungkol sa kanyang personal na buhay. Isa nga sa pangalang nadadawit sa usapin ay ang kanyang ka-love team at rumored boyfriend na si Paolo Avellino. Matatandaang kamakailan lamang nang hingan si Paolo ng reaksyon tungkol sa kumakalat online na kung buntis nga ba si Kim na ayon sa aktor, speculations are speculations at tignan na lang daw kung ano ang mangyayari. Ang ilan naman ay naniniwala na may kinalaman ang buntis issue sa karakter na gagampanan ni Kim sa kanilang pelikulang A Perfect Marriage na entry sa Metro Manila Film Festival 2026. Samantala hanggang ngayon ay wala pa ding malinaw na pahayag si Kim Chu hinggil sa kumakalat na issue kung totoo nga bang nagdadalang tao siya. Para sa Metro Morning, Lane Garcia, Abante News TV.
0: Mga ka-Abante, LSS din ba kayo sa hit song na Parabang ni Mariah Debera? Relatable ito sa mga Pilipino dahil tungkol ito sa akalang wala lang sa simula pero sa huli, siya na pala ang kasama mo sa bawat Sabado. Alam niyo ba na kaya mabilis tumatak ang mga ganitong kanta sa atin dahil may earworm effect? Kapag ang melody at tema ay tumutugma sa relatable na emosyon ng puso, mas mabilis itong tumatatak sa ating utak. Kayo ba mga ka-abante, kanino nyo binibigay ang inyong Sabado? 70 days na lang at Pasko na!
4: Oo nga! Exciting! Line of 7 na tayo!
0: Uy, gusto ko yan. Bukas 6, palapit na talaga ng palapit.
4: Sobra.
0: For us, yan na po ang ating mga pangunahing balita dito sa Metro Morning. Ako po si Apple David.
2: At ako si Janina Vela. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa

0: Metro Morning. Araw-araw nyo kaming mapapanood live sa Abante News TV at simulcast sa Bilyonaryo News Channel.
1: Manatiling nakatutok dahil susunod na ang memo kasama si Corina Sanchez Rojas at Willard Cheng.

Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Okay, time out muna tayo sa mabibigat na naman ng mga issue ng bayan, syempre.
1: Salamat sa Diyos.
0: Uy, ano ka ba? Ang aga-aga na bubuntong hininga ka na?
1: Hindi, kasi time out, salamat.
0: Ah, diba? Okay.
1: Ang sarap din nung may pahinga sa impeachment.
0: Oh, hindi ba?
1: Masarap din.
0: Aren't you glad?
1: I'm very glad. It also shows, doon tayo napapagod kung minsan.
0: Hindi ba nga, yung impeachment na yan, walang kamatayan. Pero anyway, nagsisimula po tayo ngayon sa good news muna tayo. Okay, Jimmy, sandali lang ha. Usapang babae ito.
1: Alis muna ako.
0: Hindi. Okay lang, okay lang. Malapit ka naman sa mga babae, di ba?
1: Noong araw po.
0: Ang bilis, sumagot, kasi abogado. Nako, ano ba yan? Mga negosyanteng babae? Abante! Ayan. Mas madaling makakahiram ng puhunan ang mga negosyanteng babae. Matapos palawakin ng Philippine Guarantee Corporation ang suporta sa kanilang mga loan mula sa dating 60%, itinaas na sa 65% ang bahaging ginagarantiyahan para sa mga kwalipikadong negosyo na pag-aari o pinamumunuan ng mga babae.
1: Layunin nitong hikayatin ng mga bangko at iba pang lender na mas bigyan ng pagkakataon ang mga negosyanteng babae na makahiram ng perang pampalago ng kanilang kabuhayan.
0: O diba, meron ka bang reklamo dyan?
1: No, actually, maganda yan. Kasi iba rin ng babae magnegosyo.
0: Sa
1: totoo, sa experience ko. Kahit
0: bakit?
1: Yung asawa ko, she's very good sa numbers, mas disiplinado fiscally. In general.
0: So, ibig mong sabihin, sa pagitan mo at ng iyong asawa, allowance ka lang sa kanya na pupunta lahat?
1: In a sense. Kasi meron tayong tinatawag na under-declaration.
0: And hidden wealth? Nako, lahat ng mga lalaki may hidden wealth. Umamin kayo mga kameraman. Hindi ba?

0: meron kayong under-declaration at hidden wealth.
1: Oh, hindi, ang tawag dyan sa batas po ay personal property.
0: Oh.
1: Exclusive property.
0: Ganun? Oh,
1: pwede naman yun.
0: Ah, meron yun. Mm-hmm. Ay, may ikukonsulta ako sa'yo mamaya, attorney. Okay. O, i-recap muna natin. Ay, teka muna ha, bago tayo pumunta dyan sa ating memo speak. So, magandang ano po ito ha? Magandang balita para sa mga kababaihan.
1: Yes.
0: So, mas madali na kayong makaka-loan para sa inyong mga negosyo.
1: Yes. Ayun. And it promotes independence ng kababaihan.
0: Naku, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Talaga ang babae dapat may sariling kita.
1: Yes, pag gusto nila, if they want to be independent. Pag gusto nila maging passenger princess, karapatan din nila yon. But ano it gives them an option, di ba?
0: Passenger princess.
1: Ako, pangarap ko yun eh, maging passenger princess.
0: Bago yun ah. Magamit nga yun. Ah, hindi ako yun.
1: Hindi
0: ako. Alam mo yung tinuturo? Ang tinuturo ko kay Pilar is you really have to work. Yung mga batang babae, dapat ngayon palang tinuturuan na po yan na kumita para hindi sila nakasandal sa kahit sinong lalaki.
1: Maganda yan. Depende lagi yan sa dependence, sa dynamics ng relationship nyo. Diba? Pero maganda talagang independent.
0: Okay, ano? Hindi ka ba nagbalak magpare? Para kang guidance counselor.
1: Nung high school.
0: Totoo?
1: Nung high school.
0: I knew it. Oh, hindi. Kasi yung pagsasalita mo, para kang ano? Para kang guidance counselor. Okay.
1: O,
0: dahil si Attorney Jimmy Bondoc nandito, magre-recap tayo ng ating memo speak of the week. Ito yung mga bahagi ng aming kakaibang diksyonaryo na dito lang sa memo makikita.
1: Okay.
0: All right. Di ba meron tayong tinatawag na arrest warrant?
1: Yes.
0: Okay. Sa amin, ang tawag namin dyan, arrest wait warrant.
1: Ano kaya yon?
0: Oh,
1: mag-wait ka ng rant? Ano yan?
0: Hindi
1: ko naabutan to. Naabutan ko na lang yung ano eh, yung kahapon.
0: Yung kahapon. Uh-oh. Arrest, wait, rant. Okay. Ang ibig sabihin nito, yung arrest warrant, teka muna.
1: Okay.
0: Wait lang.
1: Okay.
0: Wait lang kasi pinag-iisipan pa kung magpapa-aresto sila o hindi.
1: At meron din siguro, wait lang kung isi-serve o hindi.
0: Oo nga.
1: Kasi may ganun din, di ba? Oh. Yung mga akusasyon nila sa supposedly na pinipili daw yung mga
0: correct. Uy, oo nga, balansyado tayo ngayon kasi opposition siya.
1: Hindi naman. Para lang po.
0: Pero totoo yan ah.
1: Yes.
0: Kasi yan ay isa ring hinala din yan ng iba na ang gobyerno mismo ang naghihintay bago mag-serve ng arrest wait run.
1: Oo, na napakahirap naman patunayan din.
0: Oo,
1: to be fair.
0: Oo, hinala lang po yun, Marites. O, ito naman, di ba meron tayong budget allotment?
1: Okay.
0: Oo, pero ito, bad get allotment.
1: Okay, ano yan?
0: Ang ibig sabihin, o ikaw na magsabi.
1: Okay, ito ay bad na politiko friend na ginawang business opportunity ang budget allotment to get kickback.
0: Na naman. Oy, pumasa na ang bad get.
1: Nag-party sila. Nag-iyakan pa.
0: Pero may pangako si Senator Ping Lacson, mas iiyak kayo pag dumaan na yung inyong ipinasa sa Senado.
1: Tsaka sa bycam.
0: O, ito naman. Meron tayong universal health care.
1: Yan, ang inabutan ko.
0: Yes, oo. So, sa amin, ang tawag dyan, universal health scare. Anong ibig sabihin na, Torny?
1: Okay, ang ibig sabihin nito ay yung kaba at takot na kahit may UHC law sa Pilipinas, isang sakit mo lang, baon ka na sa utang.
0: Correct.
1: Napakatotoo.
0: Oo.
1: Napakasakit.
0: Mm-mm. Pero pangako naman ni Senador J.B. Harris ito, na isusulong talaga niya sa Senado.
1: Finance siya, no? Chair of Finance.
0: Yes, so, and hindi daw lulusot yung mga kung ano-ano mga pinagtatapyas ng mababang kapulungan.
1: Ang laging iniisip ng taong bayan, yung napakadaming ninakaw, di umano, kung napunta sa health na budget, wala na pong gagastusin ng kahit sino sa ospital.
0: Ay, oo. Kung yan ay napunta sa mga teacher na hanggang ngayon humihingi ng aumento sa kanilang sweldo sa indigenous people, na ang kanilang budget sa buong taon, guess what? Magkano?
1: Magkano?
0: 1 billion.
1: Talaga, sa buong taon na yun.
0: Sa buong taon na yun, for 20 million IP.
1: It's very sad.
0: Oh. Ay, nako. Umiiyak nga nung ini-interview namin. Okay, ang ating word of the day naman ngayong Biyernes ay... Tadaan! Ano yan?

0: Kapansinan?
1: Ah, kapansanan, pero kapansinan. Ah, okay, okay.
0: Okay. Ibig sa kapansanan, kapansinan. Ayun, okay. Ang ibig daw sabihin, kulang sa pansin at pagdamdam sa mga, hindi, yung sobrang pagpapansin.
1: Diba? Or maling pansin.
0: Maling pansin. Oo, maling pansin.
1: The wrong attention given to the differently abled.
0: That's so true. At yan ay totoong-totoong problema. At itong nangyari nga sa panganay ni Ms. Chris Aquino ay nagmulat na naman ng ating mga kamalayan tungkol sa problemang ito.
1: Yes.
0: Okay. So, hindi po nakakamacho ang pagiging chismoso. Pero sa totoo lang, mas chismoso ang mga lalaki kaysa babae.
1: Totoo ba yan?
0: Oo. Ayaw nyo lang aminin. Hindi totoo. Pag sila-sila nag-uusap, ay nako. Sa ER nga eh, sa emergency room, yung mga doktor. Nako, nakakatakot. Eh, hindi naman po lahat, ano? Pero yung mga pasyente nila, pinag-uusapan nila. Okay. So, hindi nakakamacho ang pagiging chismoso.
1: Totoo naman.
0: Posibleng managot sa batas ang mga podcaster na binatikos online matapos gawing katatawanan. Si Joshua Aquino. Umani ng batikos sa social media ang mga pahayag ng mga host tungkol kay Josh na nasa autism spectrum.
1: Sa ilalim ng Republic Act 9442, actually 7277 yan eh, ang simula niyan. Ipinagbabawal ang public ridicule at vilification o pangungutya at paghahamak sa mga taong may kapansanan.
0: At ngayong araw, makakausap po natin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kung ano-ano ang mga proteksyong ibinibigay ng batas sa mga PWD. Ano maaaring gawin ng mga pamilyang nakakaranas ng ganitong uri ng pangungutya? At kung ano ang posibleng pananagutan ng mga content creator sa kanilang mga pampublikong pahayag. Okay, so magandang pag-usapan yan dahil kuminsan hindi natin sineseryoso. Meron na bang nakulong kasi? Wala pa kasi nasa sampulan eh.
1: Wala akong nakitang mga public public interest cases. Oh. Pero ano yan eh, kasi unang-una may child abuse laws din tayo, RA 7610. Mm-mm. Pwede rin yan sa VAWSI kung may relationship, no? Kung may intimate relationship. Mm-mm. Pero yung Magna Carta talaga ang pinaka-applicable dyan.
0: Anong nakasaad sa Magna Carta?
1: Well, meron doon na anti-discrimination provisions tsaka anti-vilification yata ang tawag, no? In short, talagang bawal kutsuin. Kasi nga, they cannot use the excuse na public figure yan. Kasi yung public figure argument, pwede siguro sa atin, tayo, dapat hindi tayo onion skin, public figure tayo. Iba naman yung may kapansanan.
0: Ah, okay.
1: Iba yun.
0: Itong nasa Magna Carta is specific to the disabled, to the differently abled.
1: Yes, Magna Carta for persons with disabilities yung batas na yan.
0: Pero teka muna, tama ba yung parang my perception that there is no representation for the differently abled in Congress?
1: Parang, wala ba? Wala bang PWD sa Congress?
0: Wala. Sumasandal na lang sila sa DSWD eh.
1: Alam mo, muntik akong tumakbo niyan eh, magbuo ng party list. Hanggang biglang na-realize ko, mahirap pala ako. Wala pala akong pampera pang party list. Pero ang iaano ko sana, ang pangalan ng party list was autismo. Yun, pinlano namin yan for about 2 years.
0: Really?
1: Because of many interested parties.
0: Okay.
1: Mahal pala.
0: Oh, malay mo. Eh, ngayon pa lang mag-fundraising ka na.
1: Hindi, ayoko na. Kasi I think many people are more able to,
0: really? Ay, nako. Ibang ano naman yon. Ibang episode naman yon. Siya na, si attorney naman ang ating i-interviewin. Okay. Kalta sa PhilHealth ng mga solo parent na may trabaho. Wow, sasagutin na ng gobyerno. Ang ganda nun.
1: Mm-hmm. May dagdag na matitipid ang mga solo parent na may trabaho.
0: Mm-hmm. Ayun, kasi ito po ay totoo ring problema. Sasagutin na ng gobyerno ang bahagi ng PhilHealth contribution na dapat sanang kinakalta sa sahod ng mga kwalipikadong solo parent. Ibig sabihin, hindi na dapat kaltasan ng employee share sa sweldo para sa PhilHealth kapag na-update na ang kanilang mga record. At patuloy naman na sasagutin ng kanilang employer ang sarili nitong bahagi. Ay, malaking bagay.
1: Malaki, malaking bagay. Actually, kasi kaya nagkaroon dyan ng parang naiba ng konti yung batas. Diba? Insurance talaga dati yan. Pero nung ginawa nila na lahat pwede nang makinabang, may direct tsaka may indirect contributors, okay din. Parang for comprehensive health, etc. Pero yung mga nagtatrabaho, umangal. Kasi parang bayad kami ng bayad, tas yung hindi nagbabayad, halos ganun din. So medyo touchy subject siya. Pero
0: okay,
1: at least kayo, yung nagtatrabaho na solo parent, sagot na ng gobyerno yung share nila. Or
0: so
1: at least
0: this
1: bawas.
0: Is part of the solution?
1: It's a step towards the right process, stage, I think.
0: Ang galing. Kailan kaya ito? Mamaya, may makakausap po tayo from PhilHealth. Malaman natin kung paano ba ma-update yung records at kailan ito magsisimula. At from rain to hope, isang makabagong teknolohiyang suportado ng Department of Science and Technology o DOST ang layong tumulong sa mga komunidad na hirap makakuha ng tubig para sa pang-araw-araw na pangangailangan.
1: Tinatawag itong rainfold, isang naiuupong tangke na kayang mag-ipon ng hanggang 1,000 litro ng tubig ulan.
0: Wow.
1: Malaking issue yan ngayon.
0: Bakit? Kasi sa balde.
1: Yung balde na issue. Which, by the way, to be fair, hindi naman mali.
0: Hindi naman mali. Hindi baka naman yung pagkakalatag mali. Lang.
1: Pagkakalatag. Hindi, tsaka siguro, you expect from a leader of a nation to talk about bigger things. Dam, reservoir, di ba? Pag balde, parang hindi siya commensurate sa posisyon. Pero again, tingin ko it's ano na yan eh, kumbaga naipon na yung ano lang, tampo ng taong bayan.
0: Ayun. Pero pwede kang ano ha, pwede kang consultant.
1: Consultant.
0: DOC. Communications Office. PCO.
1: PCO.
0: Hindi ba?
1: Si Lino na yan. Si Lino.
0: Si Lino. Cayetano. Mahirap maimbita itong mga panahon na ito. Busy siya.
1: Boss Lino, punta ka naman dito.
0: Kaibigan
1: natin.
0: Malaman naman natin kung bakit naman nga balde. Sana naman palang gana.
1: Hindi, kasi ang isa pa yung balde, di ba, usually, pinagsasalo yan sa mga tulo eh. Ng ulan. So parang ang tingin nila, this is another stopgap solution lang.
0: Mm-mm.
1: Yun ang sinasabi ng tao.
0: Ayun. Pero it not necessarily wrong.
1: No, it's not.
0: Pagka malakas ang ulan, talagang saluhin na natin. Oo. Lahat po yan bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: Are you ready for a transformation?
3: May pag-asa pa naman.
4: Oo naman, kayang-kaya natin.
2: Meet 12 hopefuls, ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo. Only on the Billionario News Channel.
5: After having kids, I really wanted to go back to showbiz, but I just didn't look the part, so I didn't want to push it either.
6: Being back in showbiz, something of my own, aside from that, it's something that I can share.
7: We started doing live sellings for jewelry, enjoying each other's company while earning pa, di ba?
8: She found what she enjoys doing. She's happy, I'm happy, we're in a good place right now.
9: The Samarods, happy together, Sunday, 7 p.m.
2: Get to know the person behind the journey.
10: For decades, Tia was also celebrated as one of Hollywood's great beauties.
11: She spent decades being described as beautiful, sexy, and desirable.
2: Beyond the achievements.
12: You have to find something else in your life that's meaningful.
2: Beyond the success.
13: Is a proud Filipino who's still evolving and still turning heads. So, come join us.
2: Chat VIP. Different nations, cultures, and voices come together with a shared vision. Working across borders can build a more peaceful and connected world. United Nations Day. Billionario News Channel. Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Billionario News Channel.
0: Ubani ng matinding batikos ang podcast show na Machong Chismisan dahil sa pangungutya kay Josh Aquino, ang anak ni Miss Chris Aquino, sa kanilang latest podcast noong isang araw.
1: At dahil dito, muling uminit

0: ang usapin tungkol sa diskriminasyon at pagpapatupad ng mga batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga persons with disability.
1: Nang tanungin namin ang taong bayan, ano ang kailangan gawin ng gobyerno para palakasin ang proteksyon sa mga persons with disability? Ang sabi nila, Cheryl Ann Tolentino, sana magkaroon ng regular na inspeksyon sa mga establisimiento para masigurong nasusunod ang mga batas at benepisyo para sa PWD.
0: Sabi naman ni Dominic Lansangan, kailangan mas maraming scholarship at training programs, gusto ko to, para magkaroon ng pantay na oportunidad sa edukasyon at trabaho ang mga PWD.
1: Lourdes Panganiban, dapat turuan ang mga empleyado sa gobyerno kung paano maayos na makitungo sa kanila para maiwasan ang diskriminasyon.
0: At ito, sabi ng Joshua din, malabanan, sana gawing mas madali ang proseso ng pagkuha at pag-renew ng PWD ID para hindi na mahirapan ang mga nangangailangan.
1: Rodel Villacorta, dapat may malinaw na sistema ng pagre-reklamo.
0: Yan.
1: Nga naman, kanino ka ba magre-reklamo? Hindi naman 911.
0: May council.
1: Ha?
0: May council. Mamaya, I'm sure, i-discuss ni ASEC.
1: Ayun. At agarang aksyon kapag hindi ginagalang ang mga karapatan ng PWD. At para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon via Zoom, Assistant Secretary Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Magandang umaga po, ASEC. Welcome back to Memo.
2: Magandang umaga, Ms. Carlina and Attorney Jimmy. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
1: So, ano po ang nakikita ninyong pinakamalaking atraso dito po sa nangyaring mga pahayag sa programang Machong Chismisan?
2: Ms. Carlina, bagamat the podcast was already removed from the page or from the online sites, and nag-apologize na nga po yung mga host, we'd like to take this opportunity still na i-remind yung publiko na batay nga po sa Republic Act number 7277 o yung Magna Carta for Persons with Disabilities as amended by Republic Act 9442, sinasabi po dito na any act that shames, that ridicules or vilifies persons with disabilities, whether in public or online spaces, is punishable by law. Ibig sabihin po, may mga mekanismo na nagproprotekta para sa ating mga persons with disabilities. Sana po igalang natin sila, tiyakin natin na ibibigay yung tamang tulong at pagkilala sa kanila at hindi po sila nagiging subject ng anumang content para nga po mapataas ang engagement. Sabi nga po natin, hindi po punchline yung disability ng isa pong kapwa Pilipino. Sabi nga natin sa DSWD, nakakalungkot na meron pong mga gantong mga pangyayari. But we're taking this as an opportunity to strengthen our advocacy, to let the public, to encourage the public to give more meaningful spaces, meaningful and inclusive spaces for our persons with disabilities.
1: So what about free speech? Sasabihin po nila, bahagi lang naman ito ng, sabihin nating satire, or free speech in general. Ano po ang sagot ng batas dyan?
2: Well, sabi ko nga, ang Magna Carta for Persons with Disabilities ay nagpo-provide po talaga ng pag-titiyak na papangalagaan yung ating po mga persons with disabilities. In fact, dito po sa Section 8 ng batas na sinasabi na the utterance of slanderous and abusive statements against a person with disability, kagaya ng pagtawag ng person by his disability in public na nagre-resulta sa kahihiyan o humiliation, paggamit ng disability ng individual as an example para mapahiya o ma-embarrass yung pong person with disability, and pati nga yung mga ibang mga activities na actually nag-i-incite ng hatred, ng severe ridicule for persons with disabilities ay ipinagbabawal din. In other words, lahat po ng pamamaraan ay ibinibigay para mapangalagaan at maprotektahan ang karapatan ng ating mga persons with disabilities. We understand na meron nga pong free speech, meron pong kalayaan sa pagpapahayag, but kinakailangan na isaalang-alang po yung karapatan ng ating mga persons with disabilities because the law provides ano po yung kaukulang protection para sa kanila.
0: ASEC, meron kaming magandang tanong kanina na the law is in place, no? Pero meron na bang nasampulan niyan? Kasi may mga nagsasabi na eto kasi nagkamali sila ng kinante, mga Aquino, hindi naman po maliit na pangalan. Pagkaraniwang tao ba, nagkaroon na ba ng nasampulan niyan?
2: Well, attorney, we'll have to check ano po doon sa mga kaso na naitulog na rin po kung ano yung progress at kung meron nga pong mga na-pursue. But what we'd like to cite or mention is that kami po kapag may mga dumudulog at humihingi ng tulong para nga po sa kaukulang pagsasampa ng kaso, kami po ay nakahanda na tumulong because again, sabi nyo nga po, nandito yung batas and there's really wisdom or reason why this was passed. Ano po. So if there are cases na kinakailangan po nating tulungan ng mga persons with disabilities, we're very much willing to help them.
1: Ayun. Pero ano po ba yung parusa kapag halimbawa meron kang nasaksihan, ano? Halimbawa grupo ng mga lasing. Mm-hmm. O pagkatapos meron silang kinukutsa sa kabilang mesa na PWD. So, as a spectator or a witness, ano po what are the steps so that you can report such an offense?
2: Well, of course, kinakailangan po na magsampa ng kaukulang reklamo. Maari pong ilapit yan, hindi lang sa DSWD, maari din naman po sa National Council for Disability Affairs or sa local government unit mismo para matulungan o ma-assist yung person with disability o yung affected or yung offended party. Doon po sa batas, meron pong sinasabi dyan na penalties ano kapag na-violate yung provisions ng law. And isa nga po doon sa sinasabi, of course, yung sa first violation, meron niyang 50,000 pesos na not less than 50,000 pesos, not exceeding 100,000 pesos na fine. Meron niyang or imprisonment. Mm-hmm. Or imprisonment of not less than 6 months but not more than 2 years. Mm-hmm. Tapos meron din niyang provision on subsequent violation. Pag naulit ano yung gano pong pangyayari na na-ridicule o yung person with disability. Ngayon, ano po, para doon sa pagsasampa ng kaso, of course, sabi ko nga, maaari silang lumapit sa kanila pong mga local social welfare development officers or sa DSWD and mag-seek ng assistance for the filing of appropriate charges. Of course, magkakaroon ng proceedings on that, magkakaroon ng investigasyon. But again, kung mapatunayan nga po ano, na nagkaroon ng pagkakasala, then the provisions of the law will apply.
1: Ayun. So, pero yun na nga eh, wala pa tayong nababalitaan na talagang nakulong. Ano?
0: Oo, or yung umabot sa Supreme Court sana.
1: Oo.
0: Parang may jurisprudence.
1: Parang wala pa eh. Mm-hmm. Kasi kung may nakita, kung mayroon po halimbawa ang ordinaryong taong masaksihan na ganung mga pangyayari, parang talaga ba pupunta sila sa, sila sa DSWD, kung anumang opisina the next day. I guess what you can do is ano, hindi ba, i-video mo yung nasasaksihan mo?
0: Oh, pwede, pero ito nangyari na online so wala nang kailangang videohan pa. Pero correct. Tama kayo, pero pwede rin naman through testimony. Affidavit, madami namang witness.
1: Correct. Mm. Well, una, yung person with disability will also have to feel offended, no? And then,
0: well, not necessarily, kasi may PWD na hindi capable of being offended. But this is a public crime. Iba kasi yung private crime sa public crime. Ito, this can be prosecuted de officio. Kumbaga, it is people versus this yung gumawa, no?
1: Oo, kasi publiko.
0: It's a crime against the society, hindi naman against just the person.
1: Just the person. Mm-hmm. And you're right, many of them are not even capable of being offended.
0: Pero gusto ko yung sinabi nyo kasi talagang ang disabilities iba-iba din. Eh, no? Mm-hmm. May mga tao na disabled pero they can fend for themselves. Mm-hmm. No? Pero ito kasi pag autism pinag-uusapan, mental yung disability, they are not capable of defending themselves. Why will you punch down? Diba? Mm-hmm. Maling-mali eh.
1: Yun na nga. So, ano pong batayan na nakikita ninyo, ma'am, para masampahan ng kaso ang mga podcast host?